0: pasaan.
1: Katropa nga Ramdi Santises, mayong buntag ka ni mo diha.
2: Good morning!
1: Listening daw siya mga katropa. Apili po na og watching para malipay ta. Anya, apilan og sharing mga katropa. Ay, bitaw mayong buntag ka ni mo diha, sir, ha?
2: Good morning!
1: Hey, balo kung kanunay kang nag-monitor sa toang programa. Salamat niya kay Rachel Watten Sartunes sa pag-follow. Lagip na niya kay Princess Kay Lapas Arellano. Diha kang pag-share sa toang programa. Salamat kaayo Eljane Adaya. Diha kay Joy Ganado. Ma Maria Flor, salamat kay Ma Maria Flor. Kang Donggo Nick, Jelena Pino. Kang Rex Agacopra, kang Richard Kakulba Dondon na Tanya Hora, salamat usab kini mo dana sir. No, kasi pa itong bayad din mga katropa, dapat walay malimtan kay basin mga suko ni sila mga katropa din nataan itong bayad kanina i-follow. Salamat sa inyong pag-follow, salamat sa inyong pag-share sa itong programa. Sa mga nilili lang diha mga katropa, ala i-share na natong programa diha mga katropa para makadaog mo og load nga 50 pesos gikan kang kagawad Artemio Gulia diha sa Barangay San Jose. Umaabot na to na katropa nga kapitan diha sa kuan San Jose mga katropa. Abte kayo kung ato hisgutan infrastructure mga katropa. Abte muhatag og solusyon sa mga problema diha mga katropa sa San Jose. Well, katropa, ato sa panutson ang usa ka report no gikan sa gawas gabahin pinagi na ni katropang Jonathan Soriano nga ato ang news head mga katropa.
3: Live report. Live report.
1: Jonathan Soriano. Good morning kanimo Jonathan.
4: Yes, katropang pare, good morning mga katropa. Good morning. Katropaga pare pasado alasay kinidya sa gabi e ito na isa sa nakigayon na po na distraksya do po sige hindi nga dako ginagmo mo katropaga pare partikular dia sa may fire high inisip barangay sa lasungay partikular niya itong may truck at malukoy sa Winter Island katropaga pare kini kasi Japon ang kuban kini sa usap sa Toyota Hilux pick up katropaga pare pagimaniho sa usap sa 20 City Amuse, presidente sa Block 5, sa Dinilan, sa Bukitan, samtang ang kahalok, ano yung kahalok mo yung doha ka sa kanan, usap sa Suzuki Jimny Wigon, katropag gabari, nagimaniho, katropag gabari sa usap sa 22 Amuse, so, ng babae, dalaga yun, katropag gabari, dalaga, presidente sa Block 3, Binuyuran, Valencia City. Hino ng investigasyon sa kapulisan kasi arami kininduha ka mga sakinan sa trupang mo rin nagtagan kini sa Southbound Highway sa nagtagang lugar sa mga direksyon Gikan, Kidito, sa Rayan de Oro sa Ingon, sa Sigatya, Valencia. Ang Hilux nagbiyahe sa outer lane nga dalan samtang ang Jimny ka trupang mo rin nagbiyahe usap sa inner lane nga dalan sa mga highway. Kanada, sa island mo sila malitong na nabili niya sa yung direksyon na ito dyan. Ano? O niya, mamaguto yung naka-install ng mga phone o mga parikid. Warning sign, katropang mo, ipagot ito nga disgrasya nga sa truck na di, na nasa Winter Island pa ron. So, ang Jimny ani, yung likayan to, kaya ang sim na itong mga warning device, nasa ito nga, sa disupay sa Jimny. So, pag wasa kabantay, nga naasiguro itong nasihang kauban na nagdagan dito sa outer lane, mukabig sa dito ba? Mukabig katropang mare. Moto nga, nagdingke yun, naghalok nila ang bumper o ang sampot katropang mare.
1: Mura sila katropang Jonathan, o katubitang nag-viral nga ni Sayaw ato nga kaamulan. Remember ka, itong duwa kabataon nga nagtuyok. Mura ginagto bang nahitabo so, katropang Jonathan?
4: Ang bumper sa Hilux, naigo sa sampot nga sampot sa maong nga kuhan katropang mare, kilid, no? Sa mga nga Jimny, sabay siya sa makita karon sa tuko nga bahin nga pa. So, sunod on tali siya ba, masunod. Pili kaya nagustuhan niyang kuha. Nagpahalok, ginoon ka, trupang marin. Nagkinang Jimny, babae, may driver. Palungata na.
1: Palungon ko na ron.
4: Babae man. Pero sakto ni, sakto babae ni. Sakto nga kung babae, basic sayop niya ni.
1: Katropang Jonathan, asa imong location kay medyo murag laong ang imong tingog.
4: Ato location katropang mo, ato adres sa gawas nga bahay. So, ayun yung kita katropang mare kay nakuha na lang itong report. Kapatay lang yung lakaw lagi.
1: Sige, sige. Panikamutin nga ka ng dili kay Banha, katropang Jonathan, kay... Agoy, kasi sa dalungan na ito.
4: Ay, ang break, ilis. So muna, katropang Marino, ito nga nakuha nga report. Kasi agad sa lanan, pero...
1: Kumusta ba ang mga drivers ni ini, katropang Jonathan?
4: Walay natala nga naangol, katropang Marigani. Murag na titol ra pud siya kagahapon diyan sa tumbotan sa kapulisan.
1: Oh.
4: Niya to sa syudad sa Malipalay nga surpang.
1: Basin o gaduna na po imo nawag sa tuwa katropang Jonathan nga i-take down na inyo ang post kay nakasinabot na me.
4: Dugo ra mangko tibutan sa ubos titol na.
1: Mao gali.
4: Ina mo tanang pangalan gud.
1: Kay sila mo magbuot dud katropang Jonathan unsa ito ibalita.
4: Gutaw lang titol katropang.
1: Ignon ra bataan nila dayon nagwata na nang hindi na katropang Jonathan.
4: Hindi siya nagtawa ko pulis.
1: Oh, di ba? Oh. Kung di mo gusto ko mabalita, di pag-amping mo sa inyo ang pagbiyahe. Kaya dili man nakatanggap-tanggap ng muingon tanga, wala na bantayan. Kaya dapat bantayan, manggit na. Oh. Mo na bitaw nga pahimang nustan, kung di mo gusto ko mabalita, ayaw mo pag tanga-tanga sa kalsada. Amping mo sa inyo pagbiyahe para di mo madisgrasya. Unya, kung di mo gusto ko mabalita, ayaw mo patawag ko pulis. Kaya mong ibalita gikan man sa pulis, lisod po. Uya, doon naman tayo gitawag nga press release. Diba? Malayang pamamahayag. Uya, ayaw ninyo rin dahil ang media kay trabaho sa mga muna magbalita.
4: Okay, so muna ako po rin. Muna itong paibang pag-usap sa mga driver, mag-amping-amping kita sa kadalanan, mga tropa. Kaya mga tayo, patinaw, matupalanaw. Inom ta o business class of Jill Capul.
1: Katropang Jonathan!
4: Yes, katropang Mari.
1: Palihog ko, Uga, kumusta atong driver sa multicab? Kung remember ka itong nag-viral, nga gitikitan siya sa TMC. Palihog ko, kumusta? Kaya...
4: Oh, ako itong update kay nangita ko sa akwa din, sir. Wala kong kaabot, katropang Mari. Kaya ako itong excited ko itong file ba lang kaso.
1: Oh, ato a dito, palihog. Kaya may nalang makatabang ta ato niya. Unya, dili sa ingon nga ni tabang ta dito sa among driver. Pero matabangan na ito sila nga magkasettle sila ba? Magkabalik sa mayong kanang buot.
4: Katropan Jonathan. Okay. Muna lang katropa, to update karon diri sa buhatan sa TMC Malay-Malay. Sama sa ingon, mag-amping, patinawon, ng atong pananaw, pinagis pag-tumar o business class of gel capsule. Lagi kang TNT Malay-Malay, katropa ang Jonathan Liz Piano sa programa Gabus ay
1: live, report. Salamat katropan Jonathan Soriano sa mong report. Mura mag nasulod sa drum. Jonathan, tarungan na ba? Watching live from San Fernando, Bukidnon. God bless. Matod pa ni Resmalin Lubido. Salamat kay sa imuhang pagtimbaya o sa imuhang pagtanaw diha, ma'am. Good morning.
2: Good morning.
1: Salamat kayo sa makanunay diha sa pag-Resmalin. Yes.
2: Thank you.
1: Okay, babae. Ato siguro doon kay nag-ma'am na ba ko ba sino? Salamat kayo, ma'am Resmalin, ha, sa imuhang pagtanaw. Lubido family de San Fernando, mayong buntag ka ninyo.
2: Thank you.
1: Unsa may kalingawan ninyo diha, ma'am? Unsa may panginabuhian diha ron? Ato ang mga listeners, ato ang mga supporters katropa, ato aning kumustahon sila kay basin katropa guway nang umusta ba? Ikaw Velma Libron, Joan Claire Bitco Costillas, kumusta man po mo diha? Good morning.
2: Good morning.
1: Kang Rachel Watin Sortunes, kumusta man ka diha?
2: Good morning!
1: Salamat kayo mga katropa sa inyong suportahan. Niel Antonio, nag-react sa ito ang stream. Good morning ka ni mo diha. I-share po na. Ay, nag-react. I-share po.
2: Good morning!
1: So, good morning ka ni mo diha, katropa, ha? At ang oras, alas 8.13 sa buntag, mga katropa. Kung nangita mo, katropa, o kapamaagi nga magwapa mo, niya kulang ang inyong kwarta. Ayun na lang, naipalit og duta tayon. Maluoy mo sa inyohang bulsa, ha? Maluoy mo sa inyohang payslip o sa payslip sa inyohang bana. Kung di rin yung afford ka tropa ang gluta tayon, palit mo ko tropa o kape. Kape na to na rin nga Zanton Gold Coffee Mix. Ang Zanton Gold Coffee Mix, katropa, aduna yung gluta tayon o collagen. So, kana palang daan mga katropa, kape, isa ka sachet, doon na yung gluta tayon o collagen mga katropa. So, nakabalo ka na, nasayod ka na, magwapagid ka. Ha? Zanton Gold Coffee Mix katropa. Kung naglibog ka, basta pangita ang kape nga katong Zanton unya na ay gold. Zanton Gold Coffee Mix mga katropa.
0: Tama.
1: Bueno, diri kita mga tropa sa itong hisgutanan na karong adlawa. Ipaulay na ito ning report sa PIA katropa nga Rostom. At sa ning unahon ni ato ang topic karong adlawa. Wala ga ready si katropang Rustom sa tuang i-play. Kung naka-remember mo mga katropa, ito ni aging si Mana, ito ni aging mga adlaw katropa, nagpagawas o statement si Senate President Alan Peter Cayetano mga katropa, nga matod pa nagpadala siya og sulat, nga ato sa buhatan ni Sherwin Gatchel yan, yang gihangi mga katropa nga, o, di magig ka muna og, niya, di po kumuna og, kaya para sa kuha, ako man ang legal, ako man ang legitimate nga Senate President, unya napagilinog karon sa Mindanao, undangon sa nato ni atong away karon. Oh, para magkasinabot ta, sige. Akitan duha mo pirma sa kuan, mo pirma sa mga suwat, mo pirma sa mga tawagan kaning mo approve, no? Sa mga transaction sa Senado. Akitan duha atong pangalan duha ibutang ni asbaba, pirma tan duha bahala guay nakabutang diha usa tong mga designation. Para lang gid ka tropa nga dunay kahapsayan mga katropa sa Senado. Kung nasayod man ta, nga dili man na mao. Uy, galit, niingon pa si Cayetano katropa, nga doon ay Senate of the Philippines, doon na po'y Senate of Malacanang. Kabalo man ta, wag na siya, diligin na siya mao katropa, o very unconstitutional na mga katropa. Karon doon ay gipagawas katropa, nga tubag si Gatchalian, mahitungod ni Ana. Doon na siya gipagawas mga katropa, nga video, short video mga katropa, o kato ning anam-anamon o sabot kay para masabtan sa mga bugoon. Bitaw, joke ra, no? Atong hinihinayon ni o sabot mga katropa, ka-importante nga kamutanan di ang anaminaw, masayod yun mo. Again, akong ipahinomdom sa inyo, importante nga masayod kita sa panghitabo mga katropa sa Senado. So, ready na katropa ang Rustom? Atong paminawon mga katropa?
0: One Senate, no? Senate of the Philippines. At, nakita naman natin yung proceedings noong June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rinirecognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course, ang executive branch. Dahil ang executive branch, yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo. No? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes.
5: Open na po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir?
0: Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyador. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So yun ang binigyan ko ng priority this last almost 5 days. No? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin ng mga offices inside the Senate.
5: So pagsasayo lang po ba ng oras yung nagpapalabas pa ng memo Senator Alan Cayetano bilang Senate President na hindi na naman po siya kinikilala ngayon?
0: Well, nasa kanya yan, no? It's up to him kung gusto niya maglabas pa o hindi. Akin, ang pinaka-importante lang tuloy ang operations. Walang madidelay na sweldo. In fact, ang benefits, advance nga ang pagbibigay natin. Even promotions, advance rin. So, makikita nyo yan, no, in the next few days. There's only one Senate, no, Senate of the Philippines. At nakita naman natin yung proceedings noong June 3 na nag-elect ng isang Senate President pro tempore at nag-designate ng isang acting Senate President. So, yun ang rinirecognize ngayon ng ng mga ibang branches of government tulad ng House of Representatives. Nakita natin na si Secretary Reyna ang represent sa Senado at of course, ang executive branch. dahil ang executive branch yan tayo nakikipag-coordinate sa maraming bagay from legislation all the way to operations. And throughout the weeks, no, maraming lumalabas na mga pahayag ang iba't ibang legal experts and legal luminaries, ang Integrated Bar of the Philippines, Association ng Law Deans, nag-issue din sila ng kanilang statements at marami pang mga ibang luminaries. No? So itong proceedings ng June 3 ay legal and valid. And therefore, isa lang ang Senate President pro tempore at isa lang ang acting Senate President. Pero totoo na merong dalawang grupo. No? Yung grupo ng majority na merong 12 votes at yung grupo ng minority na merong 10 votes.
5: So, open na po kayo na makipag-usap kay Senator Alan Cayetano, sir?
0: Sabi ko, Sally, open ang aking pintuan para sa lahat ng senador at open naman tayo sa pakikipag-usap. Of course, this late last few days, medyo busy tayo with all of these operational issues. Ang importante kasi, empleyador. At maraming agam-agam na hindi sila makakasweldo, baka madelay na matagal. So, yun ang binigyan ko ng priority this last almost five days. No? Dahil maraming kakausapin na departments at maraming kakausapin ng mga offices inside the Senate.
1: Ayun, mga katropa. So, mauto ang tubag, mga katropa, ni Senator Sherwin Gatchalian, mga katropa. No, kumetong dila, salapit na po. Wagi dyan yung uyon, mga katropa. No, isa ragyod dapat, no, tama na yung ingon, isa ragyod dapat, mga katropa, ang Senate President. Isa ra po dapat ang Senate Pro Tempore, mga katropa. Isa ra mangyod dapat. Oh, pero kinsa sa inyo hang duha? Kinsa sa inyo hang duha ni Cayetano ang angayan o legal, legitimate katropa nga mangulo sa Senado? Oh, mao man ay question diha. Maubitaw to Senator Sherwin Gatchalian, maubitaw to nga nisugyot si Cayetano nga duhaon ang Senado o power sharing mo para walay power tripping. Na mauna ang sitwasyon, mga katropa, nga nahitabo sa Senado. So unsa to gipropose ni Cayetano gali ni atong June 8, mga katropa, nisulat si Alan Cayetano, mga katropa, kang acting Senate President Sherwin Gatchalian, na ni-suggest niya nga dual signatory ang buhaton or joint certification mechanism para walay gubot, oh, para dili mapending ang mga trabaho. No, lakip na nang istorya ni Sherwin Gatchalian karon nga pangsweldo sa mga tawo sa kapin 2,000 ka mga trabahante katropa nga nasa Senado. So, unsa man ay pasabot atong gihangyoon ta ni Cayetano sa iyaha? No, dungan silang duha mo perma sa mga official documents sa Senado. Disbursement sa vouchers, sa cheque, sa kontrata, personal action, mga katropa, no, para dili mastak ang operasyon sa Senado o ang impeachment court, mga katropa, samtang naapay dispute sa leadership. Ah, doon napay kanabang kagubot, mga katropa, bakinsa yun. Siyempre, kabalo sila nga muhatag yun, mga katropa, o kanabang tubag niini ang Supreme Court, mga katropa. Kung galing di gini sila magkasinabot, Supreme Court magin na magbuot. So, wagi magpa-lupig sa ilaha karon, magpagahiay sa kid sila. O niya, ingon po si Cayetano, mga katropa, nga pending resolution by the Supreme Court, it is imperative that the dispute not be allowed to unnecessarily disrupt the operations of the Senate. Tinood, no? Mauna kong ingon kay ganina. No, nakadepende na sa Supreme Court, mga katropa, mo una nga matigasan ang silang duha. Pero unsa may tubag ni Gatchalian? Unsa tubag niya? Ni balibad si Gatchalian sa proposal ni Cayetano. Rason niya, mga katropa, only one person was elected. Diba? Elected who? Elected when?
2: Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye, baka nabitaw mag-strong, bitaw katropa, musagit ko, kung tingin ko kay manipis, mura na kuo ka ng nanay ng asaba, no? Mura na kong nanay ng asaba, mga katropa, pasensyahin niya kung tingog, mga katropa, importante doon natin makatunan sa tuang programa, ha?
6: Tama!
1: Wala siya ning sugot, katropa, si Gatchalian, wala ning sugot, mga katropa, sa suggestion, sa proposal ni Cayetano Tungod kay matod pa niya, usara daw, only one person was elected katropa o ang iyang i-recognize katurang ipahigay nga election ni atong June 3 nga session katropa, diin siya ang nag-elect nga Senate President pro tempore katropa o gagi-designate nga acting Senate President sa iyang mga kaumanan mga katropa. 12 plus katong usa nga Judas, a total of 13.
2: Bullseye!
1: Muna nahitabo. So, dili ko siya gusto kay, in short, largong pagka-istorya, siya ra ang legitimate.
2: Bullseye!
1: Mauna niyang tunada, siya ang legitimate. O ousted katropa or gipapha, gikuha na sa iyang pwesto. Si Cayetano mga katropa, kay gideclare man as vacant anang posisyon, including the Senate President, on June 3, 2026, during the Senate hearing mga katropa, nga wala ang majority block kaniadto ni Cayetano. Ikaduhang rason katropa, power sharing is not possible. Matod pa niya, because only one person was elected. O, gali. Di ngit siya musugot. Ako na may gilek ka nung makishare man ka. O, di ba? Ikatulong nga rason katropa, no, klaro na ang leadership. Matod pa niya, nganong nakaingo ba siya klaro ang leadership? No, ingon niya nga, gisettle na sa June 3 session na kung kinsa ang leader, lagi kay gibutaran man siya. Unya, strong kaayo mga katropa ang gitindugan karon na ni Gatchal yan tungod kay nga naman, suportado? Dili aprobado, dili aprobado ha, kay dili ug walay karapatan mo approve ang Malacañang niini. Kay different branch of government, dili pwede manghilabot ang executive ngadto sa legislative mga katropa. No. Suportado mga katropa ug girecognize lang sa Malacañang mga katropa ang leadership ni Gatchalian. Lakip na ang house mga katropa. O syempre, kinsa may magtinabangay sila ragyo. Kay kung dili nila ni suportahan mga katropa, kung dili nila ni mga katropa i-recognize si Gatchalian, madaghang mga priso. Kabalo man tana, no? Kabalo man tana mga katropa. Sige daw. Ngunong ibutang nila diya sa Blue Ribbon Committee katropa ang nag-chair karon utro pong gireklamo na kadawa tong maleta. Sige. Ako seryoso gini sila mga katropa ng mga magbabalaod nga ilahag yung tumano ng ilahang trabaho katropa pagpatuman og balaod. Ang seryoso gini sila mga katropa ng ano mag-away-away main tao ni sila diha eh. Gibalik-balik na tong explain diri sa inyo ha, kini manggong mahimo kang opisyal katropa do sweldado ka. Kini labad man guni sa ulo kay obligasyon man guni. Ha? Pero daghan ang mag-ilog.
2: Bullseye!
1: Daghan ang mag-ilog tungod sa power o sa kwarta.
2: Bullseye!
1: Daghan ang mag-ilog og posisyon katropa para maproteksyonan ang dapat proteksyonan. Lakip na ilang mga kaugalingon.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ana mo kagahaman. Ya, kami ani diri nga nga. So, wala gihapon. Wala gihapon na itabo mga katropa. Oh, wala na itabo sa gihatag na proposal ni Cayetano. O galabang walay mahitabo katropa sa pagpamagahi katropa ni Sherwin Gatchalian. Di man po munaog ni isa, kinsa man sa ilahag yun ang tuuhan. O. O niyang gibuhat pa ni Gatchalian katropa, karon bago lang ang niyang gibuhat is iya katropa nga gitanggal katropa. Iyang gitanggal mga katropa isip Senate Secretary mga katropa, no, si Montales. Kay matod, ana pa siya, oh, you are no longer Senate Secretary. Nga naman, kinsa man siya? Kinsa man siya? Gi-appoint mag ni siya ni Cayetano nga mahimong Senate Secretary. So, iyang gitanggal. Inani ka gubot. Inani mga katropa. Kumbaga, kumagaway-away na sila diha. Laki pang nasa ubos, among. So, unsa man ang mahitabo karon mga katropa? Unsa ay nahitabo karon kay mas na nagkauyon. Before na maabutan ha. So, baguhay lang kagahapon ni pirma na mga katropa si Sherwin Gatchalian mga katropa sa no, siya na ang nipirma kagahapon. So, ato na po ning liliun niya. Ato na po ning tanawon kung unsa katropa ang tubag na po niini ni Cayetano. Hinaya po nigliyok ni si Cayetano eh. Dapat yan yung una-una o perma dito. No, maro sa mi silang gatsal yan. Kaya giuna o kick out mga katropa katong mga key personnel mga katropa na under kay Tano Black sa Senado. Abay na kog sa executive na ni mahitabo ning ingon ini katropa nga duna tay mga kaliansa diha nya po matanggalon kung matanggal na po nilang amo. Ana bang sa executive katropa nga kung ikaw secretary ka sa usa ka department nya wa ganahin ang presidente sa imo nga nakita nga duna kay kuan kanang nangangamoy kuan ka nangangamoy traitor. Tanggalon. Oh, mo sab niya nahitabo mga katropa sa Senado karon. Gitanggal ang Senate Secretary katropa ang appointed by Cayetano, gipulihan og appointed by Gatchalian katropa. Oh? At ang baluslos ni mga dagko ni mga tawhana. Oh?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sila naghimog batas, karon sila na po ang batas.
2: Bullseye!
1: Oh, unos aman ni sila mga...
2: Bullseye! Bullseye!
1: Tugkag high blood pressure mga katropa. Unos aman sa tugkan o ganang hypertension diha o ganang... tawag na ka ng CKD mga katropa to ko na si K.O. na nang
2: Bullseye! Bullseye!
1: Pila ka milyon ilang gasto diya sige hiring sige pangaon diya
2: Bullseye!
1: Magpa-buffet pa mo diya mga kagwanga mo kamuang kwarta na okay rin magasto mo diya ba kung doon ay padulungan bitaw na inyong hiring diya inyong pagginasto inyong hiring diya puros mga personal interest wag yoy kaayuhan sa katawahan ang inyong imong hiring diya ang Senado karon mura na mga katropa o ganang kongreso.
2: Bullseye!
1: No? Kung gumot ang kongreso labon, ang gumot ang Senado di ay. So asa na lang mudagan ang mga tao? Dili ka dagan sa executive, kaya wag na his presidente. Muadto sila sa kongres mga katropa, ilapong sawa yun, kaya lagi na puno o ka ng buhaya.
2: Bullseye!
1: Uya, pag-apo sa Senado mga katropa, gailog sa power mga katropa, kaya di ay sa Senado, doon na po'y bahin-bahin katropa, no? Doon na faction pro and anti. So aha naman ta mudagan katawang Pilipino? NPA? Oo niya, ang NPA po, ginahanap po sa Congress. Ah, oh, sorry.
6: Uy, sana uy.
1: Ah, dilita ha na mga katropa ang mga butanga. Ah, focus lang kita sa itong pagpanginabuhi mga katropa. So, unsa ang mahitabo karon? Alas 8:31 na sa buntag, paspas kayo. Unsa'y may tabo karon sa Senado mga katropa? No, sa Senado unsa'y may tabo una? O padayon gyapon ang split mga katropa, split nga kanang pamalakad. Naada gyapon. No, pero si Gatchalian ang giila sa Malacañang og House, ha? giila. Lahi nang approve, lahi ang giila. Girecognize ba? Siyempre, kaliado man na nila. No, maningkamot gina sila nga ilaha ginang mapasulod niya o panindigan gina nila nga si Gatchalian gina ang tanan katropang madungog tungod kay si Gatchalian ang ilahang ito'y iro niya.
2: Bullseye!
1: Mo na tinood. Klaro magin kayo. Kana bitaw magpa-SF na sila bitaw mga katropa nga wa sila gidapigan. Ako kay president ko, Senate president ko, ingon ana. Dapat ato ging ipatuman katropa ang unsa gitama na ayon sa konstitusyon ay mga los-los mong dagko. Klaro magid kaayo nga aduna mo gidapigan diha. Cayetano pro Duterte, Gatchalian pro Marcos.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Doon ang magipandapigan, dili na mga katropa, interes sa katauhan ng inyo hanggang huna-huna diha ginatanaw. Gahimo na mo diha mga katropa o kanang hokus-fokus para ma-save ang gusto ninyo i-save. Para suportahan ang gusto ninyo suportahan. Para ma-acquit ang gusto ninyo ma-acquit. Para mapadalip din katong mga kaubanan ninyong nangawkaw mga katropa ng kickback o kwarta gikan sa katauhan.
2: Bullseye!
1: Anong sa paman mo matigok di haghaiblaron mo? So, mahita mo mga katropa, duha gihapon ka Blue Ribbon Hearing ang mahita mo. Depende na lang ni sa 18X Cargadors. Marines di ay, kung asa sila mutambong.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh, ang Cayetano Black nagpadayon sa hearing ni Sen. Rupiya Cayetano katropa samtang ang Gatchalian Black ni declare usab nga illegal ang hearing nila. Oh. Padayon gihapon na. Sa Senate website katropa gi-update na lilian ninyo karon dayon karon na dililia. Sa Senate katropa ang website nila gi-update na si Gatchalian na ang listed Senate President pro tempore mga katropa. Si Meg Zubiri mauna ang majority leader. Bukid no, nasuko na mo ni Zubiri. nasuko na mo ni Subire, mga katropa. Ayaw po mo kasuko. Daghami na proyekto na buhat rin sa inyo, mga katropa. Mawala rin akong giingon. Hindi tayo mapadala, mga katropa, sa ito ang kasing-kasing o gakin na ito ang tawag ka na kanyang idolahismo, mga katropa. No? Pag-idolize na ito sa usa ka politiko, sa usa ka tao, mga katropa, no? Para madaot ang image sa usa-usab ka tao. Ato pamalandungan, hunahunaon, unsa nabuhat ang tawhana sa inyong kinabuhi. Kung ikaw, doon na kay personal nga kaalam, kung kana siya, doon ay nabuhat ka ni Mayo, aw, masuko, ugid ka. Iyag-iyag na andre sa mga para masayod sab me. Para ma-inform ko me unsa imuhang kasukuan na niya. Daghang mga hugong-hugong katropang, ano, ingunana na siya, ingunato na siya, pero hugong-hugong, mangguna, di mangguna siya ka nang proven ba? Kuha po na siya ebidensya. Kuha to na ibutyag sa kahanginan ka, tropa. Awa, makasuhon sab ta. Fox, ang ato ang ibulgar din sa kahanginan, mga katropa. No, ang Senate President ka, tropa, nga posisyon, bakante gihapon. Bakante. Mga na nga acting president na gihapon, mga katropa. Acting Senate President na gihapon, si Gatchal yan. Mga katropa, bakante gihapon kay 13 votes ang kinahanglan, no, ni agi pa nakatropa og votation. Nya karon kay kung mag votation katropa, kung i-suggest na po nila nga, sige, para wailalis na, magbutar na ta. Sigurado, pildi na gina ang mga kaitano, mga katropa, nga noon. Pulo na lang man sila nabilin karon. Kay ning ambak man ang hudas. Tuwa naman sa pikas ang hudas. Unya, ang isa karon mga katropa kay nagtago-tago, nagpakabato. Ang isa pud katropa, tuwa na, preso. Oh, kinsa pa man, basin mo sunod na po na si Bongo. Si Mr. Malasakit. Paabutan lang takanos, ano po na strililing mo kuan. Musipot nito. Dala na po na siya ang warrant of arrest gikan sa iyang opisina. Bago na ba na siya nang hire sa ICC? Kung may ngunta nga dunay paglutos, gilutos mang yun tinuod. Gilutos mang yun, mga katropa. Napamatudaan mang gina nila, mga katropa, nga gipang lutos yun sila, gipang oferan yun sila, mubalhin sa lae sa ilahang pikas minority, mubalhin, mga katropa, sa minority, the new majority karon. Diba? Gina na sila, mga katropa, nga balhin mo para mawala na inyong problema diha, inyong mga kaso. Pero lagi, pag doon nagali mga katropa, mga grupo mga katropa sa atong opisyalis diha sa Senado, nga mubarog unsa ang tanaw nila nga tama. Doon na nga gubot, yun mga katropa, gubot, nga numa, di man sila uyon katropa sa naandan. Dili sila uyon katropa sa nabatasan na sa Senado, nga tila lubot. Mauna nga gubot, mauna katropa, nga doon ay nga preso. Kay kung parehas pa na kaniyan to, mga katropa, nga silang tanan, uyon mga katropa, mutila og lubot, mudawat og kwarta. Aw, walay inani kagubot sa Senado. Walay ingon ani katropa. Nganong, usa kay nakapaaghat mga katropa, nganong nga kini nga mga senador, nisungag na yun. Sa ako alaw, sa kung tanaw, tungod mga katropa sa baga katropa nga katauhan o majority sa katauhan katropa ang dili tanga. Majority sa katauhan katropa ang nakita unsa ang tinuod nga panghitabo sa nasod Pilipinas. Mauna hinungdan. Puno mga sila dan ha, basta maparihas sila sa laing nasod nga sila uban na ilang opisina. Bawa, tanangandoy ana, pero kung dili gini masulbad mga katropa, diha ta padulong ha, civil war ang padulong nga niini. Wa man ta nag-aghat ni ana katropa, pero kita gusto nato nga ato mga katauhan, mga katropa nato, makamatas kamatuuran katropa nga kitang tanan duna gitay kalabutan ini problema sa nasod Pilipinas. Dili lang kamahala sa presyo sa gasolina, krudo kamahal sa mga basic needs sa mga katropa, ong ato ang problema. No, problema na to ang gobyerno, mga katropa, kay kita, katawan sa Pilipinas, kita, usab ang gobyerno. Unsay may tabo sa taas, unsay ang desisyon ng ilang pagabuhaton, unsay katropa ang ilahang mga kanabang gitawag na itong kapalpakan diya sa taas, kita, katropa, ang mukao ni anong tanan. So, padayon ta mga katropa. Ano, since wa man nagkauyon ang kining duha ka faction, wa man nagkauyon si Gatchalian ug si Cayetano mga katropa, padayon ta sa unsay mahitabo gihapon karon sa Senado. No. Aside sa gi-update na katropa, ang website, so si Gatchalian na katropa dito ang gi-recognize, pero bakante gihapon katropa ang posisyon sa Senate President kay kinahanglan og 13 votes katropa para mahimo kang Senate President mga katropa. So atong hisgutan ang impeachment katropa ni batok ni President, oh, President naman, Vice President Sara Duterte.
3: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Abi na kong impeachment ni PBBM. Nagbalipay taga maalipay. Kanang mabalaka ta. So sa may tabo sa impeachment katropa ni VP Sara Duterte, si Gatchalian na ang presiding officer mga katropa sa maong impeachment. Maunay nakabutang kasi siya na may recognize. June 9, 2026 mga katropa, gi-schedule man to ang pag-issue mga katropa sa notice of pre-trial ugali mga katropa na dawat na ha. Nadawat na ang katong notice katropa, ang pre-trial nga ipahigayon kung ako nasayop, correct me if I'm wrong. Mga technicians, basin doon na mo'y idea, ni correct me if I'm wrong, ang pre-trial sa impeachment ni Sara ipahigayon karong June 18. Yeah, kagahapon atong June 9, nagpadala na sila katropa og katong schedule, notice of schedule katropa, og nadawat na ni nila mga katropa sa Supreme Court. Time sa. Oh, sige. Nya, padayon pa ang padayon ang preparations katropa base sa timeline nga gi-discuss sa mga senador. So padayon gyapon, no? Padayon gyapon mga katropa, ang kaibahan lang niini ang mag-preside katropa, ang presiding officer na sa impeachment mga katropa, sa impeachment court, si Senator Sherwin Gatchalian mga katropa. So, dirita sa lain na po katropa, ang ato ang hisgutan, unsay mahitabo katropa sa Senado, karon nga duha gihapon ang nangulo. Unsay pagabuhaton sa korte katropa, ang korte wala pa'y action, ha? Ingon pa ni Gatchalian katropa, we have not received anything from the Supreme Court. Mauna nga di sa mimuliho. DJ Inadora, nagprogram pa ko. Tropo ni di mo tanaw, huwag ka ng programa, mauna. Nagprogram pa ko, DJ Inadora, ha? Unya na. Sige. So mga katropa, mauna nga why ni lihok, wala ning lihok si Gatchalian, wapun siya nagpadayon siya nga nagmagahi katropa tungod kay matod pa niya, wala siya na-receive katropa nga kanang anything, letter or notice katropa, gikan sa Supreme Court. Wala sila i-plano sab nga mo-file mga katropa sa Supreme Court. Matod pa ni Gatchalian, og ang petition, kini, hisgutan na to ni. Ang petition ni John na Barry Tayam, katong teacher katropa nga nag-file og petition dito sa Supreme Court nga kinahanglan daw himuon daw mga katropa nga legitimate og katong tawag ana himuon katropa ba dawaton ba tong quorum mga katropa sa 12 senators atong June 3, 2026. Ato nag-file siya atong petition niya. Kung dawaton maguto, but pasabot, ilhon yun si Gatchalian katropa, isip bago nga Senate President. So kato, gidismiss to siya katropa sa korte. Lipay sila, oh. Gidismiss to mga katropa. Oh. So kung ato wag yung balansihon karon sa panghitabo sa Senado, kinsa ang nidaog karon? Oh. So, si Gatchalian katropa ang naay upper hand. Si Gatchalian katropa ang nakapabor. Si Gatchalian katropa ang kung sa hagdanan pa na nasa taas nga ang angkaron. Oh. Giila siya sa Malacañang og sa House mga katropa. Recognize siya. Therefore, tanan niyang pagabuhaton, i-recognize gina sa House mga katropa og sa Malacañang. No. Tanang mga documents nga pirmado niya i-recognize na. So kung maghimo po si Kaitanog iyaha, therefore dili na siya dawaton ngadto sa Malacañang og sa Congress mga katropa. Ingon an ang ilang gibuhat. No? Niya kontrolado na niya ang admin mga katropa. Oh, kontrolado na niya ang admin. Gilis na nagali ang Senate Secretary. Sweldo sa Senate. Sweldo. Senate website, iyahan ang pangalan. Committee chairmanships, iyan ang ipangbutangan dito, ipangplastara na niya ang mga kaalyado. Siya naging mga katropa. Si Cayetano katropa pulo ra kasi na daw ang kauban niya karon. Kay samtang si Gatchalian adunay 12 plus ning apel ang isa kahudas. Para mahimong kurom sila. So kung atong tanahon doon, nagay kurom. Doon na naikuro mga katropa, kay 13 naman sila. Pero again, again mga katropa, kay dismiss sa Supreme Court mga katropa ang ilahang ang petition sa usa ka teacher mga katropa. Dawaton mga katropa, no? Katong himuong kurom katropa ang katong gibuhat nga hearing sa 20th Senate mga katropa niatong June 3 panguluhan ni Gatchalian. Paabot ani og resulta sa korte mga katropa? Naana ra gyud na. Kung ato pangutanon katropa kung legal ba kining gibuhat ni Gatchalian katropa ilaom sa ato ang konstitusyon? Dire na po ta magtigi. Kung konstitusyon ang ato ang pangutanon. The Philippine Constitution of 1987. Mas lapid atong dila si balik-balik aning konstitusyon. Kung kini ang ato ang pangutanon mga katropa, kung legal ba ang gihimo ni Gatchalian? Tubag ana, debatehonon gihapon katropa, no? Debatable katropa og wala pa klaro nga desisyon ng Supreme Court, pero mauna mga katropa ang argumento karon sa duha ka side. Unsa ang gibuhat ni Gatchalian base sa konstitusyon mga katropa? Nakasulat man adana, nakasulat. Kinahanglan lagi 13 ka boto mga katropa para mailikas Senate President mga katropa. No, doon na to'y nindot na rin nga kanang example mga katropa ako itong pangitaon, be.

0: Naatay giandam diri ka tropa nga kanang pinakadali ka tropa nga example para masabtan ninyo. Sige, kuntahay lang mga katropa, kuntahay lang kung naay duha ka tawo nga nag-ilog o barangay captain. Kini, example nito na ako itong purok chairman nga tabo dito sa kuan sa Manago, kay na lang. Kini na lang. Kung dunay duha ka tawo nga nag-ilog katropa aron nga mahimong barangay captain or isip barangay captain, pero ang usa nagdagan na sa barangay hall o siya ang gipirmahan na sa mga kung siya ang gipirmahan na sa mga papeles, no? Siya ba ang nahimong legal, legit katropa nga barangay captain? Ang munisipyo makig-coordinate sa kung kinsa ang naa sa pwesto. Siyempre, siya man ang legal. Siya man ang elected by the people, mga katropang mahimong barangay captain. So, ang munisipyo, higher man ang munisipyo, dito siya makig-coordinate, mga katropa, sa elected o naa sa pwesto, naa sa papel nga barangay captain. Para dili ma-stop kung kinsa ang naa sa pwesto, katropa, kung kinsa ang naa sa pwesto, no, para dili ma-stop ang serbisyo para sa mga katawhan. Pero kung mo-roll katropa ang COMELEC, no, kung makialam na ang COMELEC katropa, unya ikuan katropang peke to iyang paglingkod mga katropa, so matanggal gid siya. Matanggal dili siya nalibog na hinukog apel. Buot pa sa buot mga katropa ba, kung doon ay elected mga katropa, doon ay elected nga barangay captain. Pero ang isa katropa, nagdagan na sa barangay hall, o ang siya ang gipirmahan nga, siya sa ang mahimo karon mga katropa nga kanang kapitan, kay in the absence of our kapitan, kay doon ay mga kakulian. Unya, kung siyempre ang munisipyo, dito mudagan sa iya, kasi siya may gibutang niya karon temporarily. Unya, kung murol na katropa ang COMELEC, kung muingon ang COMELEC mga katropa nga ang paglingkod ni Muda na illegal kay doon naman tayo elected nga kapitan, bisan pag ang gipili kasi mo mga kauban din nga ikaw sa mulingkod, bisan pag ang munisipyo diha na nagpapirma sa imuha, nadili gyapon ka pwede din ha mulingkod, pahawa na din ha kay doon naman tayo elected nga kapitan gyud, elected sa mga katawhan. So dili ka pwede. So therefore, i-declare katropa sa COMELEC nga katong mga transaction sa nagpaka-kapitan katropa, kato siya is dili na to siya valid. So, ingunan ang mahitabo mga katropa kang Kaitano o kang Gatchalian. No. So, laktod, tama lang katropa nga ilhon sa Malacanang o sa house mga katropa si Gatchalian, kasi man ang gibutang temporarily diha sa mga kaumanan, ha? Kay nakoro man yun to mga katropa, kay 12 plus 1 man nga hudas sa mga katropa, equals 13. So siya sagit ang gibutang dan ha. Pero pag once nga mugawas na katropa ang kanang desisyon sa korte mga katropa, kung makialam na sila, no, doon na ruling. So kung usa man ang desisyon, kung piliin nila si Gatchalian, aw padayon si Gatchalian. Pero kung maingon sila nga magpabilin si Cayetano, therefore tanan nga mga gipang buhat ni Gatchalian dan ha, ma-waive to, dili to valid tanan mga katropa. Oh, nga na, kagubot. Tama lang katropa nga gila karon sa Malacanang og sa house si Gatchalian para dili ma-paralyze ang gobyerno. No, dili ma-paralyze katropa ang trabaho sa Senado. Oh, pero final nga pagpatuman kung legal ba gyud na mga katropa, Supreme Court ra gihapon ang makatubag ni ana mga katropa. Ano si Gatchalian man ang ilhon sa balaod mga katropa? Ha? Nga si Cayetano man ang voted. Okay. Sa mata sa balaod o sa majority sa Senado karon, no, bakante man mga katropa ang posisyon manggod, no? Isip pa Senate President katropa. So kadpa ni atong June 3, no, mao na ang nahitabo. So ang claim ni Cayetano mga katropa, siya ang voted as Senate President. No, tama man siya. No, siya katropa ang gilek sa gilek mga katropa isip pa Senate President mga katropa. Pero ang gihimo magud sa Gatchalian Black atong ni atong June 3 katropa, no, ilang gibakante, nagkakurom sila kay ni attend si Senator Chase Escudero. Nabanggit na gud na ko yung pangalan din na hudas. Nagkakurom sila mga katropa, oh, para magkandak o ga business. Oh, mao na ang naasa constitution kinahanglan nga magkakurom gid ang 13. Oh, mao to nga na-declare nila as a vacant katropa ang tanang posisyon. Mao to pag-declare sa tanan, oh, nag-elect dayon sila. Ah, nag-elect sila mga katropa. para masabtan ba. Kay sisilag ilog-ilog diha sa posisyon mga katropa pero Hay nako, pwede ra man guta ma nerbisyo sa katauhan nga dili ta maghawid og posisyon. Bullseye. Pero lagi tungod og alang sa posisyon sa kwarta mga katropa og sa power buhaton ang tanan. Bullseye. Dunay tay palutson diri nga balita katropa nga Marso. Ano ato ni nga dalikyatan katapusang balita katropa. Ikaduhang tuig sa pagsilibrar sa Digital Innovation for Malaybalay City 2026. Nagmalampuson. Detalye, pinagin ka tropa nga Kizeme Cordova gikan sa Philippine Information Agency Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Ang mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor, akademya o mga tigpasiugda sa ICT naghiusa na usab sa pwersa alang sa ikaduhang Digital Innovation para sa Malaybalay City o DGMC 2026 sa temang Connecting Malaybalay Digital Access, Literacy and Responsible Use for All. Ang DGMC 2026 nagpasiugda og mas inklusibo, luwas og bagong digital nga komunidad para sa syudad. Gipangunahan kini sa Malaybalay ICT Council kauban ang City Government of Malaybalay, City Tourism Office, Department of Information Communications Technology, Department of Science and Technology, Department of Trade and Industry, ug Department of Tourism. Ang programa nagtumong sa pagpalapad sa digital access, pagpaligon sa digital literacy, ug pagdasig sa responsable ug sakto nga paggamit sa teknolohiya alang sa mga estudyante, magtutudlo, trabahante, negosyante ug mga katawhan. Pinaagi sa kolaborasyon sa gobyerno, pribadong sektor, akademya o komunidad ang digital inclusion, innovation o digital empowerment para sa tanan. Kini ang pruweba nga ang Malaybalay City ang damudawat sa modernong teknolohiya para sa mas maayong edukasyon, negosyo, turismo, serbisyo publiko o panginabuhian. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Kizeme Cordova sa Philippine Information Agency, Bukidnon.
1: XFM Report.
0: Congratulations sa LGU Malaybalay. Congratulations sa mga katropa na to sa Bukidnon. Kinahanglan lang mga katropa, no, mo-adapt na kita sa digitalization mga katropa. Na importante kayo na, no, para po mairog ta. Para dito, magpabilin katropa ang ignorantes, kabihasnan mga katropa o mga new innovations. Ay, munay importante diha. Again, congratulations. Vian, hinira lang. Mahayong morning kanimo diha, katropa. Good morning!

0: hinaot ko nga natagaan ako og hustisya no ang ato ang mga kalibog mga katropa mahitungod sa panghitabo karon sa Senado. Kundo na pa mo'y gusto ipaabot mga katropa sa tua, kamo diha nga mga abtik, mga bright kaayo na to diha nga mga listeners and viewers. I-message mi sa mohang Facebook Messenger katropa. Kundo na mo'y mga arguments diha katropa, nga dili inyo pwede diha nga i-post sa tuang live stream mga katropa, no? Sa tuang comment section. I-message mi, kaya ito anang basahon. I-hide na to na imuhang pangalan diha. Ato na tagaan ng pagtagad aron mahimo kang parte sa tuang argument mga katropa matag-adlaw sa programa nga Bullseye. Katropa tong oras alas 8:55 no do na pa koy gusto ta ipadayon pero do na koy lakaw mga katropa. No ato sa ning tapuson na ato ang programa nga Bullseye karong adlaw. Tama na alas 9 ra mangita unya kay agahi man kong ulo manglapas mo na maabot tag alas 10. Again, ito ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit rin itong sibianan sa 101.7 XFM Bukidnon. Bisita harami din mga katropa or message me kay para kung daghan yung orderon, pwede sab na mo na ihatod sa inyong panimalay. Kung ahadapit mga katropa, makapangapi pa me. Makachika-chika patadiha mga katropa. Dahil kayo salamat mga katropa ha, sa inyong pag-uban ka na ako sa itong programa nga Bullseye. Bullseye! Tulumano ning adlaw nga Webes katropa. Mokini ang programang hatod sa makatabang aron muhimsog ang palawas ug alang sa kayuhan sa tibuok pamilya ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus or Santon Gold Herbal Tea, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Sis the Pain, ang ato ang Vision X Plus Capsule, Clear Skin Soap, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na sa kinatibuk ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Mariko Dino, ug kini ang programa nga Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!

0: Na, ma'am, di yun mukhaol sa sir. Magsige rin yun siyang tutoy. Wala sa gipa tutoy, ma'am.
1: Mga katupa, exciting!
2: X-F-M.
3: Hala! Nandiyok ang mga gamit! May tayog ang balay! Dali! Ato na sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga ngayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado o buhaton ang musunod. Muyoko o magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa o mugunit sa mga tiil ni ini. Magpabiling alerto o obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Muli kay sa mga bildong samin, mga aparador o mga bugat nga gamit na posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayog, gilayong mugawa sa building o sa balay o muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste, o mga lugar na peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaple na gihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs, Information and Assistance.
5: Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
6: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay-Dap ko, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen o soya. Papakyas to health! Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster o national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
10: Dili di ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya o kakapoy sa akong lawas. Ugusahay, paspas na kay ko tap-tanong sakit. Gipasulay ko sa akong isuon o tumar, o maintain sa Santon Vitamin C. O nabati na ko ang dugang kusog o ka-aptik sa akong lawas. Kaysa linya sa ako trabaho, way luya-luya. Kinahandan, always healthy. Salamat sa Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
11: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Na naman, unsa na adik to?
12: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Pero what?
12: Wala gyud? Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mami's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
11: Preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
14: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
13: Unsa may akong gamiton, boss?
14: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
15: Turbo Food Supplement for Men.
16: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho pero bisag ka, uy, always hagi ako na time para sa labing labing kay misis. O sekreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Bilid kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. Huwag si partner ni mo, tamis kayo nung yun. Ang mga construction workers niya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
15: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
17: Turbo, wagas, ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
18: Sa XFM.
0: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
1: Exciting! Mga katupa, exciting!
9: This song is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.

0: kusog.
1: Turbo.
0: Ang pagdugay sa away.
1: Turbo.
0: Doble. Ang kalipay.
2: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
3: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
2: Eh. Oh, sakto pre, oh. May duol na butik ka diri sa tuang barangay.
3: Sige, pre. Dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo. Food supplement from Ehimo sa Maka o Clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
0: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo. Food supplement from Ehimo. Mapalit sa mga butika.
5: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santa Plus Herbal Soap.
6: Puti na maoda, pagkatibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
8: Premium D3 User.
9: Ako na si Lalay, 19 anyos, may puyo sa matanaw. Isipos kayo na hal, higyan na tumalikay.

0: 様、以下在您的家。
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan, lagi alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4F Car Rental o 4F Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4F Car Rental o 4F Car Wash.
0: Merienda time na!
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares, una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Stone, tapilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na ka!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multika mga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: sa buka niya. Ha? Nalagog ka na nang ihi mo mga isa-isa ng imuhang tiil niya.
1: Hindi mo magod ang doktor nga. Di ko mag-ansyag bugat.
2: Nagbilay niyong gasolina?
0: Uy, Tay! Prato na kayo doon, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog si makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: O, oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na, tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o ga maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell, tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating oxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
3: Nanuman?
4: Nah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement from Mahimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo. Food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
4: Sa XFM.
5: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
6: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: SFM Bukid Noon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependent Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
1: Na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Hindi na kasinilyo. Hindi na sabihin niyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay hindi magkatulog ba yun? Magkamatulog ko buka na sa pagbalik katulog. Yung manatili ka tulog na din kung makatulog ba yun daw niya. Maayo akong tulog. Magbando na good ko. Kaya ito bilik man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Premium T3 ang bago.
4: Adlaw gyud ko nga naka-take o premium D3, sir. Kaya akong trabaho nasa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
0: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi kamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
6: Linenyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga sa po. Po, sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Hala, hapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman, unsa na adik to?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
7: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Nagsigi na ka usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because Clear Skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herboso, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Sunfall Plus
10: Herbal Oil,
11: garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
11: Sunfall Plus
10: Herbal Oil,
11: ang pamahid na all-in-one
10: sa presyong magaan.
11: Sunfall Plus
10: Herbal Oil.
12: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, nilipid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nila sa ako. Tagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-malay o tagang salamat.
13: Tong, napilain yung gasolina?
14: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigabuan lahit na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mga kababayan, ang pambansang awit ng

by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: alat ng kahigala sa iyong pagpamati. Ating oras, adot tayo, alas 10:44 ng tanas sa habuntag. Ayong bintag, welcome sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw.
1: Exciting!

0: Papa? Petan?
1: Ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapang yapon.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugma. Mensahe sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Eman, isang ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
6: Turbo Food Supplement for Men.
8: Nihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
10: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Purok 3, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Purok 7, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
3: XFM time, it's 11 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay, at soya bean. Lakas at protection.

0: kasi maning bataan eh. Ura!
1: Bak naman!
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na lang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene, Ochia, 55. Santander, Cebu. Masiyok akong bumang siging gasiyok. Nagwakog mabunod. Kasi kaayo to, di nagwakog Santon Plus lang. Marti akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus sa dapupay kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay isatabang sa pampang lawas ang Santon Plus.
2: Kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Kuday sinil kanyero, kasit yung pagakpa, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niagi, makabuan, mas kayo akong sugar, rani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pang mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at vital nutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Clariskin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Esel Complicado, sa Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sunfoam Plus
1: Herbal Oil.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga ninom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ino.
4: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
6: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo Fortich, Bukidnon.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Hoy, Mrs. Ako ratira ko ng imuhang bala, Mrs. Nga, kanang imong kamaguran nga anak. Dili na iya, ha?

0: Mga katrumpa, exciting!
1: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: kanya?
1: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di busukol na ko.
0: Oh! Ano sa? Ano na awan ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko busukol ni mo?
1: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
2: Exciting!
3: Marami na ang natunuan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko magtiktinag. Santon Plus kasi effective siya.
5: Uwa, pako, lamawan. Kaming akong country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na lang siya maayo o antibiotic na o dito nagutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko patulog mo. Dili mo nang na aking baba.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Uy, nanong gamugot mo na imong dagway?
6: Oh, sakit kaya kuntian lula.
1: Nano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
1: Mali na nga kape ang imong giinom.
6: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
1: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacoje and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko! Subkarga namin ako sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-alang, naalam ay CCTV! Ha! Exciting?
4: Exciting!
5: This song is brought to you by Santol Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix.

0: ya? O dinhi?
1: Kap-kap, yakap, mamunin ang tagulikap.
2: O, oh, ha? Kasiyo, God. Ano yan ang master?
1: Kap, maniguro tabakay. Makakakita ng sign di hao? O, oh, kita ka?
2: Asya?
1: Ano na sa ibababaw ko na? Maniguro ng takap kayo? Makakakita ng nakapaskil niya sa kirid ka? Remains will be cremated. So di ta magpadugay-dugay. Di ba si mapil ta, lisod na kayo? Ka pa na ta?
2: Excited?
3: Proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
4: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
5: Ako si JR, taga Vilita, Malaybelay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Garmi, pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami, pa akong matiyag, testing ibla.
4: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Kudi ay si Alvin, biker na si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero gid kong natumar o premium D3. Aron nagsipirmi ang akong mga tiil o gili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sa ba ang premium D3? Kaya na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata nga? Mga 2 days ka mag-uban? Busa, mag-check kita ko ten.
2: Dili mo lagi.
8: Kalit mo lang nausap ang imong nauna, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
2: Sa muka, uy.
8: Nung ba? Giminaw ba yung panito, ha? Ayaw kong inangawa ka giminaw na ako.
2: I'm tired. Stress.
8: Dung?
2: Usa man gyud.
8: Nagoy turbo dietary supplement for men. Ni oh, imani aron ganado ka. Sige na.
2: Turbo.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansad Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung minaw ka sa ex.
4: Sa una, pobre kami. Ang sudad, nag-isa na dyan na buot bulan.
3: Kung maminaw ka sa ex.
4: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi, ang sudad. Tuhana ka buot bulan.
5: Exciting!
6: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: Mga sensitibo at confidential impormasyon hindi nadaman.
2: Pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonya humiling ng lookout bulletin laban kay Ateneo head coach Tab Baldwin.
1: 9 sa 10 Pinoy pabor sa paipagtulungan ng Pilipinas para po sa mga bansang kalyado nito sa West Philippine Sea.
2: Sa balitang regional, malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa sa Tuguegarao City.
1: Balitang international, mga katropa, Bill Gates tinangging may kinalaman sa krimen ni Jeffrey Epstein.
2: Sa balitang showbiz, Michael V. at Manilyn Reynes may tuturing na longest running love team sa Philippine o Philippine Television.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. Next FM News, Next FM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, Webes, June 11, 2026. Live po tayo muna sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasa inyo na ang XFM News Nationwide.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Katuwang po ang lahat ng XFM station sa buong Pilipinas. Kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian DePay.
0: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin sa Lindol update mga katropa. Makita po sa 47 ang bilang ng nasawi habang 31 katao pa nawawala matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ito ay ayon sa Office of Civil Defense. Aabot sa 688 na katao ang sugatan habang higit sa 75,000 naman na pamilya sa 271 barangay sa Regions 9, 11 at 12 at sa Barm ang naapektuhan ng lindol. Kabilang sa mga pinakamalubhang tinamaan ang Gensan, Gran at Malapatan sa Sarangani kung saan marami ang nasugatan at nawala ng tirahan. Batay sa paunang assessment, mahigit sa 12,000 din na bahay ang napinsala habang umabot na sa 666.5 million pesos ang halaga po ng pinsala sa infrastruktura. Patuloy naman ang pamahagi ng relief assistance at pagpapanumbalik ng kuryente sa mga apektadong lugar. Samantala, umabot na sa halos 300 na aftershocks ang naramdaman din ng mga residente sa Mindanao mula pa noong Lunes.
2: Posibleng tumagal ng ilang buwan ang suspensyon ng klase sa mga lugar sa Mindanao na matinding naapektuhan ang magnitude 7.8 na lindol ay kay Department of Education Secretary Sunny Angara. Sinabi ni Angara na patuloy pa ang damage assessment sa mga paaralan kaya mahirap matukoy kung kailan muling makakabalik sa normal na klase ang mga estudyante. Ayon sa huling tala ng kagawaran, nasa 1,129 eskwelahan ang napinsala habang 150 na classrooms ang tuluyang nawasak dahil sa lindol. Tinatayang 8,000 na paaralan naman ang nananatiling walang klase habang isinasagawa ang safety inspection ng mga lokal na pamahalaan. Dagdag pa ng kalihim, marami ring guro at pamilya ang nananatili sa evacuation centers matapos masira ang kanilang bahay dahil sa kalamidad.
1: Ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mahagi ng tablets at educational materials dyan sa mga mag-aaral sa San Juan. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nahagi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tablets at educational materials sa mga mag-aaral ng Piniglabanan Elementary School sa San Juan City kanina. Sa kanyang tanumpati, binigyan din ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng pagpapabuti sa education system ng bansa para sa mga kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga rin ang suporta sa mga guro dahil nasa kanilang mga kamay ang karidad ng edukasyon ng Pilipinas. Binigyan din ni Pangulong Marcos ang teacher's allowance at promotion ng mga guro. Pinuri din ng Pangulo ang koordinasyon ng national government at local government units sa pagtugon sa pangangailangan ng mga estudyante. Kinimok din naman ni Pangulong Marcos ang mga mag-aaral na gamitin ng maayos ang mga natanggap na kagamitan at pagbutihin ang kanilang pag-aaral. katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Senador Aimee Marcos na nawagang isang tabi ang politika at tumutok sa pagtulong sa mga biktima ng lindol sa Mindanao. Narito ang report. Nanawagan si Senador Aimee Marcos sa mga opisyal at mamamayan na unahin ang pagtulong sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao at pansamantalang isang tabi ang politika upang matugunan ang agarang pangangailangan ng mga biktima. Ayon kay Marcos, mahalagang maihatid agad ang pagkain, tubig at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Bukod dito, magpapadala rin niya ng mga yero o GI sheets para makatulong sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan. Igirit din ang senador na hindi dapat maantala ang mga ayuda sa mga nangangailangan at dapat matugunan ang lahat upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na sinalanta ng malakas na lindol. Hinibok din ni Senador Aimee Marcos sa mga kinaukulan na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng mga apektadong residente at sama-samang tugunan ang mga hamong kinakaharap ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iginit naman katropa ni Vice President Sara Duterte na ang nagpapatuloy po na gulo sa Senado ay refleksyon umano ng liderato at direksyon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa kanyang pagbisita dyan sa General Santos City, sinabi ni Duterte na ang sigalot sa Senado ay nagpapakita ng kakulangan umano sa malinaw na direksyon ng pamahalaan. Nanawagan din ang Vice Presidente sa lahat ng 24 senators na isa-isang tabi ang kanilang hindi pagkakaunawaan at pagtunan ang mandato ng Senado alinsunod sa saligang batas. Ayon pa kay VP Duterte, dapat umanong magkaisa ang buong institusyon, kabilang na mga senador na nakakulong at nagtatago para pag-usapan ang direksyon at prioridad ng Senado sa mamamayang Pilipino.
0: XFM News Nationwide.
2: Binatikos ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V si Vice President Sara Duterte matapos nitong iugnay ang kaguluhan sa Senado sa umano'y paumuno ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Ortega, hindi umano makatuwirang isisi sa Malacañang ang tensyon sa Senado dahil ilan sa mga sangkot sa leadership dispute ay kilalang malalapit at political allies din ng Vice Presidente. Bagamat hindi nito pinangalanan ang tinutukoy ng mga kalyado, kabilang sa mga kilalang pro-Duterte senators na sumusuporta kay Senator Alan Peter Cayetano sa usapin ng Senate leadership ay sina Senator Aimee Marcos, Bongo, Ronald Bato de la Rosa, Robin Padilla at Rodante Marculeta. Dagdag pa ni Ortega, mas mainam umanong tingnan muna kung sino-sino ang mga nasa panig ng Vice Presidente bago magbintang laban sa administrasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Inaabangan na ng House Prosecution Panel ang posible pong paglalantad ni Vice President Sara Duterte ng mga testigo at ebidensya para sa kanya impeachment trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, ito umano ang unang pagkakataon na maaaring ilabas ng kampo ng Vice Presidente ang kanilang mga ebidensya laban sa mga aligasyong inihain sa Senado. Sinabi din ni Luistro na mula pa nung pagdinig sa Kamara hanggang sa pagsusumite ng sagot ni Duterte sa impeachment court ay wala pa munong naipakikitang testigo o kay dokumento ang depensa. Nakatakdang isubmit sa June 15 ang pre-trial briefing habang gaganapin naman ang pre-trial conference sa June 18. Gate po ng prosecution panel, mahalagang mailatag agad ang lahat ng ebidensya at testigo para maiwasan din ang anumang surprise sa mismong paglilitis.
2: Nagpahayag na o naglabas ng pahayag ang Electronic Data Processing and Management Information System ng Senado kaugnay ng iniulat na cyber attack na inako ng isang grupo nagpakilalang NullSec PH. Ayon sa Senado, agad nilang sinuri at tinugunan ang insidente upang matiyak ang seguridad at integridad ng kanilang mga sistema at datos. Patuloy na minomonitor ng mga kinaukulang opisina ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maprotektahan ang digital infrastructure ng Senado. Dinikayat din ng Senado ang publiko na maging maingat sa pagpapakalat ng hindi pa beripikadong impormasyon habang nagpapatuloy ang pagsusuri sa naturang insidente.
0: FM News Nationwide.
1: Kakatropa, sa iba pang malaking balita, hihilingin po ng pamilya ng yumaong Ateneo player na si Rene Baterbonia sa Department of Justice na maglabas ng Immigration Lookout Bulletin laban sa Ateneo head coach na si Tab Baldwin kaugnay sa investigasyon sa pagkamatay ng atleta. Ayon sa abogado ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, hindi nila sinasabi na may pananagutan si Coach Baldwin pero nais lamang nila na madyat na magtutuloy-tuloy ang investigasyon. Nasawi si Baterbonia at teammate nito si Divine Adili matapos malunod sa isang team building activity sa Dipakulaw Aurora noong Lunes. Samantala, inatasan na rin ng DOJ ang National Bureau of Investigation na bumuo ng task force para magsagawa ng masusing investigasyon sa insidente. Batay sa mga paunang investigasyon ng pulisya katropa, wala umanong indikasyon naman ng foul play sa pagkamatay ng dalawang manlalaro.
2: Chet, nagsagawa ng investigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athlete sa Aurora. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nang pahayag ang Commission on Higher Education o CHED na magsasagawa ito ng fact-finding review tungkol sa pagkamatay ng dalawang student athletes mula sa Ateneo de Manila University na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang insidente ay nagarap sa isang team training camp sa Dipakulaw Aurora. Ayon sa CHED, malagang masiguro na ang investigasyon ay masusi, patas at agarong may sagawa upang matukoy ang buong katotohanan sa nangyari. Binigyan din ng ahensya na ang kaligtasan ng mga estudyante ay dapat laging pangunahan na ang konsiderasyon sa mga aktibidad pang-akademiko at pang-sports na yun ang pagsusuri na tukuyin kung may kapabayan sa parin ng pamunuan ng universidad o mga coach at makabuo ng mga rekomendasyon para sa mas paipit na student athlete safety protocols. Ang insidente ay nagdulot ng matinding kalungkutan sa pamilya, mga kaibigan at buong komunidad ng Ateneo na ngayon ay nanawagan ng justisya at malinaw na paliwanag mula sa pamunuan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, Katropa, dumistansya Malacanang sa usapin. Kaugnay naman ito ng floating structure na namataan dyan sa Bao de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, ang Department of Foreign Affairs o DFA, ang dapat magsalita sa issue dahil may kinalaman ito sa foreign policy at ibang bansa at hindi daw siya ang authorized na magbigay detalye kaugnay sa usapin. Kasabay niyan, kinumpirma rin ni Castro na nagkaroon ng pag-uusap sina Senate o sina President Ferdinand Marcos Jr. at DFA Sec. Teresa Lazaro, pero hindi niya alam ang laman ng pinag-usapan. Matatandaan sinabi na ng National Task Force for the West Philippine Sea na hinihinala nila na pag-aari po ng China ang floating structure na namataan sa Bajo de Masinloc.
0: XFM News Nationwide.
2: Lumabas sa isang Pulse Asia survey na halos 9 sa bawat 10 Pilipino ang nais na makipagtulungan sa Pilipinas sa mga bansang kaalyado nito para ipagtanggol ang West Philippine Sea. Isinagawa ang survey sa 1,500 respondents mula May 3 hanggang 7 ngayong taon kung saan tinanong sila kung sang-ayon silang makipagtulungan ang Pilipinas sa like-minded countries alinsunod sa 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Batay sa resulta, 86% ang mga respondent ang sumang-ayon habang 3% lamang ang hindi pabor. Nang tanungin kung aling bansa ang dapat maging pangunahing katuwang ng Pilipinas, nanguna ang United States na may 84% support, sinundan ng Japan, Australia, Canada at South Korea. Ayon sa Strat-Based Institute, ipinapakita ng survey na naniniwala ang maraming Pilipino na mahalaga ang pakikipagkaisa sa mga kalyado bansa upang maprotektahan ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea.
0: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. XFM. isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17, katropa sa XFM News Nationwide. Sabay din po tayo na napapahingaan sa pamamagitan ng 88.3 XFM Cebu, XFM Bacolod sa 103.9 at XFM Iloilo sa 100.7.
0: Balitang regional.
1: Patrol man na assigned sa Region 6 naharap sa kasong attempted rape. Katropa natin sa balita, Eres Espinosa, XFM Iloilo.
5: Arestado ang 29-anyos na police patrolman na assigned sa Regional Mobile Force Battalion ng Region 6 matapos na inireklamo ng helper ng isang pension house at dormitory sa Iloilo City proper ng attempted rape. Base sa investigasyon ng kapulisan, ang nasabing police ang nag-check-in dahil ito ay may scheduled appearance sa Police Regional Office 6. Dahil hindi pa gaanong naayos ang kwarto, pumasok ang helper ng pension house upang ayusin ito. Ngunit, bigla na lang inilock ng nasabing pulis ang pinto. Dito na ginawa ng nasabing pulis ang mga maselang gawain. Sa investigasyon na niyakap ng pulis ang helper at may iba pang hindi kaaya-ayang ginawa ang suspect sa iba't ibang parte ng katawan nito. Nakiusap ang helper na bababa ito at nang nakababa, agad siyang nag-report sa pulis. Agad namang rumisponde ang mga kapulisan at naaresto ang patrolman sa kwarto mismo ang nirentahan nito. Detain ngayon sa Iloilo City Police Station 1 ang suspect sa to. Samantala, desidido naman ang biktima na mag-file ng kaso laban sa pulis. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
2: Malawak ang protesta ng Food Panda Riders para sa benepisyo at insurance isinagawa rin sa Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tuguegarao.
6: Overshine, tuloy ang trabaho, kulang ang benepisyo. Ganito kung ilarawan ng mga Food Panda Riders ang kanilang hinaing matapos sumunoy hindi nakakatanggap na dapat na benepisyo at insurance katulad na lamang ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Kaya naman, nagsagwa mga ito ng protesta nitong Hunyo 2026 kasabay ng paglulunsad ng National Union of Food Delivery Riders o Riders Centro para sa kanilang 26 na chapter. Isinagawa ng daan-daang riders naman ng Unity Ride papuntang Dole Regional Office 2. Pagdating naman sa Dole, dito na inilatan kanilang mga issue at hinaing katulad na lamang ng kawalan ng benepisyo o aksyon ng kumpanya. Problema din umano ng food riders sa kanilang kumpanya ang pagsususpende sa rider 2 na walang abiso na nila'y paglabag sa karapatan nila bilang manggagawa. Madalas ang nila itong nararanasan lalo na kung may kinakansilang orders, kaya naman nawawalan agad sila ng trabaho sa loob ng araw na kanilang suspensyon. Sa paniyam ng XFM News Team, kay Geoffrey Labudahon, National Coordinator, unang-unang nagsagawa ng protesta sa iba't ibang lugar sa bansa. Iginit pa ito na tanging kumpanya lamang ang yumayaman habang ang mga issue ng riders ay hindi natutugunan. Kaya naman, hustisya kanilang sigaw na mabigyan ng tamang suporta bilang isa rin na manggagawang Pilipino na naghahanap buhay sa lansangan. Sa dialogo naman kahapon kay Elpidio Atal Jr., Dole Regional Office of Director, makakaasa umunumang ito na mabigyan sila ng tamang benepisyo at nakatakda rin ipatawag ang mga team leader ng kumpanya. Isinali na rin ang mga ito sa programa ng Dole katulad na lamang ng tupad programa upang sila ay mabigyan ng tulong sa gobyerno. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao at para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM News.
1: Ito naman, gulo po naman nagiinuman dyan sa El Nido, Palawan. Nauwi, Susmar Joseph sa Tagaan at saksakan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Nauwi sa saksakan at Tagaan ang nangyaring gulo sa pagitan ng mga kapwa construction worker sa Barangay Villa Libertad sa munisipyo ng El Nido, Palawan. Sa dawang grupong nagkasagupan, pareho ring may sugat na tinamo. Sa anim na magkakampi, tatlo ang may tama. Isa dito ay malalim na taga sa ulo. sa tagiliran na tumagos at naptulan pa ng bituka. At ang isa naman ay may malalim din na saksak sa likod. Sa kabilang grupo naman, mag-ama ang magkakampi. Ang tatay may sugat sa paa. Ang anak naman, tinaga ang braso, damay hanggang buto, na hindi maiangat ang kamay. May taga rito sa muka, hiyan at liig. Nagugat ang gulo dahil sa pagtatalo tungkol sa tato at pagiging miyembro ng gumando hanggang sa nagkasakitan na nauwi sa tagaan at saksakan. Parehong magsasampan ng kaso ang magkabila ang panik at wala pa sa isip nila ang mausap para magkayos. Mula dito sa 104.7 XFM Panlawan, para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
2: 74 anyos na lola, posibleng nalunod habang namumulot ng kabibe. Petus na tagpuan naman sa pampublikong CR sa Cebu. Katropa natin sa balita, Alni Mata ng XFM Cebu.
8: Isang 74 na taong gulang na lula ang nasawi matapos umanong malunod habang namumulot ng kabebe sa baybay ng barangay Labugol, Mandawi, City, Cebu. Kinilala ang biktima na si Emilita Manatad Piscadora, residente ng Purok 5 Sityo, kanumay sa nasabing barangay. Sa investigasyon ng Mandawi City Police Office, huling nakitang buhay ang biktima bandang alas 5 ng hapon noong Hunyo 8 na mag-isa itong nagtungo sa dalampasigan upang manguha ng kabebe at manghuli ng alimango. Isang gawain na kasanayan na nito araw-araw. Naniniwala ang pamilya na posibleng na lunod ang biktima. Isa sa ilalim pa sa otopsiya ang labi upang matukoy eksaktong sanhi ng kanyang pagkamatay. Samantalang isang fetus naman na natagpuan sa loob ng basurahan sa isang pampublikong comfort room sa Carbon Market Cebu Interim Building kahapon. Ayon sa Carbon Police Station, agad nilang kinumpirma ang insidente at humingin ng tulong sa scene of the crime operative para sa masusing forensic investigation. Batay sa paunang investigasyon, isang babaeng umano'y buntis ang pumasok sa isang cubicle bago natuklasan ang fetus sa basurahan. Gayunman, hindi pa ito kumpirmado at patuloy pang beripikasyon ng mga otoridad. Nagpapatuloy rin ang investigasyon upang matukoy ang buong pangyayari at kung sino ang responsable sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Alni Mata, XFM News.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karanalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Weather
1: update. Katropang Brian, ang umiepekto sa atin, habagat, southeast monsoon, western section and northern Luzon today. Asahan po makulimlim na kalangitan, may kalat-kalat din ang pag-ulan at pagkidlak. Partikular sa Ilocos Norte, Batanes at Babuyan Islands.
2: Katropang Brian, habang sa localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang bigla ang pagbaha o pagguho ng lupa.
1: At sumigat po araw, 526 kanina, katropa. Nasa ilulubog yan, pwede kayo manood. 625 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Atin po sa atin yan, katropa, ang Balita International, ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo, maring itinanggi ni Microsoft co-founder Bill Gates na may kinalaman siya sa mga krimeng iniugnay sa convicted sex offender na si Jeffrey Epstein habang umaharap sa closed-door hearing ng U.S. House Oversight Committee. Kanya pong testimonya, sinabi ni Gates na wala pa muna siyang nasaksihang illegal na aktibidad ni Epstein at hindi rin siya nakapunta sa mga pribadong ari-arian nito, kabilang ang kilalang isla at rancho ng financier. Inamin ni Gates na nakilala niya ito noong 2011 sa pamagitan po ng mga taong konektado rin sa kanyang philanthropic work. At naniniwala siya noon na matutulong ito sa paglikom ng pondo para sa mga global health projects. Ayon pa kay Gates, nagsisi siya sa paipag-ugnayan kay Epstein at aminadong nagkulang siya sa pagbusisi sa nakaraan nito. Patuloy namang iniimbestigahan ng US Congress ang koneksyon ng kilalang o ng ilang kilalang personalidad kay Epstein kaugnay ng sex trafficking case sa Amerika.
0: Showbiz News.
5: Ang
9: balitang showbiz, ahead sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Maituturing na ngayong longest running love team sa Philippine Television ang tambalan ni na Michael B. at Manilyn Reynes matapos umabot sa 16 na taon ang kanilang pagsasama sa sitcom na Pepito Manaloto. Ayon kay Michael B., mas mahaba na umano ang tuloy-tuloy nilang pagsasama kumpara sa classic sitcom na John and Marcia na pinagbidahan nila Dolphy at Nida Blanca. Sinabi naman ni Manilyn na pagmamahalan, respeto at pagiging totoo sa isa't isa ang sekreto ng matagal nilang samahan kasama ang buong cast at production team. Ayon pa sa dalawa, marami sa mga kwento sa kanilang programa ay hango mismo sa tunay na karanasan ng mga artista, writers at staff kaya madaling makarelate ang mga manonood. Patuloy naman tinatangkilik ng publiko ang Pepito Manaloto matapos ang halos 20 dekada nito sa pag-ere. Balita nga showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports!
1: Ang balitang sports, Katropa, hatid sa atin, Premium D3. Pwede niyo pong subukan din to. Lakas sa bawat kapsula. Pinabla na ng TNT, Tropang 5G ang serye kontra Barangay Ginebra San Miguel matapos pa 106-98 na panalo sa Game 4 ng PBA Commissioner's Cup. Finals nito, Katropa, sa Smart Araneta Coliseum. Pinaulahan ni Jordan Henning ang laro matapos kumamada ng 29 points mula sa kabilang kabilang din po dyan yung 5 3-point shot niya na nagpalayo sa agwat ng TNT sa 4th quarter. Nabigo naman ang Ginebra matapos tanghaling best import ni Justin Brownlee. Abang nakuha naman ni RJ Abarrientos ang best player of the conference award. Tabla na po ngayon sa 2-2 ang best of 7 final series at muli mag-arap naman ang dalawang kupunan bukas para sa Game 5.
0: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
1: Alas 12:29 ang tamang oras para sa lahat ng sumusubaybay sa XFM News Nationwide ngayon pong June 11, Webes at live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang ating balitaan, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Badio Vera.
2: Ako si Brian Tepa.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News. Nationwide
1: ngayon pong June.

0: kasi mo rito ang mamaga ng aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sikreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sikreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa magbihatid sa inyo ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santon Plus Gold, ang powerful supplement na may bibili niyo po sa mga butika dyan sa inyo pong lugar. Ha? At siyempre, hatid din sa atin ito ng kumpanyang Yes to Health. Sa kalam po ng ating butihin na CEO, Doc Ramili Tuoy, at ng ating pong partner dito sa kahanginan, Doc Algie Bakla. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hines, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Nakakasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. Welcome po muli ha, sa The Secret of Health. Sa inyong mga katanungan, pwede kayo mag-tag sa ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po masailan yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niya at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito. Ha? Sa mga nais pong sumubok ng ating pong produkto, hanapin po ito sa ating pong mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga local drug stores and pharmacy sa inyong lugar, ay pagtanong-tanong nyo rin ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong gagamitin, iinumin ng mga produkto ay legit. Ha? At makaiwas po tayo sa mga peke o mga counterfeit na mga produkto, mga katropa. Ha? Mahirap na isakripisyo yung kalusugan natin dahil hindi natin alam yung mga composition ng mga ano, mga counterfeit na mga products, ha. Ano yung sabi nila, ito santong din ito. Oh, may santong din ito. Oh, parehas lang ito dun sa ano hinahanap mo. Maging mapanuri po mga katropa. Napin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga blisters, mga boxes, bottles ng ating mga produkto dahil nandiyan po iyan mga kaibigan. Ha? Pwede rin mag-order sa ating pong online shopping store sa Shopee. Ha? Search lang Yes to Health 2011. At syempre, ang lahat ng mga produkto ng Yes to Health ay pwede rin pong ma-avail sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Meron po tayong mga wellness clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede nyo pong puntahan. Pwede nyo mabilihan ang mga produkto natin. And of course, meron tayong mga services din na ino-offer pag bumisita kayo sa ating pong mga clinic. Ano? Meron tayong iba't ibang klaseng mga program na pwede nyo subukan. Ha? Meron tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, yung acupuncture therapy natin. Meron tayong mugok buyang Korean therapy. Kasi mga gusto sumubok yan, napakaganda to for managing stress, pain, at imbalances sa ating pong pangatawan. Biosupper therapy, terahertz therapy, at yung isa sa mga paborito natin, natriotrad therapy. And dito sa Quezon City branch natin, Batangas branch natin, at ngayong araw, Thursday, you know, dyan po sa Balibago branch natin, dyan po si Doc Wendell Pedroso. Ha? Pwede kayong bumisita po dyan kung gusto nyo masubukan yung ating po natriotrad therapy. Para sa mga kababayan natin na nakakaranas ng paranakit, ng mga kalamnan, paranakit ng mga kasukasuan, hindi na nagiging maganda yung mobilization po ninyo, yung range of motion nyo, parang robot na, ano? Pag kumilos po kayo, halos hindi na makalingon, hindi na maipaling yung inyong pong katawan dahil sa compression, dahil sa tension ng mga muscles po ninyo dyan. Okay, subukan nyo yung natriotrad therapy po natin. Ha? Hindi lang kasi yan basta hilot, massage, meron po yan silang mga combination, ano, ng alignment, bone alignment, yung deep tissue massage, ayan, at iba't iba pa mga assessment na gagawin po sa inyo. Depende pa rin sa condition nyo, kaya i-assess po nila kayo kung po pwede kayo dun sa iba pang mga treatment na gagawin po nila. Ano? So, napakaganda yan kasi kumpleto po yan mga kaibigan. Ano? Yung natural therapy po natin na yan. Ha? Kaya bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Sa mga gusto pong bumisita, pumunta sa iba pang mga wellness center po natin. Eh narito ang ating pong mga branches.
1: Metro Manila Branch, second floor, Unit 7, Ground Land Building, 851 EDSA, corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-849-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng Asmes, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of owned DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarro Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cell Phone Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, Katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel. Mas mabuti ang iwas kaysa gamutan sa araw-araw na pag-inom ng Santone Vitamin C. Napapalakas ang resistensya at napaprotektahan ang katawan laban sa iba't ibang sakit. Isang simpleng hakbang para sa mas healthy na buhay. Santone Vitamin C. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po nito ay headed sa atin ng Premium D3 Softgel at Santone Vitamin C. Ang katuwang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan. Itong fit and health. Ayan. Yung pagiging fit at yung pagiging healthy, mga katropa. Meron kasing kasabihan na being fit doesn't mean you are healthy. But you can't be healthy without being fit, mga katropa. So how can we synchronize itong katagapo na ito? Ha? Ibig sabihin kasi na ang pagiging fit, yung physically fit kung tawagin. No? Parang kasi yung sabi na, naman ako, slim naman ako, I'm healthy than other people na they are overweight and obese, ano? So we need to balance this, mga kaibigan, yung thinking na ito na hindi porke ikaw ay slim or hindi ko porke fit ka, ikaw ay totally healthy na, ano? At hindi rin pwedeng sabihin mo na healthy ako eh, pero yung timbang mo naman eh sobra-sobra. Ayan, overweight ka naman or ikaw naman ay obese. So, paano natin i-harmonize po ito, ha? So, unahin natin, ano ba yung ibig sabihin ng pagiging fit? What is fitness, ha? According to experts, fitness refers to your body's ability to perform physical activities efficiently. Yan. Kasama na po dyan, ano? Yung cardiovascular endurance, yung sa heart and lungs mo, kung gaano siya ka-efficient gumawa ano during activities or during exercises. Muscular strength mo, kung gaano ba kaganda yung kondisyon ng inyong pong mga kalamnan. Muscular endurance, kung gaano siya tumatagal, ano? Flexibility ng ating pong pangatawan, ano? O, flexible ba yung katawan natin? O baka halos hindi na natin ma-bend. Halos hindi mo na may ano, maipaling yung inyong pong mga kalamnan. Ayan. Balance and coordination sa ating pangatawan. And of course, yung body composition. Yan yung ibig sabihin ng ano, fitness, ano? Or bodily fit kung tawagin. A fit person can walk long distance without getting exhausted, ano, compared to others. They can carry groceries upstairs. Pagka hindi ka pa nahihirapan magbuhat ng mga pinamili mo, paakyat baba ng iyong hagdanan. Ayan. Eh, masasabi nga you are physically fit, ano? Makakapagbuhat ka ng mga ano, mga bagay-bagay, ano, na hindi sumasakit yung iyong balakang, hindi sumasakit yung iyong ano, likod pagka ikaw ay yumuyuko para magbuhat ng mga medyo mabigat na bagay, ano? Nakakapaglaro ka ng mga sports, kung ano yung mga hobby mo na iyong nalalaro, ano? At mabilis kang makarecover after physical effort, ano? O, yan yung fit. At ang mga practical example niyan, ano? Yun nga, you can carry heavy loads, work under the sun for hours, ano? At iba pa, katulad ng mga ano, katulad ng mga construction workers, ano? Yung mga heavy workers na mga katropa natin diyan. Masasabi natin na sila ay physically fit, ano? Kasi kaya nila na mahabang oras sa initan. Kaya nila mabuhat ng mga mabibigat na bagay. Kaya nila mag-akyat panaog sa mga ano, mga hagdanan na normal lang, ano? They are physically fit. However, they cannot be healthy at all, ano? Bakit? O, kasi yung iba, bagaman ganun yung ano nila, profession nila, or bagaman ganun yung kanilang gawain, they smoke heavily, ano? Mapapansin naman natin yan sa mga kababayan natin. They have uncontrolled high blood pressure over time, ano? They eat mostly processed foods, ayan. And sadly, ano, they sleep only 4 hours a night. Gano'n yung masyado masisipag ng mga katropa natin na mas ginugugol nila yung oras sa pagkatrabaho. Ano? O yun, lalo na yung mga nag-OT na yan. Ako, hindi naman natin sinasabi na, itigil niyo yung pag-OT nyo. Kasi yan ay ano, lalo kung kinakailangan talaga natin. But always think, ano yung naisasacrifice natin dun sa ganun po mga gawain, mga katropa, no? Possible na for now, hindi natin na naramdaman yung mga resulta. But over time, ano, 10 years, 5 years from now, ano yung magiging result niyan sa atin pong pangangatawa, no? So yung mga tao na yun, they are fit in terms of performance, no? But they may not be healthy because of their doings, because of their habits, ano, at kung ano po yung nagagawa nila sa kanila pong pangangatawan. So ano yung health? What is health naman, ano? According to World Health Organization, a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease. Yan yung ibig sabihin ng health, mga katropa, ha? Ano yan? Balance yan siya. Iba't iba yung kanyang iba't iba yung sangay niya, pero dapat lahat yun sila ay balance. Yung physical natin, yung mentalidad, at yung social well-being natin ay dapat makikita doon yung pagiging healthy natin, no? Hindi lang porque wala kang sakit ay masasabi mo na ikaw ay healthy person, ano? Health is much broader, ano, than being fit, mga kaibigan, ano? So physical health, kasama na dyan yung healthy blood pressure mo, normal yung blood sugar level na ipo pangatawan, healthy yung level ng cholesterol mo, yung immune system mo nag-work ng normal, ano? At yung mga internal organs sa iyong pangangatawan ay normal din yung kanilang gawain. Sa mental health naman, so makikita mo dyan yung emotional stability ng isang tao, ano? O hindi moody, sabi ba? Yung pagiging moody pala ay hindi ano, no? Healthy mentally, ano? Emotional stability, napakahalaga yon. Para masabi na healthy yung emotional natin or healthy yung mental natin. Stress management, ito yung isa sa pinaka-importante. ang stress hindi natin maiiwasan. Kahit sinong tao ay nakakaranas ng stress. But if you can manage your stress well, then you can achieve a mental health, mga kaibigan. Or pwede mo makamtan yung pagiging healthy mentally. Ano? And of course, meron kang good coping skills. Ito yung isa sa pinakamahalaga. Ano? Kasi syempre, alam natin sa buhay natin ngayon, napakahalaga ng coping. Kung paano nakaka-cope up yung katawan natin. Kapag sobrang busy yung atin pong kalagayan, kaya kung tayo naman nagpapahinga or kung ano pa man, dapat maka-cope up yung atin pong pangatawan. At of course, yung mental health natin, ano? And naka-cope up kung ano may situation na kinalalagyan po natin, no? How about social health? Ano naman yung basis noon, ano? Ang ibig sabihin ng social health naman, healthy yung relationship natin sa ating pong partners. For example, sa ating asawa, sa ating pamilya, sa ating mga anak, sa ating mga kapitbahay, sa mga katrabaho natin at sa sosyalidad. Ayan. Dapat makikita yung healthy relationships natin sa kanila. Kasi malaki ang impact nun, ha, sa ating pong kalusugan, sa ating overall health. Ano? Sabihin mo na healthy yung diet mo, healthy yung yung mga hobby mo, yung ginagawa mo ay pampalusog ng pangangatawan mo. Pero yung relasyon mo sa asawa mo, relasyon mo sa pamilya mo, relasyon mo sa kapitbahay mo ay hindi healthy, ay I think na hindi ka rin magiging totally healthy. No? Kasi stress talaga ang aabutin mo niyan. Sabi pa nga eh, mas okay na magkaroon ka ng yung term nila na mas okay pa na magkaroon ka ng hindi kasundo na kapamilya mo na malayo kesa yung hindi mo kasundo yung kapitbahay mo. Ayan. Kasi lagi mo nakikita yung kapitbahay mo, lagi mo nakakasalubong, lagi mo nakakasalamuha. Ano? Malibala na pang hindi lumalabas ng bahay. Pero yun nga, ano? Ay napakapangit sa inyo pong overall health. Kapag ka meron kang hindi kasundo, lalo na yung lagi mong nakikita, lagi napapansin. Kasi malaking impact nun sa overall health natin. Community support, positive interactions to people. Yan yung ibig sabihin ng social health, mga kaibigan. Ano? A healthy person functions well physically, mentally, and socially. So, very broad ang health compared to fitness. Ano? Why being fit doesn't always mean being healthy. O, ito, bigyan natin ng example. Ano? You can look fit but have hidden diseases. Pwede nga masabi na physically fit ka. Pero meron kang itinatago o meron nakatago ng mga sakit sa iyong pangangatawan. Ang tawag doon, the skinny fat individual. Ano? So, pwede nga ang itsura mo slim, normal yung BMI mo, nag-exercise ka occasionally, pero mataas yung visceral fat mo. Meron mga tao, di ba, na slim naman yung ibang parte ng katawan nila, pero mapansin mo, may nakalobo sa tiyan. Ayan. Mas mataas yung, mataas yung visceral fat. Yung iba, pag nagpa-check ng kanila pong SGPT, SGOT, nako, mataas. Na yun ay nag-signify ng fatty liver, no? Either alcoholic or not alcoholic fatty liver. Basta tumataas yung SGPT and SGOT mo, ay magpa-check ka na, ano? Sa mga physicians. Kasi maaaring yun po ay sign na pagtaas ng fatty liver conditions. Pwede kang magkaroon ng insulin resistance, di ba? Meron mga tao na payat sila, pero meron silang diabetes mellitus type 2. Ano? Pwede rin tataas yung cholesterol level or mataas yung cholesterol level mo despite na you are physically fit. Ano? Itong phenomenon na ito, tinatawag po ito na TOFI. Ayan. Ibig sabihin yung TOFI. Thin outside, fat inside. Ayun. Ano? At sabi sa mga studies, approximately 10 to 20% of normal weight adults ay merong itinatago na mga metabolic abnormalities. Ayan. Sa kanilang pangangatawan. Alam nyo ba yung mga athlete? Ha? Kahit yung mga elite na athletes, they also have health problems. Ano? Katulad ng arrhythmias, overtraining syndrome. Naalala ko tuloy yung nasawi, ano? Na basketball player, si Boss Rene. Ayan. Nakikiramay tayo sa pamilya nila, ano? So, na-overtraining mga katropa, ano? At na nag-result ng hindi maganda na kondisyon sa pangangatawan ng isang tao, ano? Maraming mga athlete ang bumibigay, bumabagsak yung katawan because of overtraining syndrome. Ano? Kumbaga yung katawan nila naabuso ng husto dahil dun sa training po nila. Ano? And other athletes also, even though alam naman natin na lalo na yung mga ano, mga inaasahan talaga ng mga atleta ay talagang strict yung kanilang diet, but others athlete ano, ay meron tinatawag din ng mga eating disorders po yan sila, mga kaibigan, no? They even also have depression, ano? Makikita mo isang tao, even yung mga athlete na physically fit nga sila, but they suffer from depressions, anxiety, stress, ano? So ibig sabihin, hindi talaga healthy overall ang kanila pong pangatawan, mga kaibigan. They also suffer joint degeneration and sleep disturbances. Ang isang marathon runner ay maaari yan siya magkaroon ng atrial fibrillation, which is he is extremely fit, ha? But not completely healthy. Yun yung pagkakaiba po nun, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Yung fitness, minimeasures niyan yung performance ng isang tao or yung performance mo. Pero yung health, minimeasures niyan yung overall well-being mo. Ano? Pwedeng mataas yung score mo sa bench press mo, sa VO2 max mo, ano? O yung mga ano, mga nag-cycling dyan, yung mga running, nagra-running dyan, ano? Mataas yung VO2 max mo, nakakapag-sprint ka ng mabilis, ano? Pero, nakakaranas ka naman ng anxiety, hypertension, poor nutrition, chronic inflammation, so on and so forth, ano? Sabihin, maganda yung performance mo, pero how about your overall well-being? Eh, kumusta naman, mga katropa, mga kaibigan, na? So, yun yung differentiation, ano? Ng being fit and being healthy, mga kababayan, ha? So, okay na, kailangan, mahalaga yan, ma-differentiate po natin yan, mga kaibigan, ano? Kasi hindi pwedeng maging kampante ka na physically fit ka, eh okay na yun, ano? Kumbaga, sapat na yun na matawag mo or masabi mo na ikaw ay healthy, ano? So, kinakailangan merong pagbabalansi po yan, ha? Okay, mamaya, pagkapatuloy po natin ng patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Kung ano pa yung ibig sabihin ng being fit and being healthy, mga kaibigan. Ano? Kasi doon naman tayo pupunta sa isang faction niya. Doon sa isang part niya. Kasi ito ay merong ano eh, merong apat na portion, ano? Itong, ano to? Itong, fitness and health, ano? Merong four combinations, I mean, ano? Merong fit na healthy, meron ding fit na unhealthy. Merong unfit na healthy, at merong unfit na unhealthy. Yeah. So, ano yung ibig sabihin niya nila, ha? Mamaya, ipagkapatuloy po natin yan, mga kababayan. Kung kayo may mga katanungan, huwag mo pong mahihang magtanong. Text na yan sa ating po numero. At po, text 09696096545. Again, 09696096545. Hindi po gawin kamasal na yun po mga katanungan. Lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Totoo po mga kaibigan, magbabalik po ang programa ng The Secret of Health.
1: Sunform Gold Coffee Mix.
2: Si Ronald Tuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasang makape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tumi, samang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix, ang super na kape.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santong Gold Coffee Mix.
3: Kasalukan ng Laguna, mahirap pag-acidic, sinisip mura ako kahit hating gabi. I keep healthy.

0: Philippines.
1: So, ano yung po yung natikman na yung narinig nyo na?
2: Masarap siya. Subukan namin sunod ng bilir.
1: Yan po yung available po sa pharmacy.
3: Seven Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Seven Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The secret of hell.
4: Balik po tayo sa ating talakayan, mga katrawang mga kaibigan. Ano yung ibig sabihin ng being healthy and being fit? Ayan. You can be healthy without being fit. Ha? Ito ay controversial na kataga din, mga kaibigan. No? So marami yung sabi na hindi ka pwede maging malusog overall kung hindi ikaw ay hindi fit. Ayan. Or dapat maging fit ka muna bago masabi na ikaw ay healthy. Kaya ang science, ang siyensya, ang mga experts, ano? According to clinical experts, ang sabi nila, not completely. Ayan. Hindi na may sabihin na dapat ay maging physically fit ka muna para masabi na ikaw ay healthy. According to modern medicine, increasingly recognizes na ito ang physically fit. It is a vital sign ng pagiging healthy. Ano? At ayon sa mga researchers, tinatawag nila yan na strongest predictors of longevity. Ayan, yung pagiging fit, mga kaibigan. Ano? Pero hindi nag-i-indicate yan 100% na kailangan maging fit ka muna bago mo ma-achieve yung pagiging healthy, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, ang suggestion ng mga experts yan na itong pag-exercise, it improves nearly every system sa atin pong pangangatawan, mga katropa. Ano? Kaya nasasabi ng iba nun na, nasasabi ng karamihan na hindi ka pwede maging healthy, hindi ka pwede masabing healthy kung hindi ka physically fit. Ano? Kasi totoo naman din sa ibang part, mga kaibigan, na paano mga na masabi na healthy ka? Ano? Kung ang iyong timbang ay sobrang taas. Ano? Kung ang iyong timbang, yung BMI mo, sobrang taas. Ano? So, yun pa lang, yung state pa, yung ano pa lang na yun, condition mo pa lang na iyon, ay nagsasabi na hindi healthy yung inyo pong pangangatawan. Ano? So, yung gagawin mo ngayon na program, is isasabay mo dyan yung pagiging fit. Ano? O yung fitness. Ano? So, kumbaga, i-coordinate mo yung modification ng diet mo, yung proper or yung pagtulog natin, yung tamang haba ng tulog natin, at saka yung ating pong physical activities, ano? O yung exercises po natin, mga kababayan. Sabi ng mga research na consistently, kapag tayo po ay nag-exercise, mga kaibigan, ay napapalakas nito ang every system ng ating pong pangatawan. Nai-improve nito yung ating cardiovascular health, nai-improve nito yung ating pong metabolic health, yung immunity natin, napapalakas po nito, yung brain functions natin. Sa iba na pag tayo po ay nag-exercise, hindi lang po yung ating pong mga kalamnan, yung mga muscles natin sa iba't ibang part ng ating pangatawan ay hindi lang yun yung lumalakas. Pati yung functions at yung efficiency ng ating pong brain health ay mas nagiging maganda. Bakit? Kasi the more na mas maraming umaakyat na hangin dyan papunta sa ating pong brain area, the more na nanonourish yung ating pong brain tissues, ano? Yung ating pong brain area, mas lalong napapalusog po yan sila, mga kaibigan. Ano? Compared sa wala tayong physical activity, yung blood circulation natin hindi ganun kaganda, ano? Hindi nasusuplayan ng sapat din na oxygenated blood and nutrients yung ating pong brain area. Kaya nga, pag tayo ay gumagalaw, pag tayo ay kumikilos, ano, nag-ehersisyo po tayo, buong pangangatawan po natin ay nabibinipisyuhan, mga kaibigan. Ano? So, yun ang kagandahan kapag tayo ay mayroong ginagawa na physical exercises. Ha? So, punta tayo dun sa four combinations of fitness and health, mga kasama. Ano? Yung nabanggit na natin kanina, ano yung pagkakaiba nito? Ano? Unang part, ito, fit and healthy. Ayan. Bigay tayo ng example. O, si Gina. Ayan. Example lang ito, ha. Pero may kilala din ako na ganito. Ayan. Si Gina, she can walk 30 minutes daily, does strength training, eat a balanced diet, she sleeps 7 to 8 hours every night, at makikita pagka nagpa-lab

0: ano, normal yung mga laboratory results. Yan yung goal, ano? Yan yung goal, mga katropa. Being fit and being healthy. How about the other one? Other combination niya. Yung fit na unhealthy. Ah, ito. O, kung for example, si John, ayan, ha? Si John, kaya niyang mag-compete sa mga cycling races. Tumatakbo ng mga marathon, ano? Tumatakbo ng 5K, 10K, 20K, or yung full marathon, ano? Pero, umiinom naman ng mga alcoholic beverages pag weekend. Ayan. At grabe magpuyat si John. Oh. Tapos meron pang uncontrolled hypertension. And sleeps poorly. Nako. Alas hindi na natutulog si John. Dahil sa training or kung ano pa man. No? Meron siyang high performance. Ano? Pero hindi na may erase yung mga unhealthy habits niya. And over time na ginagawa niya yun, merong bibigay at bibigay ng mga parte sa kanya pong pangangatawan, mga kaibigan. Ano? Naalala ko lang yung mga nakikita natin sa Facebook. Ano? O, makikita mo isang tao, kabataan. Kung titingnan mo physically, masasabi mo na healthy siya. Ano? Kasi nakakapaglaro ng basketball. Nakakapag sumasali sa mga endurance races, ano? Pero meron tayong nakikita, 'di ba? During their competition, ay bigla-bigla na lang bumabagsak, ano? Habang naglalaro, bigla-bigla na natutumba. Eh yun pala, inatake na sa puso, mga kaibigan, ano? Kasi yung mga unhealthy habits na ginagawa niya, hindi nang pwedeng takpan yung mga unhealthy habits na nagagawa niya sa kanyang pangangatawan, ano? Hindi ibig sabihin na nag-exercise ka. Hindi ibig sabihin na ikaw ay physically active, healthy ka na. Kung yung mga habits mo naman ay unhealthy, ano? Meron nga nga isang expert na nagsabi na, kung gusto mong maging malusog yung heart area mo, hindi mo kinakailangan na gumawa ano, ng mga intense na mga physical exercises or mga physical activities. Alam nyo, isa sa pinakamaganda para maalagaan natin yung puso natin, ay bigyan mo yan ng pahinga. Bigyan mo ng rest, ano? Eh yung sabi niya, mga kaibigan, ano? And as we research, ano, na totoo yung sinasabi ng mga eksperto na ito, mga kaibigan. Ay ba pag tayo namamahinga, bumabagsak ng 20 to 30% yung resting heart rate natin, mga kaibigan, ano? Ang ating resting heart rate kapag tayo po ay gising, ha, ay pumapalo ng 60 to 100 BPM yan. Ano? 60 to 100 beats per minute. Yung resting heart rate po natin, ha? Iba na yung iba yung heart rate natin during activities or during physical exercises or under stress, ano? Nag-iiba-iba yung atin pong heart rate. Pero once na tayo po ay namamahinga or gising tayo, ha, na nagpapahinga tayo, dapat nasa, naglalaro lang yan sa 60 to 100 beats per minute. Pero, pag tayo ay natutulog, bumabagsak ng 20 to 30% yung atin pong normal resting heart rate, mga katropa, mga kaibigan, no? So, pumapalo na lang yan ng nasa mga 40 to 60 beats per minute. Yung ganung paraan ng pangangatawan natin, especially ng heart area natin, ay nakatutulong ng malaki, especially sa heart natin, ano? At ganoon na rin sa iba pang parte ng ating pangangatawan para makapag-focus sa repair ng mga nasisira, ano? During the day, during the whole day na paggagawa natin, ano? So yung muscle repair, tissue repair, diyan nangyayari yung pag-build ng mga bagong kalamnan, mga bagong buto, at paggawa ng mga bagong selula sa ating pangangatawan. Diyan nangyayari yan sa atin pong pagtulog. Ano? At sure, yung pagsasaayos din ng mga components ng heart natin ay diyan nangyayari yan sa pagtulog po natin, mga kaibigan, mga katropa. Ano? So just imagine, during the day, pagod na pagod yung heart mo. Ano? Nagumawa, mag-pump ng enough na mga oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Tapos paggabi, nasa halip sana na mamamahinga na, or mag-rest na yung heart mo, eh hindi pa rin maka-rest dahil gising ka pa. Dahil kung ano-ano pa ang ginagawa mo, imagine kung anong nangyayari sa atin pong heart area, mga kaibigan, no? Pag tayo po ay gising, naka-activate yung sympathetic nervous system natin, mga katropa, no? O yan yung fight or flight na condition ng ating pong pangatawan, na kung saan yung heart natin nagpapump yan ng extra effort, ano, para i-distribute yung oxygenated blood papunta sa iba't ibang parte ng ating pong pangatawan. At kapag tayo naman ay tulog, ang activate naman dyan is yung ating pong parasympathetic nervous system o yung rest and digest system ng ating pong pangatawan, na kung saan ginagawa naman dun yun nga, yung repair and pag-rebuild ng iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan, ano? Kaya pag naabuso natin yung katawan natin without getting enough rest, ano? O tulog, ito yung napag-usapan natin mga nakaraan na episodes natin, ay napakalaki ng impact na naiudulot nito sa ating pong pangangatawan, mga kababayan, ano? Kaya pwede kang maging physically fit, pero pag ang unhealthy naman yung inyong habits, unhealthy naman yung lifestyle mo, eh hindi po nagiging maganda, mga kaibigan, ano? Doon ako tayo sa pangatlo na combination niya, ano? Itong unfit but apparently healthy. Ano ibig sabihin nun? For example, ito, si Anna. Isa siyang office worker, ano? Eh, bata pa. Ayan. Wala pang nararamdaman ng mga problema, karamdaman sa pangangatawan niya. Normal yung blood test niya, wala mga simptomas na nararanasan, kung ano mga problema. Pero, bibihira lang na mag-exercise. At kadalasan ay nakatutok lang sa mga computers dahil office worker at halos hindi nakakapag-exercise. She appears healthy now, ano? Sa ngayon ay makikita natin na siya ay healthy. However, low fitness may increase future risk katulad ng diabetes, heart disease, frailty, ano? Yung mga buto natin magiging frail na yan, ano? Magiging marupok yung mga kalamnan natin, yung mga litid ng ating pangangatawan, magiging marupok na yun sila dahil hindi natin nagagamit, hindi natin na-exercise, and even yung mortality rate, mga kaibigan, ano, ay bumababa, ano? Alam ba, ayon sa mga pag-aaral, ano, ayon sa mga datas, ano, na isinagawa worldwide to, mga katropa, ano, na yung mga tao na overweight sila but do physical exercises, ano, yung medyo mataas sa normal yung kanila pong timbang, pero sila ay lagi naman nag-ehersisyo, ay mas tumatagal yung kanilang buhay compared doon sa mga tao na normal yung weight nila, normal yung mga condition ng katawan nila, but apparently they don't do any physical exercises or any physical activities. Mas umiiksi yung buhay ng ganun pong mga tao, ano? Mga sedentary workers lang. Tapos hindi pa maganda yung habit po nila. Mas nauuna patuloy silang mamahinga compared to those people na mayroong hypertension, mayroong diabetes, but they cope up sa pamamagitan ng exercises and good nutrition, ano? Kumbaga binabawi nila yung mga hindi nila nagawa before na naging resulta ay yung mga karamdaman na kanilang nararanasan sa ngayon, ano? Pero pinagsusumikapan nilang makabawi sa pamamagitan ng pag-correct ng kanila pong lifestyle, pag-correct ng kanila pong habits, ano? Diet, ano? Pag-modify ng diet nila. Kesa o compared dun sa mga tao na sa ngayon wala nga silang karamdaman but they don't do any activities, ano, physical activities, tapos hindi pa ganoon kaganda yung kanila pong habits, mga kaibigan, ano, o yung lifestyle nila, apparently ay mas maiksi yung kanila pong buhay, mga kaibigan, ano. Yung pang-apat na kombinasyon, ito yung pinakamalala, ano, yung pang-apat na kombinasyon, etong unfit na nga, unhealthy pa, ayan. For example, si Peter, ayan, sedentary yung lifestyle niya, plus obese pa, plus poor pa yung diet, tapos nakakaranas na ng high blood pressure, nakakaranas na ng pagtaas ng sugar level sa kanya pong pangangatawan, mataas yung cholesterol, yung fats mataas, tapos hindi pa natutulog na maayos. This group of people generally carries the highest risk, pinakamataas yung panganib nila, mga kaibigan, ano, sa pagkakaroon ng mga tinding mga karamdaman, pagkakaroon ng may lubha na mga sakit sa kanilang pangangatawan, ano? Kaya pipiliin, pagpipilian tayo, ano ba yung ano natin, pipiliin natin, ano yung mas importante para sa atin, fitness or weight? yung pagiging fit o yung weight. Kung yun, for example, yun yung babasihan, ano? Meron mga tao na overweight nga sila, pero nag-exercise sila regularly, maganda endurance nila, meron silang strong muscle, ang tawag sa kanila, fat but fit. Ayan. Pero yung iba, na ano, yung ibang mga tao na fit nga sila, kumbaga, yung makita mo sa katawan nila, fit nga sila, pero merong fatty liver, merong diabetes mellitus type 2, mataas yung cholesterol level, hindi nag-exercise, at hindi na natutulog ng maayos. Ang tawag naman sa kanila ay skinny fat. Mamili na lang kayo dyan sa dalawa kung saan yung gusto nyo, mga kaibigan, ano? Pero mas maganda pa rin talaga yung fit overall, mga kababayan, ano? Kumbaga, ano yun, ang practical truth niyan, ano? As for conclusion natin, ang practical truth niyan, may ko-compare natin siya sa car analogy. Mas best na ma-compare natin, ano? Yung fitness, ayun yung engine ng sasakyan, mga kaibigan. It determines how well your car performs, ano? Yung health naman, ito ay yung overall na sasakyan. Yung entire vehicle na sasakyan. Kasama na dyan yung engine, kasama na dyan yung mga brakes, yung gulong, electrical system niyan, yung fuel na nandyan, at yung condition mismo, kahit yung driver, condition ng driver ay nakapaloob doon. O, yun yung ibig sabihin ng health, mga kaibigan. Kumbaga yung health, ayun yung kabuuan ng atin pong pangangatawan. Ano? So, kung yung pagiging fitness, yun yung engine ng katawan natin, mahalaga, di ba? Napakahalaga yun na yung makina ng sasakyan mo ay naaalagaan mo, naiingatan mo. Pero, mahalaga din na nabibigyan mo rin ng pansin yung ibang parte pa ng sasakyan. Ano? Maganda nga yung condition ng ano mo, ng makina mo. Eh, yung brake mo naman, mahina na pala. Eh, di ba? Disgrasya din ang aabutin pagka nagkataon. Ano? O mahina yung ilaw mo. Di ba? At hindi rin magiging maganda yung performance ng inyo pong pag-drive, mga kaibigan. Ano? So, yung ibig sabihin ng health, yung buong katawan mo ay kinakailangan bigyan mo ng pansin. Yung iba't ibang parte ng pangangatawan mo, wala kang masiset aside. Dapat lahat yun sila ay nabibigyan po natin ng pansin. Ano? Sa pamamagitan ng lifestyle natin, pag-correct natin ang ating pong mga bad habits, ano? At saka yung tatlong part, di ba? Ng ating pong ng ating well-being, ano? Yung physical natin, yung mental, at yung ating pong social health, mga kaibigan, ano? O kabila na pala dyan, yung spiritual health natin, na kailangan din, maging maayos din po yan, mga kaibigan, ano? Kasi napakahalaga din po nito, mga kababayan, ano? So yung part na yan, ng ating pong well-being, ay kinakailangan mabigyan po natin yan sila ng pansin, mga kasama, ha? O, para makamta natin yung tinatawag po na overall health ng ating pong pangangatawan. Hindi lang yung isang portion ng katawan natin, which is yung pagiging body fit. Ano? Kasi iba, nagko-focus ng gusto kung paano magiging maganda yung katawan nila, magiging maganda yung postura ng kanila pong body. Ano? Pero yung ibang part naman ng kanilang kalusugan ay nasiset aside naman. Ano? So, kinakailangan overall yung pagpapalusog ng ating pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan. The secret of health. So mga kabayan din, kung meron kayong mga katanungan patungkol sa pinag-uusapan natin dito sa ating pong programa, text nyo na yan sa ating pong numero. Ating pong sax line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi ganun kamasanay po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po niyo at address para ma-acknowledge natin dito sa ating pong programa. Soundform Gold
1: Coffee Mix. Good morning po. Kung saan yung kape na inabin nyo ngayon?
2: Well, masarap siya, sir. Sakto lang yung lasa niya.
1: Kung ikumpara mo sa mga nakasanay sa kape?
2: Siguro, sir, ito hindi na-update siya sa sikmura. Sakto lang talaga. Kasi yung ibang kape, may sabong malasa. Pag tiripan mo, maiba sa ano, sa lalamunan, may sabong malasa. Ito, sakto lang. Masarap siya.
1: So, thank you, ha. Pagpagkilig sa kape namin. Samsung Gold Coffee Mix. Kape ka na,
3: lalakas, at gaganda ka pa. Bibi sa mga butka. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The secret of health. Live advice.
0: Live advice po muna ito. So, yung mga pahabol ng katanungan, ha? Huwag pong mag-atubilin ang magtanong. I-text lang sa atin po numero 0969-609-6545. Ilang beses po dapat uminom ng kape? Can this help sleep? Gle po ito ng QC. So kung tinatanong mo yung ating mga healthy coffees, ano? Yung ating Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, yung Premium D3 Coffee Mix natin, yan. Itong mga kape natin, hindi man ito masasabi natin na pampatulog. Hindi na ito nakaka-apekto sa inyo pong pagtulog. But, they can bring relax feeling sa ating pong pangatawan, ano? And yung pag-take ng ating pong mga healthy coffees, ano? Hindi yan na-alter yung sleeping rhythm mo compared sa ibang coffee, ano? Yung mga stimulant coffee, kung tawagin. Ang ating mga coffee is not stimulant coffees, ano? So, hindi sila nakaka-apekto with how your body works or how your body rests. So, nakakatulong siya para ma-relax yung ating pangatawan. Gabigyan ka ng magandang satisfaction feeling. And of course, yung mga benefits na makukuha mo dyan because of their contents. Yun yung nakakatulong sa katawan po ng isang tao, mga kababayan. No? Na eventually, iba, nagsabi sila na pag makatake sila ng coffee natin, mas relax yung katawan nila. So, they can sleep more easily than before dun sa mga naiinom nila na mga stimulante ng mga kape, ano? So, subukan nyo po. Pwede yung subukan yung ating po mga healthy coffees, ano? Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin. Pwede yung itry po yan, mga kababayan, ano? At kung ilang beses kaiinom, depende yan sa iyo. Kung gaano ka kadalas magkape. Wala naman pong overdosing yung coffee natin, ano? Unless na sobrang dami kang iinomin talaga. Pero yung iba nagkakape 2-3 times a day, which is yun yung normal na pagkakape nila. So wala namang problema, wala naman tayong nakikitang problema doon, mga kaibigan. As much as you want, wag lang talaga yung sobra-sobra, ano? Dahil sabi nga, lahat ng sobra ay hindi maganda para sa atin pong pangatawan. Yung occasional pagkakape mo lang, yun na pwede yun, mga kaibigan, ano? So subukan nyo po ang ating mga healthy coffee, ha? Santon Gold Coffee Mix, meron po yun siyang collagen and glutathione plus mga extract ng herb na makikita nyo doon sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule. And nandiyan na rin mismo sa ating pong Santon Gold Coffee Mix, mga kababayan, ha? Napakasarap na. Very beneficial pa sa atin pong pangatawan. At yan po yung bilang sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Doc, ask ko lang po kung sakit ba na arthritis yung masakit balakang ko. Lagi. Thank you po. Lolita David, 73 years old, kamaling tarlac. Ayan. Yung paranakit po ng likod ay maraming indication po yan siya. Ano? Maraming ipinapahiwatig yung paranakit ng atin pong mga likod, mga kaibigan. Pwedeng muscle pain, pwedeng joint pain dyan sa likod po natin. Ano? Or mga tissues na nagkakaroon po ng inflammation. Ano? Pwede rin sign of kidney problem. Pagka lalo na yung pain niya ay hindi naman sa kalamnan. Merong pain kasi na madi-differentiate mo kung yun ay muscle yung sumasakit. Kasi pag prenes mo, yung part na yun, mas lalong tumitindi yung sakit. Kumbaga nalulocate mo yung sakit niya. Pero yung parang nakit ng likod na kung saan, parang hindi mo siya malocate, basta parang masakit lang yung likod po ninyo, then yun ay isa o kabilang sa mga simptomas ng kidney problem. Ano? So, dapat ma-differentiate nyo yan. And mas maganda, magpa-check up, magpa-konsulta. Para yung eksperto mismo yung titingin kung anong problema ang nag-underlie doon sa mga panakit ng likod po ninyo na iyon, ano? Kung yan naman ay ano, muscle pain, ano? Eh subukan niyo yung ating pong Santon Plus Herbal Oil, ayan. Meron tayong Santon Plus Herbal Oil. pwede mong ipahid yan dyan sa inyo pong likod, ano? Lalo na kung sasipag yan, ano? Sobra sasipag yan. Na-strain yung mga muscles natin dyan, yung mga kalamnan natin. Pwede mong applyan yan ng ating pong Santone Plus Herbal Oil, ano? Yung ano naman, arthritic pain, dyan sa balakang, ano? Usually kasi nandyan naman yung joint natin sa balakang, pelvic joints, ano? Ay ma-differentiate mo rin yan na every movement mo, pag kilos mo, doon natitrigger yung mga paranakit, ano? Kasi ang joint naman, kung hindi mo igagalaw, hindi naman usually nagkikreate ng pain, ano? Unless na nandun yung inflammation, ano? O yung pamamaga. Kasi inflammation itself ay nagtitrigger na yan ng pain sa atin pong pangangatawan. Pero pagka yung problema ay sa joint area, for example, napupudpud na yung mga cartilages dyan, lumilipis or tumitigas, ano? So, natitrigger yung pain nun. Every movement mo, bawat paggalaw mo, sumasakit siya o may kaakibat siya na paranakit. May iba nga, may, ano pa, may tunog pa na nakapapakinggan mo, nararamdaman mo. Ano? So, yun yung sa joint pain. Ano? So, yun yung differentiation niya ng paranakit sa likod. So, mas maganda kung hindi mo ma-differentiate kung ano yung nagko-cause o kung ano yung dahilan ng paranakit ng likod po ninyo, mas maina magpa-check up. Magpa-consulta po, ano? Para yung mga eksperto mismo yung titingin at makita nila personally kung ano yung nagko-cause ng paranakit ng likod, ano? Or balakang. So maraming ano yun, maraming pwedeng i-indicate yung paranakit po ng balakang, mga kaibigan, mga katropa, okay? Dok, tanong ko na po, yung Santone Plus Gold Coffee Mix, ay pwede ba makadagdag ng collagen sa joints? Sa tuhod, salamat po Dok. Maria Apostol po ito ng Cagayan. Yes, kasi meron po yan siyang, ano, meron na yan siyang collagen, yung atin pong Santone Gold Coffee Mix, ano? But alalahan natin, yung pag-usapan natin, ano, before, na kung sapat, kahit na sapat yung collagen na iniinom natin, kahit na sapat yung kinakain natin na maaari makapagbigay ng collagen sa ating pong pangatawan, pero kulang ka pa rin ng ibang mga tools para ma-synthesize yung collagen sa pangangatawan natin at magamit efficiently ng katawan natin, ay hindi pa rin gagana na yun ng gusto. Ano, kumbaga hindi mapapakinabangan ng gusto ng ating buong pangatawan. Ano? So, napakahalagyan yung vitamin C. Dapat sapat yung vitamin C sa inyo pong pangatawan. Ano? So, we suggest, kung iinom ka ng ano natin, ng Santone Gold Coffee Mix, mas maganda, meron kang vitamin C supplement or C2-it na nakakain ka ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C at na-absorb yun ng katawan mo efficiently. Ano? So, kung alam mo naman sa sarili mo na kulang yung intake mo ng mga pagkain na mayaman sa vitamin C, meron po tayo dyan, Santone Vitamin C. Alkaline base yan siya na vitamin C na napakalaki ng tulong yan sa pag maintain ng normal level ng vitamin C sa ating pong pangatawan. Ano? Kasi ang alkaline base na vitamin C, mas nagagamit ng gusto ng ating pangatawan without suffering from any discomfort. Ano? Kasi yung iba, lalo na karamihan ng mga tao ngayon, aminin mo natin sa hindi, acidic yung condition ng kanila pong digestive tract, mga kaibigan. Ano? That's why, pagka sila po ay nakakainom or nakakagamit ng mga suplemento which is acidic in form, ay nagre-reklamo yung kanila pong sikmura, ano? Or nagre-react yung kanila pong digestive tract, ano? Kaya yung kagandahan sa ating Santone Vitamin C, dahil yan siya ay alkaline base, ano? Na vitamin C, sodium ascorbate na vitamin C. Yung Santone na vitamin C po natin, mga kaibigan, ha? Take care yan, at least 1 capsule 3 times a day. In terms of infection or meron mga inflammation sa pangangatawan nyo, pwede mas magdagdag po kayo ng dosage niya. Ano? Yung iba, lalo na yung matindi, yung tama sa kanila ng ano, mga infections. Ano? Matindi yung viral infections mo or bacterial infections mo, ay pwede ka mag-bumper dose ng vitamin C natin. Ano? Yung iba, nag-5 capsule 3 times a day ng Santone Vitamin C natin. Yan ay nasa 2,500 milligrams of vitamin C sa isang inuman, ano? So, yun naman ay may duration lang yun. Ano, at least 1 week na gamit mo na. And after that, balik ka dun sa normal na dosage ng vitamin C mo. Kasi hindi pwede na laging mataas yung intake mo ng vitamin C. Yun lang ay kinakailangan mo para maka-cope up yung katawan mo dun sa mga infections, ano? Yung mga pathogens na nakapasok sa pangangatawan mo, kinakailangan maka-cope up yung katawan mo. Kasi hindi pwede rin na sobrang taas ng tama sa'yo ng mga pathogens and then mababa lang yung intake mo, ano? Kumbaga hindi tatalab yun para po sa kanila. Kaya nga iba, di ba? Yung mga antibiotics na nareseta sa inyo ng mga physicians ninyo ay nagbabago-bago yan depende sa kalagayan ng inyo pong infection or ng pangangatawan po ninyo, ano? Ganun din sa pag-take ng vitamin C, mga kaibigan, okay? So yan, nasa mga kabayan na gusto pong masapatan yung vitamin C level sa kanilang pangangatawan, take po kayo everyday. Santone Vitamin C. Maganda yan, isabay sa pag-inom ng ating pong Santone Plus Gold Herbal Capsule at ng ating pong Premium D3. Ating pong Premium D3 Soft Gel naman ay napakaganda yan, ha? Para sa pag-supply ng sapat na vitamin D3 o yung cholecalciferol sa ating pong pangatawan, mga kaibigan. Ano ba? Napakaganda sa Premium D3 natin. Nakakatulong po ito siya, ha? Lalo sa mga kabayan natin na gustong maging physically fit. Yan. Gusto nyo magbawas yung timbang nyo normally or healthy yung pagbabawas ng timbang, isabay nyo po yung ating Premium D3 sa inyo pong mga suplemento, sa inyong diet, mga katropa, ano? Dahil ang Premium D3 natin, it affects your hormones, ano? Yung mga hormones mo na CKK at saka yung glomerulin na ano, na hormones, ano? Yung hormones na nagbibigay ng signal sa katawan mo na ikaw ay busog na, at yung hunger hormones ng inyo pong pangatawan, ano? Kasi pagka mataas yung hunger hormones mo, yun yung mga tao na nahihirapan sila ng gusto mag-diet, ano? Kasi laging ano eh, laging may cravings, ano? Yung mababanggit lagi ni Doc Algy na ang taas ng cravings. Ayan. Kaya nahihirapan talaga sila magpigil sa pagkain po nila. Tapos sobrang taas ng gana mo sa pagkain. Ano? So, para ma-balance yun siya, nakakatulong yung Premium D3 natin. At the same time, yung Santone Plus Gold Herbal Capsule natin, nakakatulong din yun para balansehin yung mga hormones mo na yan. Ano? At i-elevate naman yung yung CKK hormones mo, ano? Yun yung nagbibigay ng signal sa katawan mo na full ka na, busog ka na, sapat na yan, nakain mo na yan na nutrients, ano? Plus, hindi ka naman din makukulang ng nutrients dahil dun sa mga iniinom mo na suplemento ay meron na yun siyang readily absorbable na mga nutrients na kinakailangan po natin, ano? Plus, meron pa yun siyang mga good fats, na yung good fats, alam naman din, in the absence ng glucose ating pangatawan o ng sugar, ang ginagamit ay yung mga good fats. Yun yung ginagamit ng katawan natin. Kumbaga nag-shift yung katawan natin into glycogen para yun yung i-burn niya as fuel. Ano? So hindi ka rin mahihina. Hindi ka rin gugutumin ng husto basta meron kang ganun mga suplemento, mga kaibigan. Ha? Yung ultimate 3 natin, pwede mabilihan sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. Para po mga tropa, makabilis ang oras natin. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo dito sa ating pong programa. Kapag sa mga hindi po nasagot ng mga katanungan, bukas po, tutugunan natin ang inyo pong mga inquiries. Sa kanan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Ois. Sa kanan po ni Doc Algy Bakla, ang ating pong partner dito sa kahanginan. Ito po yung likod, Doc Michelle Hines, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon po lang dalangin ng Panginoon Hawa. Ang siya magpapagaling, magpapalakas ng ating pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang The Secret of Health.
4: Roland Lascona na. Shoutout sa imuha din na. Rexel Makuha, gikan kay Rexter Makuha. Roland Mas Lascona ta, Uncle Tata na nalabay pagbasura, salamat. Mainit na kahaponon, Wapa Reyna, gikan kay Anya Vesa Nunoy. Shoutout from Taiwan, hindi ako nabasa yung pangalan, wait, mabantaan na, usap mo na mga pangita po yung pati nga ko ka ng mga, pati yung mga username ba? Makaunaw na ko bago sa kanisa nga klase sa kanang in real life. Nabanis na yung trabaho. Una nga sila trabaho, dili siguro na ni sila mga mindset. Poor mindset ang gudu sila. Or wala lang gud ni sila yung mga human decency. Shoutout ni Bundoy na asa talisa, gikan kay Jonalyn Imia. Hello, Adi, galing sa Kalapan, salamat po. St. Bernard, gikan kay Boss Orsi. Charlene, Jonalyn Imia, Randy Antiaga, Arkiaga, Santisas. Hello sa inyo, ha, may pagpaminaw. May pagpaminaw sa itong mga katropa sa Lengleng. Dapat, diri lang sa Visayas, apan sa Mindanao. Tibayahan na ito, itong mga katropa sa Canlaon. Hello po sa inyo, ha, may pagpaminaw. Shoutout din ako ng 101.7X of M Canlaon. 101.7X of M Bukidnon. Madungan ta sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Shoutout kay Mar from Quezon City. And of course, shoutout to 92.9 Giholngan X of M. And ako tagag, special nga pagtimbayang ato mga katropa diha sa X of M General Santos. Grabe na sa nahitabong kusog, galinog. Kapatay og yun sa itong mga katropa din ha, ginaot ko nga ginaunta madugagan pa ang mga casualties kung sa man nga ron sa sitwasyon nga kinahalang masave, ma-rescue kung sa man galing ginaot ko nga masalbarag yun. I know, dili yun okay ang kahintang sa uban karon na sa itong mga katropa diha sa General Santos City. Kaya doon naging mga katropa nitong biktima ni ining pagkusog nga tayog sa Mindanao nga bahin. Kaya dili lang sa General Santos, doon na pa yung mga kasigbit ng mga lugar nga nakasinati yung dili maayong kahintang. Ang pag-ampo na mo para ninyo katropa. 107.1 Tagum X of M ang pagpaminaw. Labi na kayo maabot at itong pagtimbaya sa Davao de Oro. Sa Davao de Oro, Davao del Norte, sa Samal Island. Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa nga naminaw karon sa Tagum X of M. Hello sa inyo, ha? Inaliliap ako nyo sa live. Ay, dabi, ato nang ikuan, B. Wala ko naka-makeup today. Pero sige lang, ipakita na ko kung nung kaya para makita ninyo ng guwapag yapon ko bisag may makeup. Ay, ano? Ay, sa magmahay, ragod. Ano daw sa day title, ano yung ako ang bed? Ako to sa day title, ano yan yung talangutan na, oy. Ako po tibayaho na nga ito mga katropa sa 97.9 Davao Katropa Digital. So, this akong master, yeah, akong master, master tanini. Si Kuya Cardo. And of course, shoutout sa XFM Pagadian 89.5. Norwell, hello si mo Norwell. Pinapaminaw sa imuha din, ha? And of course, 99.1 XFM Mati. Isa sa bawang gusto at duan, pinibot sa dagdagan. And 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM... Ah, wala natin Cotabato, sorry. 99.5 XFM Zamboanga. 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Ito lang sa Lopo. Washing from Lipata. Anyway, mga katropa, launa 35 naman. Ako sa katagang oras o panahon. At pipila ka mga pahinom dumubalik tataod-taod sa itong programang X-Rated. At tangin ninyo nga ito ang X-Rated drama. Kung diin ato ning masaysay o masaksihan. Higo, ano na? Sana? Para po sa tropa ko. Ambot, kaysa ba niyong tropa? Bakit hindi mo nilagay kung sinong tropa mo? Oo. Balikan ako mga katropa sa mga namino pinagi sa itong radyo karon. Gahinig oras nga lili ako sa Facebook Live. Kaya basing musamot ka guba inyong adlaw. Ano, depende na magunin ko sa epekto sa inyo. Ha, at tangin na ninyo ha, kaya pipilan na lang kaminuto. Ako na ning basahon, ako na ning tagaag oras sa itong X-rated drama. Kaya murag nang inahanglan, yun ni? mga bulawan ng pagtambag. Watching from Prosperidad, Agusan del Sur, DJ. Ayan, nadungan punta sa Agusan del Sur, pero sa San Francisco, na itong istasyon din ha, ang nga ito ang 91.3 XFM. Ayan mo lang, chika ko lang sa inyo ha. Mga katropa, mabalik na taon-taon sa karuan. Ani asang isa kasunata nga akong ibilin ninyo niya, mabalik na po ko kaya akong kwaon siya.
5: Ayan!
4: Nagbalik na ito, katropa. Ito na nga, basahon ang ato ang X-rated drama. Maulang kayo, lisuin yung mga radyo, pabilin lang sa pagpaminaw. Kaya hangtod alas tres ta, mag-uban-uban sa programang X-Rated.

0: Diliko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutah-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mainom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matag-adlaw. Tibo dyan ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Grace, sa una ako sugay ko may inom kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin, gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So ako yun lang na pag-inom

Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: akong maglabat, kanunay, gumitan ani nga bay comments. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never gid ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit gid na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Samsung

FM, Cebu Philippine Standard Time. It's 1:48 in the afternoon. Kedrop ang oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na guna niya itong produktong Santon Plus Coffee Mix. Kedrop, if you're someone who is a coffee lover and at the same time very health conscious, I know some of you guys, what do you call this one? Some of you very, very, ano, sa ilang mga health. Well, I guess you really need to choose the right partner. When, with the product nga, kung ginaingong pirmi din, hey, someone, yung hyper acidity is one of my challenges. Kamusta, likayan sa din yung ang mga wrong intake. Dahil lang sa food, but at the same time, with the liquid intake niyo, katropa, ka maka-apekto gidna. And isa din nga itong ginainom na ito, nga, kape katropa. Ang Santon Plus Coffee Mix, doon ay magustin, soya pa, powder o malunggay. Tulo ka content, lain-lain binitisyo nga makuha. And I know for sure, some of you would ask kung ako personally ginainoman ako. Personally, yes, kay dili manggod sa tanang higayon. Saka busy na ako, saka hectic sa akong schedule. At the same time, ay panahon nga, dili po ko kakaon o tarong. And I would really make sure nga, even though wala ko food intake, masudlan na nga akong tiyan o ba anything sama sa kape. Well, the thing is, dili ko mag-uol kung ang kape nga akong imnon kay ang Santon Plus Coffee Mix. Kay tungod ug alang, ang Santon Plus Coffee Mix, adunay soya powder, mga katropa. Ang soya powder, katropa, adunay nagkalain-laing binipisyo nga makuha. Labi na sa mga katropa, itong gabantay sa ilang timbang, ang soya powder, makatabang ka na sa pag-monitor sa inyohang kuhan. Kay tungod high in protein, katropa, sa wakay baong, ha? Oo, wala, nagtuon din, ha? Wala. Pag isa din sa inyong tunan, inyong mga panglawas, katropa, sabto ninyo ang inyohang lawas. Santon, ang atong Santon Plus Coffee Mix, adunan ay soya powder. Asa na to, kung kodigo din, hi, kaya para basahon ako ang akuang kuan. Naadili ang matabang sa soya powder, katropa. Ang soya powder, high in fiber, high in protein, low in saturated fat, cholesterol-free, lactose-free, good source of omega-3 fatty acid, source of antioxidant, high in phytoestrogens, mga katropa. Alaunang 50 na sa programang X-Rated, at ang itong tole nga itong X-Rated drama, kay ato na nang sugdan. Lingkuri na, katropa, kay kung maulay ka, di na gita mo balik, ana, ha? Kay kaisa na gita mo drama. Ayan. If you ask me to, by Selena Dion. Ngayong hapon, mga katropa, atangi ang X-Rated drama, taon-taon.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, saan tamubo ang lawas mo? Sayawi ko sa matubangan.
2: O, sa buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapalay ang putol sa iyong kinatao. Wala sobrang kadukero. Pagkaan ko ni anumat, stagboy ang tan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: minaw karong oras. Labi na sa padung ng mga pagpahuway. Matulog. Maginoktok. Naguna-una kung mga absent ba sila ugma. Ayaw lang sa. Ayaw sa mag-absent. Hanala po yung miingon. Ayaw sa mga absent kay isa na lang kaadlaw weekend na. Pero di mag-uol kayo. Banan mo sa programa ang X-Rated. Tungod kay Cabao ko, Luzon, Visayas, ang naari na minaw karon. Di ko gusto nga mag-uol na ito ang XFM Pagadian, Canlaon, Bukidnon, Gihulngan, General Santos, Tagum, XFM Davao, Pagadian, Mati, Zamboanga, sa kadagang istasyon nga naka-on-air ta karon. Pilita mo biguon. Pilita mo biguon ka. Lalim ang maghulat. Girequest ra bagid ni nga mo on air ta ug ko tibuok istasyon sa XFM nya din nato ni tumanon una ani ay na ani ana po ang laing sugilanon sa atong X-rated drama. Sumatang po nga itong hatagan sa pagtagad karoon, yung ipada. Wa man lang gitunol, gipadara dito. O gihapit diri sa atong istasyon sa XFM Cebu. Kaning lalaki nga. Uy, taga diri sa Cebu. Lalaki nga. Puyo diri sa may capital side. Kuy Kinsani. Ato na siyang itago sa pangalan nga Dennis. Dennis, nga taga capital side. Ano ni Dong? 23 anyos. Ulitaw. Kiningyang sugilanon mga katropang ipaambit niya. May tungod niya sa iyang sitwasyon karon. Gugma na sad. Gugma na po. Sa iyang sitwasyon karon sa iyang uya. Aron inyong masabtan? Tagaan kini? O kaning iyang tampo ato ning giuluhan? O ga gitago ng relasyon na?
1: Dennis, may pamutan na lagot ko ninyo.
2: Isang ka na, Ellie?
1: Unsa man. Nahigugma ka bagay na kong tinuray.
2: Sabi ng pagkasultiha, Ellie. Ngano, nagduda ka sa kong pagkatao? Nagduda ka sa kong gugma ninyo?
1: Kung inyong ka ikaw nga, oo.
2: Na, nayabag na.
1: Dennis, kung wak ka na may kugman ako, please. Ayaw ko pala, Uma. Kang kahilan ko.
2: Una-una raman na ni Muili. Doon sa kabayaw eh. Ay ko pag binata. Mawala ni Timan eh. Mahal ko ikaw, Eli. Mahal

0: Oo, oh, sana. Masyari ako gisulti nimo. Makahalata ra lagi nas ili nga kuwang ka kaiblad niya. Uya, usa naman ron. Gisultihan ka na yun. Tungod kinakabantay siya nga luag ang imong gugma niya.
1: Wow, nga bitaw.
0: Oh, unya, bebe. Ya, usa naman ron.
1: Mabot ba? Bisag mo sa akong, sab na akong tudlo na akong kagalingo niya kugmaon din siya, pero dili, mangyot.
0: Dinis.
1: Pero sa, kung ba? Di sab sa ingon ha, nga huwag yung feelings niya. Doon na sa kuy gamay nga feelings niya. Pero kuto ba gini ha? Gibuhat ko na gini ang tanan na lumailab niya, pero
0: Dinis.

0: Mau na diha. Sigim lang ang kaungod. Asa na yung resulta? May tambog ang samot. Pagdayit sa panagsaw. Uy, ang sa kabiya, ha?
1: Dennis, mahimo ka. Di lang yung madak mo ng imping mo. Nauna kay ko. Huwag ka magkakita. Niyar sa din eh. Nagtanaw na mga tao na to.
0: Nauwaw ka? Kus, magpadaot ka.
1: Dennis!
0: Ay, dautan, gisulti kanina ba? Laki-lak pag inasiya. Ay, anong sama ka?
1: Nauho lagi ko, Dennis.
0: Eh, anong mauho mga tinuod man?
1: Tinuod lagi. Pero nililang untani mo, ingnon ato nga halos isabag na niyo sa tibuok kalibutan. Nga tambo ko.
0: Ay, sus! Huwag kay ang nang ikauho din to tungod kay tinuod man.
1: Dennis! Dennis!

si Ellie, DJ RC. Mauaw ko, o mauwagib ko nga makikuyog niya. O wala sab kayo kay feelings nga to niya, DJ. Sa tinood lang, napasakitan gid ako siya itong ako siyang gisutihan sa kamatuoran. Nakahibaw kong nasakitan gid siya og maayo. Og tungod ana, maokini ang nahitabo.

Dennis. Dennis. Mauna lang siguro niyang katapusan na itong anak kita. Ha? Huh? Sakit mali akong buhaton. Pero, kinahanglan nga, mapalayo na lang ko. Tungkol kay sakitan kay ko sa itong sitwasyon karon. Mulag ako paingon sa Manila sa sunod semana. O dito, kalimtan ako ang sakit na kong tagahapon din eh.

0: Ogma mulher ganhou desse ilhéu, sa? Oh, ano nang yun anda mangka, ha?
1: Kasi masulti ba? Pero pila ka adlaw ng kalambay. Karoon ba eh. Ibati, hindi ko kami ngaw niya.
0: Uy, unsa?
1: Nagawa, pitaan niya, babay. Kalibog ko sa ibati. Karoon naman nung kunayin ko na niya.
0: Ah. Di pa uhay siguro ang tanan ba eh. Ang tuwas na sila ha. Pati surukte.

0: dah mati, Dennis. Di ko ni mapalay kahon.
1: Uy, nagsugot ako balis yung nobi. Di ko gusto mo ba, kasi kung pala lang.
0: Oh, Dennis! Dennis! Dennis!
1: Manuroy ta, at otos plaza.
0: Sige. What the hell ang kapangyakaw?
1: Ato ta dito?
0: Ay, karang Dennis. Mag-snap po na ta. Gutom na kahit ko.
1: Oh, sige.
0: Lamiga, ayaw ang manggas.
1: Oh, ah. sige.
0: Dennis, sige na, mga una ta. Aksyon naman kong gutom ko eh.
1: Aha? Kaya ta, katulong na biya ka nagsigi kaon ha? Una ka itong mangga. Dahil, katong atong nagian, baligya o shake. May kaon siya ka pa, parisan ko sa aking prito. Uya, katong nakaagin tao pa po, kaon siya ka. Yan ka, gutom na siya ba?
0: Ang butan eh, uy. Sige na pa, mga una ta.
2: Ikaw si Dennis, dili ba?
1: Oh.
2: Mama ko ni Ellie. Moderitso na lang ko sa kuntoyo ni mo. Putlo na ko ang inyong relasyon og sa akong anak. Tungod kay wa siya makuha ni mo. Og palargahon gyud na ko siya dayon aron malayo siya ni mo.
1: Isa?

ako ang dakong problema. Na-fall na ko ni Ellie. Apan mo ni ang gisulti. Sayang inahan din hina ko. Huwag mo ang galibong kung maayo ang akong utok kay unsaon. Unsaon na lang. Na naigo na gid ko dito kay Ellie. Magbuwag ni DJ RC. Matod pa siyang mama. Wala daw ko'y ikahatag ng kaayuhan nga dunia. Wala makalarga og dayon si Ali, pero supak yun ang iyang manginikanan sa among relasyon. Ipalabas, gani namong buwag nami, pero sikreto rami nga nagkita. Sa magiging akong angin buhaton, ani. Si Ali, mitambok na noon og samot, kay hingaon lagi. Sa may inyong matambag aron madaot-daot usab sa madaot-daot sa taon siya, uy. Bahin siyang mama, DJ RC, may bahad nga oras nga may bawaan niya, nga siya po may ukita ni Ali. Yun nun yun niya o pagpalarga. Ako hinigog mga si Ellie. Nabangin taon ko, DJ, nga masulbad din nga problema. Kay kung sa tinood lang, tinood anay kaning gibati ko nga to kay Ellie. Dili na ko kayang mawala sa DJ RC. O lang, hinaot ko nga doon ako'y makuha nga pagtulunan gikan sa mga suking tigpaminaw o kanimo sa DJ RC. Paliugog please ako ang favorite song King Capatis Meet again Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Mokini ang akong X-rated drama. Ako si Dennis. Udagang salamat.

0: Paris Need and Don Henley. Sometimes love just ain't enough. Pasabot, basta ay dili good enough kung maingong kagugma lang. Dapat mahal na mahal. Apangunta na, unsa man gid ang sukdanan kung naigugma gid ka sa tao. Ano na ba yung sukdanan? Tinakos o gikilo? Depende na DGRC. Kung ano talaga ang dapat. But anyway, sa imuha, Dennis. Di ko yung gusto iingon sa imuha, Dennis, kay grabe ang twist sa inyong relasyon, no? Actually, you don't deserve her. Oo, nahigugma ka niya, but I think you don't deserve her. Too bad. Pati kong batasan din nga po. Pero anyway, kanaman din mga caller nga muhatag o mga ilang mga bulungan ng tambag para ni mo, Dennis. Basi, ano na sila yung mahatag ni mo? Well, nanatay caller sa Pikes Linya. Kinsa ni, taga-asa ni, maayong hapon.
1: Hi, ma'am. Baby, natinated ko ako.
0: Kaya na.
1: Ay, super son.
0: Ayan, oh. Basi, palungan na po ko ni mo, ha? Mura na kag correct.
1: Ayan.
0: Ditsura kag kanag... Ano na ka, DJ? Ayan, mo na kay Rol. Sa hangover to ni mo, ay. Sa hangover to ni mo. Ha?
1: Isa na tutubag.
0: Kita kang Jairo nga si Jobin, Rol.
1: Ayan. Jobin na saan? Diba na sabi mo ka lang?
0: Yung na ako kompleto ko diri kundi si Rafael, si Jobin, si Jairo. Oo. Ano ba? Yung
1: nato sa boses ay...
0: Ni Kinsa? Ni?
1: Ito natubag na ako ganito.
0: Agay.
1: Dugdugog. Nakitayin na ako ng mga boses.
0: Oo! Makadungog na ba siya kay tapad niya ang radyo? Huwag din yung mga type good boy, mga inanagtingog. Wala, namula in town din si katropang Doc JJ. Namula, amot, nailibo ko, namula na skilig, wala may kanya, basi katuok ko na ni. Anyway, Miss M, okay na karoon, nahuwasan na ka?
1: Huwasan na, ay maling.
0: Ah, sige, kaya na, kaligo ka. Nainom, magdahang bugnang tubig. Anyway, unsa may machika ni mo kay Dennis bahin sa iyang X-rated drama?
1: Para na ko, magmay ka siguro mulayo. Isa sa Diyos, ang nang babae mo, sige, matasya, panaway na tambok-tambok. Karo ako nung nangyong kasing-kasing kung gugma ba kita.
0: Ito, tama-tama.
1: Makuyog mo, kupyait ka kung mga isininog ka. Ima na siguro, ay nagkalain na, basit-batik ka na.
0: Hello. Oh, bitaw no. Basika nang ang ending ra ni kuan ba ang tumong ra gid diri ni Dennis no kay wa na laing mapunit niya mo nang balikan na lang.
1: Naasi ka bibi baby. Ina nang nya sige sa panawa niya gusto siya mudaot.
0: Tinuod. Oo.
1: Mas maya siguro mamulaya ang babae para mausisa niya yung kabalingon. Kung ako kita yung gibati.
0: Tinood. Araw masairan kung unsag yun ang yung gibati. Oo.
1: Okay. Kung kamugin ang gilati sa kapalaran na magayon, kamug yun.
0: Pero huwag makapugog.
1: Isang isang ang balingon, sikid mo ka kamo.
0: Correct.
1: Pero kamo sa babae, nandintan ko kaon at isa po yun.
0: Ito, ako bisag ako. Kung ako babae niya, didaan kong kaon sa laki. Niya ingong pagigong tambok, pusilon. Ay, pusilon! Hindi, ay. Joke ra, ay.
1: Man siya mabihan, kaya ba si Gwelaing mong subot niya?
0: Oo, basi gihadlok siya ba nga, mura ni babae nga mo antos niya. Ang ayon ni mo, Dennis, no? Ani niyon, Dennis, ay? Kapoy kaya si Dennis, ay. Feeling ni mo, Miss M, feeling ni mo, posibleng wala siya gugbag yun kay Ellie? Nawa, napusilan. Nawa si Miss M. Ako lang bidagan na sa tusia. Miss M? Nawa. Sinangover pa. Alas 2.23 na sa kahaponin katropa. Sa mga gusto i-share ang ilahang mga suwestyon o violent reaction sa ito ang letter sender na si Dennis. O sa mga wala kaapas no ang storya ni Dennis, bahing kini sa iyang karelasyon nga si Kuan. Tawag ani. Karelasyon nga si Ellie. Mabsad girugma kay Holiday Man. Gikan kay Cedric Javier. Hello po! May hapon! Kinsa ni?
2: May hapon.
0: Kinsa ni?
2: Pala na. Kung kinsa.
0: Kung tago sa amal ni. Wala naman tayo lang choice ani.
2: Ay na lang pala di ha.
0: May hapon! Sa taga sa amal, gauyog pa mo din ha? Gauyog pa mo din ha?
2: Uwis ka na New Jersey kaya nang mga after sex yun eh. Mga... Nag-dagan lang yun ang mga after sex yun natin kaya sa billboards ka lang.
0: Ay! So, bantayan ang gapon ng mga building na natayog atong ni Agi kay...
2: Bantayan ang gapon.
0: Kabalugyog ko nga lison yung kaining lino kay ako personally... ni trending magito akong video tong laing linog diri na hitabo sa Cebu. Digin ako tumakalimtang. Digin ako tumalimtang nga makita gyud ako kung kaugalingon live pa ko ato on air. Kusog kayo.
2: Hindi magani pugo. Ay, sige kay tumis na ko yung things din ta no na lang mayna yung tugot sa linog.
0: Delikado man sad pod karon. Delikado pa dito karon.
2: Mao yun, mao din eh.
0: Anyway, lain pa'y ato. Off topic. About kay Dennis. So may maingon ni mo kay Dennis? So may angin mo ato na rin tawanan?
2: Ato ni mag-ubo ni Jersey sa kaunahian. Di ba, hindi na mag-isulti dito?
0: Oo.
2: Napapaimbing na ang istorya nga na-pull na din sa ni Eli. O niya, siguro, ang mama po siguro ni Eli, kaka-matikon po siguro sa Trenero nga sininis, nagpakita ang Dini mayong taras sa doktor ni Ibe.
0: Mm-hmm.
2: O siguro na nga, dikomprahan po siguro na si Dennis.
0: Yes, oo, okay. Lain na to yung mga pagtratar. Uy, di man to maayo, uy. Well,
2: bisa na kong video kasi naulog ko, kasi siyempre na nalaki ko.
0: Walang ingon niya ka ng, ano ko, dili deserve ni Aling tratuhon ni Dennis o ing ato.
2: Dennis. Mamang gani nga, sinugyanan pa lang, nakakita naman ni Monta kung saan pa lang physical na appearance.
0: He deserved me.
2: So, yun, sa lain ba eh, nalipay na lang po kay, sa kung nagigay ngon, sa ending na napul na lagi siya ni Ine, nga iya na karong problema, ang mama ni Ine mismo, kay dibahara na siya nga, once na magsingin sila ang kita, niya mahibawan sa mama ni Ine, para yun ang ginutalaga si Ine.
0: Yes,
2: okay. Kung ako, kaya ilan naman ipalabas ka, bulan sila. Ano yan ang gapon mo kung sa manangin na nasundan? Basta kay siguro alam yung part niya, tinuod yun na nidugma ka na yun nga doon eh. Ayaw na yun buhata pa ang paskit niya.
0: Tinuod.
2: Ayaw na yun buhata.
0: Yes.
2: Kung tinuod ka nga na idugma, ipahit niyo. O sa pa, parang yun po na makatuo po ng mama ni Hiling na responsable kang pagkalalaki. Ipakita din mo nga ito nila nga ikaw mismo nangitang panginagurian aron pagkabot sa panahon nga kamong mga sinili ang magkadayon, makadarob na mo sa inyong kabaling mga kail. Mauna nga, hindi lang kayo sa dugma ka lang nakatutok pero ni Lunong Dines, kung hindi, mismo sa pagparingkamon mo aron lang ikaw mabuhi o ang inyong pamilya sa maabot. Ipakita din mo, hindi lang kayo sa mama ni Hili, kung hindi, sa kanang nga mga nakailan ninyo nga ikaw, tinood na yung mga pagkalalaki yun. Kaya ang tinood na lalaki ng mga video kasi anda mo barong kung saan ang angay niyan ipabarong.
0: Kanang mga no? Bisay kung saan pwede ibarong.
2: Tinood. Muna nga pangita sa buong kanang panginabuhian po interesting to na inulingay ka ng inyong sitwasyon. Pero huwag ka malingon ay nga mabulag mo ito. Hipad niyo po ninyo kung saan manangin na sumpad. Kaya siyempre, natuwag ka naman kakarili. Yeah, seperti po sa paglawas po niya, eh, katambang lang po na ko niya, dahili po. Dahil, kanang, yung trust din ito, wala yung kanang, naginang lang yung kaudisiplina sa inyong kaugalingon.
0: Okay, so then, sobra po di ko na kayo.
2: Sa inyong kaugalingon, di pa di Jersey. Kaya kung, wala niya kaudisiplina, balikon ko sa inyong kaugalingon, magbunga yun, o dili, maayo. Muna nga, nining panahon na karon kay trending na kay karon ang mga nilinig ang mga sakit sa butak mo na to na binasa atong di pagkaroon karon ng bunaya mga chemicals tuba pa tunan na to pagdisiplina tunan na to pagamping ang atong pagbaling ng mintras bili pa ulahi ang karan wala balik ko na ko badin is kung nakanungod ka bili lang kay magfocus ka lang sa gugma kung hindi lang lang yun na ipakita nimo nila kung unsa ka kung pinutanay ka magbibig pa kanalaki. Kaya gani ang mga babae mga gani na kung mag-isipon mas huyan pa na nato nandita ko magaling mga pamagi ako ba nang amatay na lang gani sa abroad kay ilang ni paring kamutan na mabuhi bilang ilang pamilya kita pa ka ang mga nanaki di ba?
0: Mm-hmm.
2: Wala nga kung ba nahayagan ka wala lang kung nakasaba yung mga isulti lang ako dapat ako
0: actually ito. Nangasaba agad siya ayaw to Dennis nangasaba siya Dennis oo oo Kate ka na siya nang sama, good na siya, good. Salamat kayo, katropang James.
2: Pwede ko mag-report?
0: Of course, of course. Go ahead then, go ahead, James.
2: Pag-inaw ka ron, mag-inaw ka mga amigo sa kahanginan. Nainaw ko nga, naminaw mo ka ron. Pag-inaw nila ni, Joe, piya sa Madawi, nila ni Ms. M, ni Mrs. M. Huwag akong mabanda ng mga color sa Manila ni Martin, diya akong silingan, diya sa Davao City, may ito paminaw diya, o katulad sa nalanggit, gawa na ko nabanggit, o kanon, especially sa mapinanggaon kong asawa, diya si Junet.
0: Ayan, may pagpaminaw sa itong mga katropa din ha.
2: Kung mo para mga tatantun ko pinis, ay, nga kung ako nasimuta na ako, ayan, gitimpla.
0: Wow! I-try ninyo ang kuan. I-try nyo ang Santong Gold Coffee Mix. Isa na sa kong paborito.
2: Okay, matay ko ni Jersey. Matuman.
0: Ayan. Thank you, kaayong katropang James, all the way from Samal Island sa Davao City. Katropa mo!
2: Ay, natural.
3: Exciting!
0: Ayan. Grabe makahatag o mga kuan si katropang James. Oy. Nga 15 minutes, sag po to, buyag. Oo, sag basta-basta. Hello, may hapon! Uy, shout out sa mga tipaminawan diha di ay. Nga, naghuwat nga mapansin ilang kuan. Hello, may hapon!
2: Magandang
0: Magandang hapon. Alam ko na kung sino to eh. Ayan. At dahil dyan, sabihin mo na ano ang chika mo.
2: Wala ba kayo pa at that time?
0: Oh, sige. Eto na.
2: Ako na ako na ng mga kuwan na yaan na lang ako. Kuplo na daw ang ilan. Isinig sa iyo. So, kayang anak.
0: Wait lang. Putol. Balik ka.
2: Ako ka na.
0: Sige daw.
2: Ako na ako na po. Bicho ako sa kuwan ng mga bagong sila sa mamas ba ito. Wala pa ko na ako.
0: Ang story niya din ni katropang Marvin, ang nahitabo niya, Manggod. Kani si Dennis, ano na siya eh, karelasyon niya si Ellie. Apan si Ellie, mas dako ang gugma ni Ellie ngadto niya kay Dennis. Atong letter sender si Dennis mismo. Apan si Dennis, wala kayo siya gugma kay Ellie. Kay isa diha, tambukon daw si Ellie. Usay iyang pakauwawan, ina niya tambok sa dahang tao, niya badlungon niya pagmukaon. Masakitan si Ellie tungod kay syempre di man niya kinahanglan isinggit na. Apa ini abot ang panahon nga ni Bali ang panahon o siya ang nahigugma o siya na po ang na-in love ngadto kang Ellie. Apan, ang ginikanan ni Ellie mutugot na, siguro tungod po posible, aware ang ginikanan ni Ellie nga wala ginatarong o pagtagad ni Dennis kani adto. Kaya yara mangung, matod pa niya si ang letter mangod, lisod daw nga tunan niya ang gugma si Ellie. Pero, dili doon niya nahigugmag-ayo, pero nasa'y pagbati. Di lang ginaw inanakatanto. Mao na sigurong lahi yung pagtagad ka ni Adto tungod kay dili inanakakusog ang iyang gugma. Karo, napangutana niya, kay nahigugma naman siya, pero mura mangyapon, yara mangyapon maglungo niya agbukaon. Pungutana niya din eh, o sabay buhato niya, nga iyang ginikana ni Ellie, di naman yun musugot kay kung mahibawaan sa ginikanan ni Ellie nga nakita pa silang duha, posibleng inayon o papalarga sa laing dapit si Ellie o ipalayo nga to niya. Pero siya, dili siya gusto kay nahigugma na gidaw siya kay Ellie. Para ni mo, gugma ba nang gibati ka ni Dennis na to kay Ellie?
2: Apa sa kuwag, Jesse? Ito mo po, walain na para naging pagkuhan kay pagbuli kay sa iba ni pag-ibig. Siyempre, ito din ka nang bala eh. Ano yung inaw mo? Na, kung may gugma, ano yung inaw? Kapagbili ko mo kapag-awagan.
0: Yes.
2: Sige na yung bubo, na-inlove na yun.
0: Kaya maglagyan naman ang taas ilang duha. Motong, dito rin niya gibati, mura ka ng diyan niya gibati ang gugma nga mapalayo na ang tao sa iyaha. Kana bang ginaingon nila nga nakita na niya mo ang importansya sa tao kung nilayo na.
2: No. Nangyari lang ba? Eh, kung pasakpan niya sa iyong kinikanan, pasakpan niya sa iyong kinikanan, kung hindi pa pati siya, posible yung ipalayo sa kinikanan at si Ibling. Ang iyahan lang ba, kaya mo yung pagkakabahat, pagkakabahat ng ibubuta, ako ang naipatong. Para dili na lang kung palaw, hindi ang kita ng bumubra. Ang pakita ko ba at importante pa, sa ginikamay sa babae. Kung umusap yung pala sa una, huwi ko mo ba? Sa iday ko na yung ingat mo na, kung usap mo ito yung pagpunin sa iya, ha? Huwi ko mo sa panahon nga naasi, ha? Bali mag pinutanan ba? Bali mo, tao na magbuang siya sa mga pagpakita ng maayos sa iyo. Kaysa, nagsito ng mga nai, ang hindi ka na na, ay hindi na, ay hindi ka ipatawag pa. Ay, ano pa na higaw pa ng tayo na kadawat pa niya kung kita ng pagmayang tao sa pagbubuan. Ang alam mo buhay kong bubi. Kung paalang sa talipang sa labang na yung tuwan, kita man mo, pero dito, isip dito ng dito na niya pa rin, sa atang yung magpatakot. Kaya kung once na nakipanood mo, layo dito sa sakwa, dito yung isa, dito kita, inuha rin ha. Aga na lang po dito sa yung ginikan. Sa dalo sa iyo. Nalimbo ka dito.
0: Ay nako. Naka-take note ka to si ko. Naka-take note ka ni si Dennis. Pag-take note, Dennis, ha? Wala ko ni sapo-sapaw ni mo kay para makahuna ka. Ay,
2: sa wala ang kapag wala ang kapag pagka-uaw sa iyo. Kung uuod mo ka na panahon, bawion na lang. Ayan mo ba ito, Dennis? Tumana lang sa ating bumot sa ibang ipaman. Araw din sa mawala ko ha. Paano ang panahon ng paman mo?
0: Correct! Aminan niya, Dennis!
2: O di, patapunan lang yung mga sa ibang ipaman niya. Ipaday ko sa wala. Kanay mo yung tukol. Mana kay online, tapakay ko.
0: Klaro
2: po.
0: Klaro ninyo. Anyway.
2: Tamsi, wala na.
0: Pero actually, too much is bad po ba yan, no? Kaya basig kuan na po, sobra na po si kuan. Dapat healthy lang po siya nga pagkakuan. Ok, no?
2: What's up, kuan? Di ba, sino? Wala na po.
0: Wala problema sa sizes. Ang problema mo na ang disiplina. Okay. Bisa pag maingat ako an kung dili kaayo kay nga it's a matter of a health condition. Kung ang sobra dili kaayo, aw dili na nindot.
3: Exciting.
0: Diba? Anyway, Marvin. Ay, sige, go. Go, go, go.
2: Shout out din ko ni Adam Bailey na ulit na is XFM. So, ni Isa, kay Umar, kay Rinkel, kay Bumbang, Kara, did you help me?
0: Alright, thank you so much, Katropang Marvin, all the way from Tagum City, and Davao ni siya. Davao. Katropa mo, Alas 2:38 sa Kabuntagon sa programang X-Rated Katropa Tibuok Visayas Mindanao. Nara sa Carve Benigno, hello sender. Ang ako lang is deserve siguro nimo na ipalayo ang girl sa imo. Kay ginasaway ra nimo that time, dapat gani gi-love and support nimo si girl. If tambo kay siya, maybe na problema sa iyang health or picos. Di kay sigilan nimo og saway. Pero if now naka-feel na kag-love, pangitagwe nga makita sa parent ni girl na deserve ka para sa ilang anak. Gikan ni kay Teresa Carve Benigno. Ayan, ipakita mo kung deserving ka. Ang itawag saktong trabaho, Dennis, huwag nidyo ikaw dako-dako ng budget kay singkira magkaon si Ellie, gigan kay Charlene. Ayan nga po, Doc JJ o DJ RC, choose kaayo ang lucky, oy, okay na na, busok, nindot, ay always exciting. Oh, ana, dosi ko, ana. Shout out ni from Bien Onido Bol. Salamat gikan kay Ariel Mermol Merlumontod. May pagpaminaw Jello di Magiba. Hello sa inyo ha. DJ request kung song kinabuhi by Jello and Dandan. Dili pa na ako na-play kay ngano wala na sa amo ang playlist sa karon ha. Sir. DJ Guapa maayong hapon. May pagpaminaw sa imo di Ma'am Nemfa de Lusa. May pagpaminaw sa inyo ha dela ko asa mo na minaw karong o rasa. Yan. Maupay nga kulop, DJ Reyna. Shoutout and watching, listening from R.E. Glass. Kalubian, Leyte, exciting. Shoutout XFM Tacloban. Gikan kay Tabarera Edmond. Mayong hapon, DJ. Lambert Mangyaw, Angie Remo, Roland Lescuna. Hello po, may pagpaminaw. Lowen Arnado, mayong hapon DJ Chinita, shoutout ko sa akong mga kauban yung konsehal na sila Lorvik Maranga o Joey Peñas na always naminaw sa imong programa. Hello sa inyo ha, diha mga kagawad, may pagpaminaw. Excited na mi nga muari kag lapo-lapo kay makahaga na mi sa imuha. Hala, muhag sila. Sige, atangin ninyo ha. Parang umaabot Hunyo 19, alas 4, sa Charter Day sa Lapu-Lapu, anadya ang Celebrity Basketball Visaya Fest nga pinamunahan sa Visaya Flix. Uban ang Lihok Films. Mag-promote mi din sa among upcoming film nga Pickleball, a Father's Day special movie nga gibidahan nila Kap Lodi o Tita Diwata. Kasi pangunta nag-asa sila na rin, naghimo na sa lino. Hello, may hapon!
4: Yes, mayong hapon.
0: Kinsa man niya ang akong kaistorya karon?
4: Ginay?
0: Taga-asa.
4: From Davao City.
0: Hello po. Ayan, from Davao City. Oh, nakabuk ang taga Davao City nga nanawag diri. At tulong na di ay kay Samal Davao maghihapon. May pagpaminaw din sa inyo sa Davao. Kumusta man ang linong biha? Wala pa mag-iuyog-uyog? Nawa. Nawa siya. Balik ko na ko ha, madunggan o makita nyo na kami karon diha sa Lapu-Lapu Hopes Dome sa Charter Day. Kauban ang Visaya Flix para sa ilang ipahigayan nga Visaya Fest o lahang Celebrity Basketball na andi sa Diego Loizaga, si Aldro Abrenica, si Andrew Mulak, yes, Andrew Mulak ba to? Yes, tama, Andrew Mulak. And then napod dapat mo para magkuan. Nami diya para magkuan kanang mag-apil-apil lang anak. Oh, shout out DJ nga Imal. Oh, grabe naman ni si Mots Imal Yamiado, oy. Angan kay ka mag-artista sa Visaya Flex DJ. Dili mo ko artista dito. Oh, di ko artista, di pa ko kapasa. Basta mga totang yung hindi na kayo. Na kami di akawban sila, kaplod yung Tita Diwata. Mag-promote ni sa amuang upcoming film. Supportahin niya, miha, sa mga tagalapu-lapu nga tingpaminawan nining programa o atong istasyon. At tangin ninyo ang Lihok Films o ang Bisaya Flix. Sabi na kayo na sila ipahigayon yung Charter Day. Sa Charter Day, mong kalingawan. Ay, sa kalingawan nga Celebrity Basketball o Bisaya Fest. Okay, sige makaila na ko duol lang. Ano mo kaila? Ilang mo duol na inside mura pug mura jud ko correct. Good afternoon DJ Chinita. Shout out ko nila Carmelita Lawas, Francisca Capuno, Francis Magrere, ug Brenda Zaragoza nga naminaw nimo always na minaw nimo watching from Laray, Inayawan, Cebu. Ayan, salamat sa pagpaminaw sa inyo. Ano man kuigong oras mo na nga ako nang ihatag nga akong X rated DJ's RC's advice. Sa imuha, Dennis, sa imong sitwasyon karon, nagpangayo ka na mong advice kay gibati na ka og gugma ngadto kay Ellie. Wait, bago na, shout out sa Buhol sa may bodega gikan kay Tiyob Gun Nonya. Unsa ni pronounce ani pangalan man? Matod pa nimo, gibati na ka gugma ngadto kay Ellie. Pero ako din lahat dyan ko mo advice, kaya di ba ako mag-atik-atik. Ako yung sutian kasi tinuod. Nga, really deserving ni Ellie nga ikaw yung makauban. Sa sugod pa lang, nagpakita na ka og di, dili na mo siya gusto. At doon na siya mga na-experience sa imuha nga dili niya deserve my experience. Apan, gihatag niya ang chances tungod kay nahigugma siya. Dili deserve ni Ellie nga tratuhon sama sa imuang pagtato. Labi na nga si Ellie, tinod anay ang pagpati diha nimo. Pero kaingon pa nimo, gibati na kagugma niya. Aw, ambot lang, kung gugma ba na yung mong gibati o kahadlok lang amawa ang tao nga nahigugma nimo apan dili tinuod nga gugma imong gibati. Kung mauman galing, dili man ako, kung ano man ginako ni, mahog mga gijudge ta ka, but I apologize. Dili ko ma-apologize kay from the very beginning, mali yun ang imong gibuhat nito niya. Deserve ni Ellie ang tarungon o gigugmaon o respetoon. Sayang lang kay uso magibigyan tawag na to sa ulahi ang mga pagmahay. Huwag sure kung amaw ka na ang imuhang gibati ka ron. Gibati ka o pagmahay.

pagpamunta na ka usay angay ni mong buhaton, e-let go si Ali. E-let go si Ali. Sakit na paminawon o nga nung magbuot-buot ko, ana. The reason is, from the very beginning, feeling na ko din igugma na yung gibati. Wala ko'y karapatan, oo nga, maingon, ana, pero feeling na ko din nagugma. Kadlo pa na ni mo, nga mawa siya ni mo. Pero wala siya kay gibating gugma nga to kay Ali. Oo. Kung gusto kang kaayuhan, kaayang gugma manggod, it's all about giving peace. Giving, taking, or taking care to your loved one. Pero the way ka musulti, bahay niya, it's not love. It's just you, mahadlo ka nga, mawad ang tao nga nahigugma ni mo. Kung nagitagon niyo yung relasyon, kung dili ikaayo ang inyong relasyon o inyong panag-uban, baka mong duha, buhiin na lang. Pero kung gimog yung ipangugos nga nahigugma ni ka kang Ellie, ipakita sa iyang pamilya nga deserving ka. Kung ipakita kay Ellie, nga deserving nga kang dawaton o mauban ka sa iyahang pag iyang kinapuhi sa iyang gugma. Hatagan kasi ang gugma. Ighatagan naman yung kasi ang gugma, dong. Marag wala man mo na-appreciate sa sugo. Ako kay kag pagkulang ni. Dilisan ako, maybe kay bawa ang ginikanan sa imong ginapangbuhat kani adto, mao ka nang inana iyang pagtata. Apan kung galing man, kung mao man galing, atay mahimo ay na. Pero kung gusto gino pakita ang gugma ni mo, buhata. Buhata, buhata, Dennis. Ayaw lang kutob istorya. Oo, kanan yung pagtago-tago, dilisan na maayo. Ay, kung pwede sangtod-sangtod nga magtago mo sa inyong gugma. Bahin sa pagpataasak na pagbusok ni Ellie, kay baong si Ellie bahin ni Ana. Abi ninyo no, mga katropa. Ano man kita mo mga tao, yung, uy, nanambok lagi ka. They know it already. Naman sila, isamin sila mga balay. Dili ni mo kinahanglang inong tambok sila. Huwag yun yung misconception sa mga tao. You don't have to say it to their faces. Sabi sa'yo pa, di mo kinahanglang ingon sila mga naong nga nanambok sila because kabaho na sila nanambok sila. And it's not easy nga mo ingon mga pagpapayat. Kasi tuloy yung pagpapayat, pwede na ikalibang taon-taon, okay, mamayat na. Process ka, tropa. Sabi na ang lawas, kaya ang tipiko nga explanation na like reaction na nga itong lawas. Pwedeng under stress ang lawas mo na maglisol po pa yan. Pwede ano na siyang sakit nga picos. There could be a lot of possible or possibilities sa Dennis. Ang imo nga diha, pakita ni mo nga suporta. Ipakita sa iyaha nga nahigugma kanya og andam ka nga. Suportaan siya sa kaayuhan. Dili ka na imurang badlungon. Ang tinuod nga gugmag yun, it shows respect. Huwag ka ng love just ain't enough katropa. Dili, wingo na kag nahigugma ka niya. Pasok na lang sa gugma kung ano na kay respeto. Igong oras mga katropa, dini na lang ko ito bang programang X-Rated. Magdugan na ito ugma sa adlang Biyernes mga katropa. Balik ko na ako at tangimin niyo karong umaabot nga kung ana sa June 19 diha sa Maya. Hopes Dome Lapu-Lapu. Atayin yung programa nga Sintado, kauban si Katropang Eric Ceres Manait, and of course, ato partner sa Pikes Lawa, katropang.jj. Ang sa ito mga kaubanan din sa istasyon sa 88.3 XFM Cebu. Sa ito station manager John Lemon Chavez by King, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated.

0: Se és la gent. Un naval i alguien fa. Quina l'àsia és l'hospital? On hi ha? Quin bogotà l'àsia és el doctor? Un tingui. Com se la manen que la gaia, nyu?
1: Ui, ang akong paamay na balé. Ganon ang akong lagay managin mong ipangutan na dok.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, and parasite ang gustong manintirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Nationwide. Matamlay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C, plus makaprotekta pa sa skin cells. Araw malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal, ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa fresh

0: Tika Nationwide.
1: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng Visionex Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang pero malaking difference sa araw-araw. Visionex Plus Soft Gel. Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Soft Gel.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santone Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin, feeling healthy pa ako.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santone Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santone Gold Herbal Capsule. Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon na akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
4: Naipa ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoots sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photography.
5: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
6: Hala!

0: kalidad nga gasolina imong gipangita ayaw na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Produkto sa Yester Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
2: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakit na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sola, huwag yung uyab! Sukat ka na minaw kong XFM? Kwartahan ako! Naapag yung uyab! Lisod po, nagmamayot ko. Ayos, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre. Oo, oh. 150 lang, 150.
5: Mga katupa, exciting!
6: Oras, alas 3 sa hapon. Oras, gatod kininyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
7: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7. Mga

0: FM.
1: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
2: Wag naman!
1: Marika, marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige!
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige!
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos ng chocolate, unya, gikaon na ako ang 25 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko ang pagsalig niya.
4: Aba ta rin eh, ba? Dahi kagyong ko. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung si Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasag din na lang, good ko, good. Kalipay mo na ako ni.
4: Ay, aba ta rin eh, mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon niya mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Balma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. Yes, sir. Atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pag yun, taga na kong tambal na tistingan, pero wala itip to. Sukad lang, girecommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata, di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Vision X Plus, ipuyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag ina mo premium D3, ragyan na nakapalaksik na kubalik. Ang niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
9: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at malakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Hala, happy ka kong chuti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. Usa na addicto.
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinoon? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako lang dako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang bihaling si City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawan Tison Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Balay-balay o dagang salamat.
4: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Mamino ka sa XFM.
6: Matay ako. Sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Apat sa dihang. Sugan na minaw ko, XFM saan man nga. Di ba? Mo po pa'y tigre? Hindi ka ba'n pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pamuligin.

0: FM.
1: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyok akong bumang piging gasiyok. Nangyong akong mabungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Nato akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit si Bu Santon Plus ko, dako kayo kayuhan sa atong lawas. Dako dito'y isatabang sa pampang lawas, ang Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahil si Neil Canyero, nagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, dua kabuan, taas kayo akong sugar, rani. Undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, niyagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.

0: Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clariskin Beauty sa

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Cellphone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra, stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong pamina o lubo, pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni inyo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, System Pain.
5: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kit ko gabalon, oxys the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay lira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
1: System Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
6: If symptoms persist, all the doctor.
1: Sa mga butika.

0: sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang sure da bay? Nga na good.
1: Sukad na ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker ug hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang lakaningot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa ba'y, ang Craft Gold pwede sa gamitong pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold ba'y?
1: Ubay. Ang Craft Gold, affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Anto sa kumbay kay mapalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City aron usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Landapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Kung ikaw makakita o bisgasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa Emergency Hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasarjog ka, bisa wakay sulod-sulod.

0: Ay, sabihin ka ni Mataa, oy! Ikatugong pa kita. Mami, bangon sa gundiya.
1: Ay, samok-samok ba? Matugong pa kaayo ko. Ikaw na sa gundiya.
0: Ay, sabihin ka na ng pulibata na samukan ba?
2: Si Arlene ng Davao City, isa po ka virtual assistant na nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Cess the Pain. Baspas yun makatanggal o sakit, dili pariya sa ubang brand, kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Cess the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, all the doctor.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
1: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala ko ni kagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsa na adik to?
5: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala yun?
5: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.

0: Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Ang mga produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
2: Hugot na ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya ng manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento o sulod sa mga pampublikong masakyanan, tungod kay kinisupak sa balaod o adunay takos na silo. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
3: Sa XFM.
4: Hi! May pakakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
5: Exciting!
3: XFM.
6: XFM time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO, at Moringa Oil. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
7: Mga katropa,

Unsa man ang F, ha? Kanig na siya mong guide.

0: Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Santong Platform, kay tumanggol, sir. Hindi, bang ako hindi nila niya dugo. Dugo na po, nabalata ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na po, Santong Platform. Sa akong personal, sir, nakahuro o blok at nakita ko nga, doon ay alibiyo akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
0: Santong Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig na paon ko para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kini na ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura lang ka nakakaunog mong gustin. Manunggay o soya, ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong timbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kapigani sa Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Dahil ay 4 anyos. Taga Bukidnon, sa kamikani ko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabong-gabong. Naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuwang trabaho. I-recommendahan ko sa akong suod ni Higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintay. So wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabong. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Hukot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong anigibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Moringa Oil.
5: Kadaan lang yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
2: Premium D3. Ang Vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsig na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas
0: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Ken Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at humuti pa yung balat ko.
0: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang Vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masinglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
9: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagsaligan na mahibong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong ibutang biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, dili na ko papyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag yung sunod lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay. Panamay, resibo ko tihoram ni Slasto. Exciting?

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
0: O niya, garon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayot. Exciting!
2: Ako si Jubilin, ako'y Gueter, unya nagpakonsulta ko sa doktor, giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya sa sunod sa usa ka bulan nikupos na og nawala na jud ako og Gueter. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold, epektibo jud kaayo.
3: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santong Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako niya ay si John Chris, taga Barangay ko, Panabo City. Sukan nga gipatilaw ko aning Santong Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mindi ay. Sukan sa paginom na ko ani, napansin na ko, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santong Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
4: Santong Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay. Mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang atubangan.
6: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra bigyud ko kwarta ipa-opera og balik. Mao to paspas kong tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tawo nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Lex, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigid halubino sa ibang tao kay maadmo kung basig na ay dalang nga virus na. Kung mga kabigid ko na tumar sa Premio D3, aron siguradong protektado o dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user, testing ko din.
7: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
9: Mapalik sa mga butika.
10: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, si Quinta Anyos. Isa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Danger na lim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasahirag sa'yo. Aron maka boundary. Kung sa'yo na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabin kong bate. Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na. Kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirag. Pag uli na ako sa balay, makatag po panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo naman, para gahi, pero niba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
12: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman gagwak-gwak sa imong buhay.
15: Hi, Monila ay karon. Masok ko magpasalon karon, shoot man sa budget, oy?
14: Sis, dili na problema, oy. Nanawag alik ko. Di ba, buha pa kayo kung buro?
15: Lagi, tama na ko sa ibog, ani. Wag pa kaayo ka sa imong buhay.
14: Girl! Barato na kaayo ni, oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
15: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
14: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isisaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
16: Merienda time na!
17: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato, Dian Bake Shop! Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, bingka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
18: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
19: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, usap mo biya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
20: Kung maminaw ka sa XFM.
21: Mau na dia, madi. Magsigingin og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting!

0: ang gwapo gani ang mutapad. Unsay tawag?
1: Soulmate.
0: Kung pangit gani ang mutapad?
1: Eddie Hood Apple. Exciting.
2: Ang natunungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi tinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
4: Uwa, Paco, Lamawan. Kaming ako country, 1976, kami siya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic na o nabito na kutaungon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, bibig ko katulungon. Dili mo nang na akong baba.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Oy, nganong gamugot mo na yung mong dagway?
5: Oh, sakit kaya kuntian, Lula.
0: Nganong man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kuto-kuto.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
8: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at dunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil! Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases! Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil! Ang galang kati-kati! Santon Plus Herbal Oil! Ang pamahid na all-in-one!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Nagiba kabao ko pag every service as nabarato pero with high quality photos. Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photo shoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ang inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipagin sa...
3: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
3: Uy bay, ngano diri man ka magpagas pero may?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: To say yes to health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy,

0: rin pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
3: Exciting!
1: XFM.
4: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
5: Mga katropa, exciting dito!

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Good morning, Pader.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nanglaba ka?
2: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sininan ni mo na tanan, Pader?
2: Oo, oh, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre?
3: Exciting!
4: XFM.
5: Daghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubongwa kabuong marad na kong koko sa tao. Sakit kayo, tapos nga tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Mula to, wala na yung kwa na, nilayinan na siya, ba't magkameme siya, nagkawala siya, hato, nawala ka yun. Mula ganito yung nakamidabis na kinawala, magod, basta ka ako, sarag ko kumutisin mo ninyo, ala nga, minut yun.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapnan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makakabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyo magkaan.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka akong Judy. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
2: Ay, mami. Eh, huwag kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Na naman. O saan na adikto?
2: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Pero what? Wala yun?
2: Oo. Naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, pagpambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
3: Inyo tanan katawhan sa Malaybalay kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig ug pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig ug ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ug baruganan. Ugun sa manggaling akong gituian nga mapulong ako ginapagatuman. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato na pao nga makagagahong na iya ko imutang biha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Hoy par! Pakuratin na mo rin mong kapital niya nga! Karon mo na ganapot, sukan ka riyan to, sayang saat. Uy, wagay na to man.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Ora,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o karon?
2: Ano niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: O niya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na.
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM. Zaton Plus Gold User.
5: Atong paminawon.
6: Apo si mga panglawal, batap-tap na labalaw. Nakong gumato nga pagpanakita akong pagkuhan. O blog man ko, pahal pagod. Matabati ko gipong lupa. O to nga, nakabingaw ko na radyo ang mga nangang pagkuhan. O batong ako na atong lula. O to nipalit ko, akong gitusunan. Akong ginunto na paharot.

0: bulan apa, bahkan lalu kembali aku bawa di jembatan Malau, Santon Plus Gold, Yusuf, tap, Malau-Malau gitu.
1: Santon Plus Gold, tapak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Pili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lamig kaayo siya. Di ang mas lamig yun, di after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jeremy Mendoza, 81 anos, saka virtual assistant, taga Malay Balay City Bukid. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kay naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gariklamo sama sa kahala, sa panan-aw, pagpamili nga mamasko o malino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karong mas mapanatag o mas sintaw ang ako panan-aw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kung paminaw. Niya muragway ko sa ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting aram-aram gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Turbo.
1: Turbo, tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Stone, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na idong? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
3: Importante nga doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803, o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini na kung tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Aura!
1: Utang aku, Pa.
0: Oh, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang tabay is running.
0: Kaysa yun, Rana?
1: Si Katabi.
0: Akuan? El Niño, Misotoy.

0: Maghana ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Hindi na kasi niyo. Hindi na sabi niyo sigo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ato, kay hindi magkatulog gubayo. Magkamatulog, kubuga na sa kasbali katulog. Manatini ka, tuwid na din ko makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gubo. Kaniya to, bili man. Masama, ginagod Santon Plus.
0: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Botika Nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami ko this, ha miss? miss?
3: Ha?
2: Huh? Ma? Ikaw na?
3: Oo, oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko nag-uben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Intagali mabayad sa tusyon mo?
2: Oh, gali, griyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, VisionX Plus, Softgel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsong tulong lang sa paningin mo. VisionX Plus, Softgel.
2: Hala, happy ka kong shooting. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Na naman, usan na adikto.
3: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Pero what? Wala yun?
3: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
2: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanak-kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
4: Produkto sa Yes to Health, mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.

0: You know I love you. I just want you to know our love, our love is treasure. So please, just don't let me go.
1: XFM.
2: Kapitan Ludi.
3: Oh, oh, siya man urak.
2: Labing gay ka kay Luna ba?
3: Oh?
2: Imong tawag niya kay Darling. Honey, sweetheart, unya, babe.
3: Oh! Ayo siya ba urak? Kay, nakalimot ko sa iyang ngan. Bugay na, basin urag masuko kong mangutan na ko.
2: Ni, exciting? Exciting!
1: XFM.
4: XFM. Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tatatutiki. Dati, para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Eh? Ikaw na?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo? Ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni Muli, anak. Remember, ahimtibay ako. So, bisang asa, ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamin sa umpana. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa umpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyong gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C.

0: botika nationwide.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga botika.
3: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, hindi si Kagawad Dison Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo baruganan. Kung sa manggaling akong gituian nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutang bihali si City Councilor. Kung ako maning kamot, niligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dison Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
5: Sus, nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang, Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Hugot nga ginadili ang paghatag sa mga bata o pamilya nga manglimos sa kadalanan, sulod sa establisimiento ug sulod sa mga pampublikong sakyanan tungod kay kini supak sa balaod ug adunay takos nga silog. Mensahe sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Uy, maring, maring! Takuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kapitan Lode.
1: Acik.
0: Kap, dito sa mua ba?
1: Ha?
0: So kayo mudagan ang mga motor.
1: Mau ba? Unsa man pod kakos gabi?
0: 120 ang kurbada.
1: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
0: Oo niya.
1: Parking, rama na siya, amo.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Melchor Garcia,
7: taga Puro
6: Diamond,
7: Matina at Playa.
6: 75, pero baskog pa.
7: Ay, kayo, wala pagbisyo kayo.
6: Nagainom kong kape.
7: Dili pa kining akong nadunggan sa mga
6: kauban ako na kining
7: Premium Coffee Mix.
6: Mayo daw kini.
7: Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Muramag ni baskog ko gamay. Mura ko ni bata akong lihok.
6: Basaw na?
7: Oh. Siyempre, naadoy panahon na magluya ta.
6: Kasay, ginagong lahat ng panahon.
7: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
6: Okay kayo akong pumati dyan.
7: Katong mga kariyan ako na senior citizen, inainagagtuhog siguro. Sulayan ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayan ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawang ko. Basta pinood yun ka ni. Kaya nasulayan na yun ako ni.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtong. Kojic nga sa ka-anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap, line of the produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan?
13: Mag
12: Samsung
13: Plus
12: Herbal Oil.
14: Yagar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Kag humaraon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dapong tapang aron nindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C. The alkaline vitamin C. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
17: Girl, naunsa naman ka oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
18: Mao nila ay karon. Masuko magpasalon pero short man sa budget oy.
17: Sis, dili na problema. balik ko. Di ba? Buha pa kayo kung buo.
3: Lagi? Taman na ko sa ibog, ani. Wa pa kaayo ka sa imbu.
17: Girl! Marato na kaayo ni Oy! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
17: Yes, girl, Oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, matsatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mo servisyo. Available sa RK Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian, o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa inyong buhok. Ano ka ulahi? Isitaha ang RP Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Merienda time na!
18: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
19: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Cantalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabaglasan and El Salvador.
20: Pag-ampi sa imong pagmaneho panahon sa kusog nga pag-ulan, mamahimong adunay dagkong bato o pagdahilig sa yuta nga makababag sa agian. Kung ikaw na trap sa midahilig na yuta, paningkamot sa pagkamas pataas sa labing daling panahon. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Kung maminaw ka sa XFM.
22: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula! Exciting!
23: Mga katrupa, exciting!
24: XFM.
25: XFM.

0: sa'y kalahian. Sa una, og karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Tama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, apalaya, garlic, oud, spirulina. Santon Plus Gold. Papalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tabi.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka problema dito kung saan ko pagniwang. Dayon, nadunggan

0: Coffee Mix.
1: Santo Blas Coffee Mix.
2: Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako dyan si Aaron James Mangkiki. City Anyos, lumulog dyan sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to, akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap ako pa rin ang usumbol kayo, pero may umod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Di hanap

0: Kini ang sulbat sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito yung paghimo alang sa mata, makatabang, aramalikayan, na makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, pero sir, kung nag-absent sa trabaho, sir, kung hindi malikayan na binaundo na ibatigong salawa, dahil tabas ako ang premium D3, kaya sukat na nag-aintayin ko ani, na matikda na ako ang amaral, lagsip premium na akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user, premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot maya tahanga. Mga 2 days ka mag-uban. Busa, mag-check kita ko ten.
5: Dili mo lagi.
4: Kalit mo lang nausap ang imo na una, uy. Dili man na mo nga itong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, uy.
4: Yung ba? Giminaw ba yung panipo, ha? Kaya kung inangawa ka, giminaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Ano sa mga?
4: Nagot turbo dietary supplement for men.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga kapikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa. Wedding, prenup, debut, birthday shoot, prom shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page, My Photographer.
3: Taral at mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ibagin na sa...
4: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng pagas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
5: Uy bay, may Voltank. Welcome to Shell. You will save Voltank.
4: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pero ni?
5: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
4: Sige daw, pa Voltank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, wala'y problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
6: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
7: Paminaw ang anunsyo sa mga otoridad sa TV o radyo. Kung di kinahanglan, ipaabot sa hingtungdan ang sama sa broken power lines, nibuto nga gas lines, o nanginahanglan o rescue. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, parli, pagod! Pakuratira mo ni mong kumpare nga! Nakay gusto niya! Charot!
10: Exciting!
8: XFM.
11: XFM time. It's 8 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

Ang maong kanta, gidalit kaninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kay ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang ilang asawa? Mga mang na! Exciting call?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated, ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.
4: Maganda at malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po ay sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong mga digalidad na mga produkto. Sa mga kababayan po natin dyan, samahan naman yung pong mga linggo dito sa atin pong programa. Siyempre, Sir Michelle Hines po ito, makakasama yun naman ng live. At tayo magbibigay na naman ng mga kaalaman, mga impormasyon kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Siyempre, katuwang po natin ang atin pong mga produkto na talaga pong kilalang kilala at marami na ang natulungan at napasaya. Sa mga kabayan natin dyan na gusto pong makasubok ng atin pong mga produkto, ay puntahan na kagad ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong lugar para maka-avail kayo ng mga products po natin, mga kabayan. Programa po natin, makakasama po rin natin isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Siyempre, sa ating programang The Secret of Health Nationwide. Kumusta na po kayo? Sana ay nasa maaysayang kalagayan habang nakikinig po sa ating palatuntunan. Siyempre, ngayong araw na to, muli na naman nating pag-uusapan ang mga sikretong pangkalusugan na magpapanatiling healthy, malakas at malusog na ating pangangatawan. Siyempre, hahaba rin ang ating buhay na masigla at masaya. Yeah, so, samahan po kami sa ating talakayan at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Ayan. Sa mga kabayan po natin na gusto po makihilubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong magpadala ng inyong mga inquiries, mga text messages po niyo, mga mensahe. Padala niyo lang po yan sa ating pong text line, ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At ilike niyo rin po at i-follow ang ating pong Facebook page, mga kabayan. Search niyo po, Yes to Health Inc. At ang isa po nating FB page, Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Ayan. Follow nyo po yan, ha? Para updated po lagi kayo sa mga announcements po natin. Ganun din sa atin pong mga promos, mga bagong produkto po natin. Makikita nyo po lahat dyan sa atin pong mga Facebook page, mga kabayan, ha? At puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Para po makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta po ng libre, at pwede rin kayong maka-avail dyan ng atin pong mga produkto, mga kabayan. Yes to Health Clinic, open po yan araw-araw.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: The Secret of Health.
4: Para sa mga kababayan po natin na gusto maka-avail ang atin po mga produkto, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyong lugar para masubukan niyo po ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga products, and FDA approved pa po yan, mga kaibigan, ha? Okay, so mga kasamahan po natin, kung mayroon kayong mga katanungan, mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po muna tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan ang ating pong pangangatawan. At pag-usapan po natin, mga kaibigan, ito pong tinatawag na inflammations. Marami sa mga kababayan natin nakakaranas po nito. Iba't ibang klase. Napakalawak po na usapin. Ito pong inflammations, mga kaibigan. So pag-usapan natin kung paano ba natutulungan ng Santone Plus Gold natin at ng iba pa nating mga produkto ang ating po mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman. Well, bago yan, ano po ba, Doc, ang inflammation? Ano ba yung, anong kondisyon ba ito sa atin pong pangangatawan?
5: Okay, so tama ka. No? Marami tayong mga kababayan na may inflammation o inflammatory condition. Ang inflammation po, isang natural o normal na reaction ng ating katawan laban sa anumang uri po ng injuries. Okay, yung mga epekto ng pathogens like yung bacteria, virus, or fungus sa ating pong katawan. Or kapag ang ating katawan ay naka-encounter ng mga offending agents tulad ng viruses, yung mga bacteria, toxic chemicals, kasi yun yung common eh.
4: Mm-hmm.
5: Pag halimbawa naka-inhale ka ng chemical, pwede mong makadamage. So sa madaling salita, kung meron kang injury inside the body from many sources, yung mga binabanggit natin, automatically yung katawan natin ina-activate niya yung emergency response na ating katawan. At ito ang tinatawag nating inflammation. So sa inflammation, ina-activate yung ating immune system, at yung immune system ay nagpapadala ng parang ano yan, first responders na inflammatory cells, yung tinatawag ng cytokines, ano? At sila ang mga substance na nag-stimulate po ng mas maraming inflammatory cells. Actually, yung pong inflammation hindi talaga naman yan bad at all, ano? Sabi ko nga kanina, it's a normal natural process inside the body kapag meron po tayong emergency due to injury, ano, ng kahit na anong nakakasira o nakakadamage sa ating katawan. Yung cells po natin, nagsisimula yung response ng sa inflammation para magawa niya yung kanyang trabaho ng pag-repair, restore, or paghuli doon sa mga possible causes, yung mga bacteria o virus or any pathogens na hindi na ito kailangang makakalat pa. Kaya diba kapag ikaw may sugat, partner. Mm-hmm. Yung sugat mo na-infect, ano, automatic yan, mamamaga.
4: Mm-hmm.
5: Okay? Because yung immune system mo, binabarricade niya yung area kung saan ito ay pwedeng pasukin na mas matinding infection, na yun po yung tinatawag na way ng katawan natin na inflammatory response para hindi na magkaroon ng mas malalang problema sa buong katawan. So sa madaling salita, yung mga nakikita po ninyo na paninigas, pamumula, pananakit, pamamaga, pamamanas ay mga tools ng ating inflammatory response para ma-heal o pabilisin yung paggaling ng isang parte ng katawan na na-injury. Since ang inflammation po ay sabi ko nga kanina, hindi ito nakakasama at all, eh may dalawang klase po ng inflammation na kailangan nating tingnan. Kasi baka naman sabihin nyo, pamamaga nga, may namamatay nga dyan. So, i-ano natin, i-differentiate natin, anong klaseng inflammation ba ang okay at hindi okay? So, there are two kinds. Yung number one is yung acute inflammation at yung isa naman ay chronic inflammation. Yung acute inflammation, ito yung automatic na response ng katawan natin. Once na ba, na-injury ka, na-fracture ka, or na-sprain ka, namamaga agad. Yung lagi ko sinasabi, pag namaga yung pilay, lalo sa paa, ibig sabihin ng katawan, iniingatan niya na lalong ma-injury, kaya nagkukos ng pain. Kasi kung hindi yun magkakaroon ng inflammation at pain, may damage na, baka itakbo mo pa ng itakbo, ilakad mo ng ilakad, lalo na ma-injury. So the body will do its work to prevent any further damage through inflammation. Okay? Yun yung normal response ng ating katawan. Yung mga ubo, pag na-injury yung ano mo, yung lungs mo, nagkaroon ng infection, may maraming plema. So ang mangyayari, the body is automatically coughing. Yung coughing action na yon, it will trigger na mailabas yung plema o yung mikrobyo na pumapasok doon sa baga mo. Di ba? Nakikita nyo. Pero yung tinatawag na chronic inflammation, hindi yun maganda sa ating katawan. Kasi ito yung inflammation na pabalik-balik sa ating katawan at kahit na wala namang nagtitrigger, na gaya ng sinabi natin kanina ng mga injuries, kahit na wala namang ganun, ang katawan patuloy pa rin nagpo-produce ng inflammatory cells kahit na wala namang risk or panganib. Ito yung nangyayari sa case ng mga autoimmune diseases. Yung mga autoimmune na yan, gaya ng rheumatoid arthritis, yan, mga lupus, di ba? Yung mga psoriasis. Iyan ho ay kabilang doon sa mga tinatawag na chronic inflammation dahil wala namang kailangan. Kung baga immune system natin, hindi normal yung way niya ng pag response na hindi naman kailangan, OA ba kumbaga sa ano nandun siya, no? Overacting, at ang nangyayari sa halip na tulungan niya ang katawan na mag-heal or labanan ng mga mikrobyo or anything that can damage the body, siya mismo yung tumitira doon sa mga parte, like yung rheumatoid arthritis, yung mga joints natin, immune system mismo ang umaatake doon, kaya humahantong ito sa matinding problema ng kasukasuan, nagkakaroon ng permanent deformity, at talagang masakit ang rheumatoid arthritis, mga kaibigan. Kaya nga kapag ikaw pupunta sa isang rheumatologist, they will prescribe commonly mga steroids, okay? Para lamang ito hindi makapinsala sa iyo na hindi ka na makatayo o magagalaw at sobrang pamamaga na dulot po nitong chronic inflammation po na ito.
4: So mga kabayan po natin, ano? Pagka kayo nakakaranas ng inflammation sa inyong pangangatawan, sabihin, yung mga bagay-bagay na nakakapagpamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, there is a purpose behind that, mga kaibigan. Tulad yung nabanggit ni Doc Algie. Ang problema, pagka napapatagal, Doc, isang buwan na nandyan pa rin yung inflammation mo na yun, there's something wrong. Merong malita sa iyong pangangatawan.
5: Oo. Posibleng yung katawan mo, hindi niya kayang ma-repair yung damage. Dahilan una, pwedeng kulang sa sustansya. So the body is attempting to release more inflammatory response sa katawan. Ang problema, baka walang mahugot na healing nutrients and yung immune system mismo natin affected na. Kaya nagkakaroon ng long-term inflammatory condition, yung chronic. Katulad ng mga cancer, katulad ng anything na mga bukol. So that's a long inflammatory condition po yan na medyo delikado sa ating katawan. So yan ang kailangan nating makontrol.
4: That's why kailangan, mga kaibigan, ano? Meron tayong baon lagi dyan, ano? Na Santone Plus Gold, mga kaibigan. Kasi ayon po sa mga pagsusuri, ayon po sa mga pag-aaral, araw-araw po na pag-inom ng Santone Plus Gold ay nakakatulong sa atin pong pangangatawan na mabilis itong makarecover mula po sa mga inflammatory diseases. One factor na nakita po ng mga eksperto kung bakit napakaganda po ng Santone Plus Gold for inflammation ay dahil nagtataglay po ito ng napakalakas na bioactive compound. Ito pong anti-inflammatory effect po nito, ano? Isa na dyan, ito pong allicin na maaari po natin makuha sa garlic, mga kaibigan, ano? So pamagitan po ng pagpapalakas ng daloy ng dugo, ito naman kasi yung pinakamahalaga, Dok, ano? Na yung inflammation, yun yung nag-attract ng blood circulation papunta dun sa certain area na kung saan nandun yung injury.
5: Kaya nga usually mainit yung temperature sa area ng namamaga, ano?
4: Kaya sa mga kababayan po natin, isa sa napakahalaga na mas mabilis gumaling yung mga injury sa ating pong pangangatawan, whether it is internal or external, mga kaibigan. Pansin nyo, pag nasugat ka, namumula agad, tapos yung parte na yun, yung paikot nung dok, mainit, ano?
5: Yes, tama.
4: Kasi, ibig sabihin mga kaibigan, dinadaluyan ng madaming ano, kumbaga ina-attract po nun nung area na yun ng mas marami pong blood flow papunta doon.
5: Oo.
4: Siyempre, nasa dugo naman natin yung mga ano eh, pangpahilom ng mga sugat at pampagaling ng mga ano diyan, problema.
5: Oo. Kabaliktaran naman ng gangrene.
4: Mm-hmm.
5: Oh, once na ikaw ay may gangrene, walang dumadali na dugo na maayos, kaya nabubulok,
4: nabubulok
5: yung sugat.
4: Na, salip na ma-healed, eh tuloy-tuloy po mga kaibigan yung pag-decay niya, ano. Kaya nga ito pong pag-inom ng Santo Plus Gold mga kaibigan, na meron siyang mga medicinal properties, ano, mga bioactive compounds na anti-inflammatory mga kaibigan, ano. Kasi pinapalakas niya yung blood flow doon, at the same time yung nutrients na dala-dala po niya mga kaibigan ay mas nakakatulong na mapabilis po, ano, yung pag-heal doon sa area po na yun, at mabilis mawala din yung mga pamamaga, dok.
5: Ayan. At karagdagan pa dyan, partner, ang Santon Plus Gold, yung tataglay po yung kanyang sangkap ng mga bioactive compound gaya din ng flavonoid. Ano? Yung flavonoid, kilala yan bilang isang potent antioxidant. Alam naman natin ang ibig sabihin ng antioxidant, it's against pagkasira o against sa pagkabulok na may potential na kakayahan na bawasan ang pinsala ng mga tissues natin o yung mga fibrosis dahilan po dito sa pag-atake ng una yung autoimmune disorder or anything that injures our cells. Ano? At hindi yan nagtatapos sa mga bioactive compounds ng Santon Plus. Meron ding mga alkaloids gaya ng isoquinoline, quinoline at indole, yung mga alkaloid properties na nandun sa mga sangkap natin na pinag-aralan ng mga dalubhasa na ito yung mga klase ng mga anti-inflammatory phytochemicals na matatagpuan nga doon sa ating Santon Plus Gold. May mga isoquinolines, berberine, yan yung mga most studied compound na napakalakas ng kanilang anti-inflammatory, antioxidant properties. Ano? Isa pa dyan, yung tannins. Mm-hmm. Kung makikita yung tannins, ito yung makikita mo doon sa mga, commonly sa mga tsaa.
4: Mm-hmm.
5: Tannins is ito yung parang kulay dark brown na nagbibigay ng kulay sa anumang uri ng halaman o katas na ito'y bioactive compound na tinatawag nilang one of the best anti-inflammatory agent in plant kingdom, na ito ay nakatutulong upang mahadlangan yung pag-release ng body natin ng inflammatory cytokines katulad po ng ating yung nitric oxide, very important yan para, kasi nitric oxide very important yan doon sa blood flow. Okay? Then itong prostaglandin naman na ito rin ay inflammatory cytokines, ano, or mga lipids yan na ginagawa ng ating katawan, nire-release yan papunta doon sa damaged tissue or any infection, at ito ay involved sa pag-deal sa mga injury at illnesses. So sila yung may control ng process ng inflammatory response, blood flow, at saka yung formation ng blood clots na nangyayari kapag may injury o nagdurugo tayo. Yan, yun yung ating mga inflammatory cytokines. Okay? So, naano yun, nakokontrol yun ng property na tannins. Kaya, kumbaga, kapag mayroong chronic inflammation, nare-release o na-hold yung sobrang response ng katawan na hindi naman kailangan.
4: Mm-hmm.
5: Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, kung chronic na, meaning, hindi naman kailangan ng ganung klase ng response, pero yun ang nangyayari. That's why lumalala ang kondisyon ng isang pasyente.
4: Kumbaga, out of normal ano na siya, range, ano? Nagiging abnormal response na ng atin pong pangangatawan na hindi na po nagiging maganda. Sa halip na maganda sana yung ganung response ng katawan, dok, ang problema, pag napatagal yun, nagko-cause na ng further damage sa ating pong iba't ibang organs, iba't ibang sistema sa ating
5: pong mga collateral damage na yung process ng paglaban nila sa anything that can make us inflamed.
4: Mm-hmm.
5: Oo.
4: Ayan, so mga kabayan po natin, ha, huwag pong pabayaan, huwag patagalin yung mga inflammatory diseases po niyan, mga kaibigan. Ako, inuman na kaagad yan ng ating pong Santon Plus Gold, at sabayan nyo rin ng Santon Vitamin C. At ang ating pong pinakabago ng produkto, ang ating pong premium D3, para mabilis pong mawala, ano, yung mga pamamaga na yan. mga inflammatory diseases sa atin pong pangangatawan. Ay, bagay tayong patuloy sa mga kabayan din, ha? Kung meron kayong mga tanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
6: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulayagan ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
2: Centum Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centum Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centum Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago.
10: Laging sumasakit ang muscle ko sa legs. Hirap tuloy ako makapaglaro ng basketball. At so why I take Premium D3. Araw-araw. Effective talaga. Subukan nyo.
9: Mas pinalakas. Mas epektibo. Dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: The Secret of Health.
4: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Siyempre, ang programa po ito atin sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng atin pong produkto na Premium D3. So mga kabayan po natin na gustong labanan, gustong mawala kaagad, no? Yung mga pangamaga sa inyong pangangatawan, uminom po ng Premium D3. Ito po mga kaibigan, inigtataglay ng mga essential fatty acids, especially itong oleic acid, mga kaibigan, no? Na napakaganda po para sa mga kabayan natin na nakakaranas ng mga inflammatory diseases. Ito kasi yung isa sa tumutulong po, mga kaibigan, no? Na mas mapaganda yung quality ng atin pong bloodstream, mga kaibigan. O, kasi alam naman natin, pagka masyado pong malapot yung dugo natin dahil sa sobrang kolesterol na nandyan, sobrang asukal na nandyan sa atin pong mga dugo, eh napakahirap pong dumalo yung dugo sa atin pong pangangatawan. Ano? So itong mga essential fatty acids na ito mga kaibigan, itong mga MCTs na nandito sa atin pong Premium D3, tumutulong po yan ano? Para i-normalize yung saktong volume ng atin pong blood flow. Ganun na rin yung viscosity ano? Ng dugo natin para hindi siya magiging sobrang lapot na napakahirap idaloy sa ating katawan. Hindi naman sobrang labnaw din, Dok, ano? Na maaaring pagmulan ng mga internal bleedings. Kaya sa mga kabayan po natin, na gusto pong mawala yung mga pamamaga sa iba't ibang parte ng pangangatawan, especially kung yung pamamaga na yan, mga kaibigan, ay umabot na ng isang linggo o isang buwan na ba, nako, eh dapat po mabigyan na yan solusyon, mga kaibigan. Ha? Uminom kaagad ng Premium D3. Sabayan po yan, mga kaibigan, ng Santone Plus Gold, Santone Vitamin C. Yan po yung atin pong ultimate trio para makamtan ang optimum health, mga kababayan. At bisitahan nyo po ha, ang ating po mga Yes to Health Clinic sa inyo po mga lugar, mga kaibigan, para makapag-avail kayo ng ating po mga produkto. At pwede rin kayo makapag-check up ng libre, makapagpakonsulta, Dok, ano, ng libre sa ating po mga Yes to Health Clinic.
5: Kasi napaka-importante din na malaman natin ano yung ating nutritional requirement. Ano? Marami kasi mga tao, akala nila sobrang lala na ng kanilang kalusugan, sobrang sakitin na sila. Kasi nga, may mga symptom na weak sila, marami silang symptoms na nararamdaman like pain at uneasiness, fatigue. Pero kung makikita mo na meron lang pala sila mga deficiency, meron tayong pamamaraan para malaman, ma-assess natin ano ho yung priority nutritional support na pwede nating ibigay sa ating mga mahal na pasyente. Kaya kung kayo po ay may time para mabigyan namin kayo ng tamang protocol, you can visit our Yes to Health Wellness Clinic. Ito po, we apply naturopathy and natural healing modality na pwede pong gawin sa inyong tahanan lang. Yan yung pinaka-importante, yung i-educate natin ang ating mga pasyente kasi hindi lahat nasa kamay namin yan. Ha? Kahit anong galing ng isang practitioner, kung hindi naman po alam ng pasyente mismo kung ano yung way na papangalagaan nila personal yung kanilang pangangatawan, medyo mahirap yon. That's why may mga seminars tayo, may mga counseling tayo, may coaching tayo na pwede nyong ma-avail doon sa ating pong clinic for free. Yan, so pwede naman tayo maningil ng consultation fee, kaya lang pinili nating hindi na lang para yung mga iba eh hindi maalangan kung wala silang budget. So you can visit us sa Quezon City branch. Meron po tayong consultation hanggang Sunday hanggang Thursday. Araw-araw po meron tayong naturopath na pwedeng makausap para mabigyan po tayo ng gabay sa ating kalusugan.
4: Mm-hmm. Yeah, puntahan po mga kaibigan, bisitahan ang ating pong mga Yastral Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na po?

0: Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng Bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta, makapagpa-check-up ng libre at maka-avail na rin ng ating pong mga produkto, mga discounted products po natin, mga kaibigan. Oy, Doc, mayroon nag-text dito. Ano? Mm-hmm. Ay, medyo seryoso to na problema, kaya sana matulungan nyo daw. Good PM, mga Doc. 65 na edad ko. Noon ay okay pa ang sex life ko. Mm. Bakit bigla na lang nawala ang gana ko sa sex? Sakit ba to or sa edad na? Tanong ko lang, pwede po ba ang Turbo Food Supplement for Men? Para sa akin, Lolo Boots po ito ng Dan Calan, Negros Occidental.
3: Oo, talagang dumarating po tayo sa edad na yan na pag meron ng problema sa hormone, marami kasing cause eh. Pwedeng yung prostate, pwedeng bumababa lang talaga yung hormone, or hindi maganda yung daloy ng dugo dahil meron ng diabetes or anything that can affect the blood circulation. Yan yung mga nakaka-ano eh, sa tinatawag na natural libido. Ayan. Alam mo nyo nang ibig sabihin ng libido sa isang lalaki. So, pwedeng ibalik yan, i-restore. Kasi hindi naman talaga normal na wala kang ganyan. Ah, di ba? Mm-hmm. So, ang gagawin po ninyo, uminom kayo ng ating mga supplement and yung Turbo Dietary Supplement for Men, kahit one capsule a day. Yan, i-take po ninyo yan para mabalanse yung hormone at ma-restore yung gilas ng ating pong pagkalalaki. At yan po, nung unang panahon nga, 80 anyos, nakakabuntis pa eh. Wow. Di ba? So, hindi pa panahon para mamahinga po yan. Kailangan lang po yun ng tamang solusyon, tamang nutrisyon para po sa inyong kondisyon. Kaya, hanap na po dyan sa mga butikang malapit po sa inyo.
2: Mm-hmm. Sa mga kalakihan dyan, ano? Na ito ang problema. Seryosong problema talaga ito, Doc.
3: Seryoso.
2: Pag naranasan ng mga kalakihan, ano? Dahil na, medyo bata-bata pa yung partner mo. Nako. Baka kantsawan ka lang lagi, ano? So, itry nyo po, mga kaibigan, ating pong Turbo Food Supplement for Men. And then, mas maganda kung makabisita ka sa ating Yes to Health Clinic para ma-assess, baka mayroong mga underlying causes tulad na nabanggit po ni Doc Algie, ano? O baka may problema ng prostate mo, or baka naman mataas yung sugar mo, or iba pa na mga factor na maaaring nakakapagdulot ng problema mo, ano? Yung kadalasan, erectile dysfunction, Doc, ano? So, sa mga kalalakihan po dyan na ganito ang problema, mas maganda makabisita kayo sa atin pong Yes to Health Clinic. Or pwede rin po, ano, mag-take ng atin pong Turbo Food Supplement for Men. Nakadok, kulang po tayong oras. Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayo ng mensahe sa ating mga avid listeners. Ayan.
3: So, pasalamatan natin lahat ng masugid na taga-subaybay natin sa lahat ng gumagamit din na ating mga produkto. Salamat po sa inyong pagtangkilik at pagsuporta. Sana po nakatulong kami kahit papaano ano, sa mga maliliit na impormasyon para maging aware po kayo sa kalagayan ng inyong mga kalusugan. At sana ang aming dalangin po sa programang ito ay maging healthy po tayo in all ways possible para humaba ang buhay natin at maging maligaya tayo kasama na ating pong pamilya. Maraming salamat. Ako pong inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla po ito.
2: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bakla, ang ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong doctor of ministry in alternative medicine. At ang mga lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantala kong kapaalam, hanggang bukas po muli, mga kaibigan, ha? Sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganito pong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Magandang araw sa ating po lahat. Ang Panginoon, no? Ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Hala, happy tagong duty. Pero ang sahon man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay na adid to.
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: XFM.
2: Oras, alas 9 sa gabi.
4: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: sakita aram nga kanta oy kinang buak gid ka imong kasing-kasing bi baka nagung makadungog pa lang kasi ang mga lyrics sumuro di naman kakaginhawa oy. Sakit. Mo na gingon diha abi nga nganong ni inter ka. So dili na ginako na dili na ginako na sa laha ko na sakitan ka din ha. No nindot kaya ang iyang ko ano nindot kaya ang iyang mensahe ba dulot. Dulot gid kaayo. Maayong gabi, bebe. Sorry na mag-sorry na ko dayon sa imo. Pasaylo ako kung nasakitan ka sa kanta nga atong giplay karong gabi una. Welcome sa tuwang programang Putahe sa Gabi. Yes po, ako po ang inyong makauban ng inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po hang to the last 11 karong gabi una. Live madungog sa tibuok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio station sa Radyo Amigo. Makita o sab ninyo nga ito ang kaanyag. Ambisyosa. Ambisyosa ka dahin. Makita o sab ninyo ang ito ang live sa official Facebook pages sa 101.7 XFM Bukidnon. Kalihog ko pa follow, pa like, o pa share, baby ha. XFM Bukidnon News Entertainment live usab sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Sibugay, and sa official Facebook pages pod sa Radyo Amigo. Di lang ikaw, di lang ikaw. Nababahala. Bito oy, karong gabi una no kay magchismis lang gid gihapon kita. Although dili na nato masabta nang ato ang mga gipangbati-bati din ha. Magulo na ba ang iyong utak? Wala ka na bang naiisip kundi siya na lang? Alo oy. Bito bi ha. Oo. Ay magkabala ka kay alive kita karon, buhi ang ato ang mga dugo tungod kay nagainom kita sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kung need ninyo og pampaligon sa inyohang mga immune system diha, kanang perminti na lang mo galuya gani bi, o pangit kay na magsikag luya bitaw bi kasi tinuod lang makaapekto na siya sa imuhang pang-adlaw nga pagpanginabuhi. Ayaw sugot nga ingon ana imuhang pagabation. Inom gyud og Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, available na po sa mga duol nga XFM stations, ilabi na diri sa XFM Bukidnon. Mapalit na ninyo diri sa inyong mga suki o mga paboritong XFM stations sa tibuok Pilipinas. Para po sa tuang Sir BB question for tonight. La la la la la la. I knew it. Dapat nalang sumpay. No? Ako nalang mo sumpay, oy kay, in respect sa music na naputol. Sumpayan na lang nato. Dabi atong i-flash nga to ang Sir BB question B. Unsa daw? Unsa ni? Unsa daw ang mga tips? Aron, di... Unsa ni? Bibidjaw. Tarungan ni imong kuan. Mga tips aron dili di masuko ang mga babae. Ang masukong man imong giingon, masukong. I-edit mo yarn. Unsa daw mga tips bi? I-correct na lang gud pud. Eh, sige, copy paste di mag-proofreading. Kuan, kwanto siya. Unsa daw mga tips aron dili masuko or dili dayon masuko ang mga babae. Inyong mga reaksyon, naku, pwede ninyo nang i-text sa 0975-474-9153 o pwede po sa itong mga official Facebook pages nga naka-live garon. Happy, happy birthday kay Tatay Bossing Ben. Happy birthday! Sorry tayo ha, wala dyan ko nakabisita din ha, wala dyan minakaanha din ha, kay Vesi-Vesi. Nani mga kakulian sa kinabuhi ang imuhang ina-anak. Mary Jane Reganion, may gabi po si Henry Ugarte, maayong gabi. Thank you! Si Monski Aninyuan Cuerpo, may gabi din ha. Si akong manghod, na nagsilip karon sa to ang Facebook Live, si Al Jane Adaya. Thank you! May gabi kay Mommy Jacqueline Labis, diya sa Hong Kong. May gabi ikabalo ko, masking wala ka nagsilip karon sa live, naminaw ka. Ingana naging ka-powerful ang kaling aura na ko kang Mommy Jacqueline Labis, pero hindi na siya nagsilip. Thank you! Salamat kay Miha. Oy, Ate Ann. Ate Ann, mo char. Maka-Ate Ann, bagagnaw. FC, feeling close lang, Cinderella. Bitaw. Ma'am Ann, abapo. Hello, Disney Princess. Shout out pa yung gabi, Pilipinas. Oy, ang mga OFW nato sa Singapore. Thank you! Mayang gabi rin ha sa inyo ha. Si Althea Batu Malaki, Pontilias, may gabi po. May gabi usab kang Mary Joy Alcocer na minaw sa to ang programa karon. Oy, may gabi, Veve. Thank you. Salamat kayo ha. Naka-yellow. Naka-yellow si Cinderella karong gabi una. Tarong mag-pronounce diha. Naka-yellow ko karon ha. Alams na pagkaon lang yun ang ihatag para maghilom ang mga pares. Ayaw, anak friend. May gabi da sa mga friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you! Sa kong inaanak na mino din haakaroon. Mamino, nagidain akong inaanak. Hawa pa man tao ni buot. May gabi din ha. Si Hinay. Oh, lain na sa imong kuan. Uy. Naado sa Comsec ang link. Oh, dili lang ko mabasa sa imong pangalan, sir, ha? Pasensya, jud kayo kay murag, ang imong pangalan pa lang, sir, kay murag maka-offend na gyud. Pasaylo agid gihapon ko, sir, ha? Christian Mermal, maayong gabi ido sa gwapa nga. Thank you! Gwapa lang. Si Minayiga. Ang haba ng pangalan mo, be. Saan ka pagbasa ani Boy? Minayiga Shubaka Manali, ano ba? Unsa ron yung mga pangalan? Oy, ayun pag-ingon ani ba, pag-ingon pa lang katago mo sa utang. Ayun na i-change yung mga pangalan. I miss you too, friend. I'll see you puhon-puhon. Oy, ang ako ang favorite Disney princess diha sa Maya. O, diha sa may kuan, Valderrama, Kabanglasan. May gabi, ikang Jewel May. O, you're so pretty. Makamam? Yes, magmam, diha ati lang. May gabi, diha, nak. May gabi, ikang sa imuhang mama. Nga paborito po na ako, nga Disney Queen. O, kang Ate Darwinda Batulina. Salamat kayo, te. I miss you so much. See you, puhon-puhon. Oy, Besh. May gabi, Besh. Besh Leonard. Manong magmam, guapa, manggin mo. Oy, ayaw, nabi mo pag-ingon, anak ba? Naalaan rin ba kung... Kanagong ang imuhang... Besh. Sagay, si sekreto ni mo, Besh. Happy to ko ma-offend. No? Kuan man nun ta, kubay ka na... Nga ninaalaan kong estudyante, luoy kay kubay. Sige na lang. Hangtod karon ka, naglain ako ang buot. May gabi na si mo, Besh Leonard, o sa mga kaubanan natong teachers din na sa may kaman sa elementary school. Diya sa may Asuncion, Davao del Norte. Thank you! May gabi din ha sa inyo ha. Paraygan ang girl, ati manon, kinahanglan sa iyo mood, gikan sa trabaho. O ingon si Monski, anin yon, queer po. Importante good po nga. O, kami mga babaeng manggod, amot lang po sa uban, pero ako to be honest with you, ang tinuod na ako, luuran gid ko. The only thing na imuhang mabuhat sa ko, aron di ko masuko, remit. Remit sweldo. Oh, unya. Honest lang gid ka sa ko. Dapat wala kay itago sa ko, dapat tanan-tanan. Alam ko ang sikreto mo, alam ko ang lahat-lahat about sa iyo. Ikaw ang lahat. Sa akin. Ano ba? Dapat wala dyan mo itago sa mga mga kababaihan kay overthinker manggood me. So gamay nga lihok nimo nga murag questionable kayo nga murag mga ala, murag weird lagi akong bana ron. Weird lagi akong partner karon. Ay, hindi na siya pwede. Ibahin mo kami. Hello kang Althea, Bato Malaki, Pontilia. Salamat kay sa pagpaminaw o pagsilip sa Facebook Live. May gabi din ha sa inyo. Ha? Gwapa na lagi ko. Uy! Sige na lang. 0975-474-9153. Isa po sa mga sikreto, bi aron nga dili dahil masuko ang mga kababaihan. Kinahanglan daw sa gabi, dili daw na sila dapat ginaskip. Wala ko kabalo, ana. Kamu'y nag-ingon, ana. Pero tinuod na siya. Kabalo ba mo nga kanil mga kalalakihan, ang inyohang pinakamain na obligasyon sa inyong mga asawa is dapat ginalambingin ninyo ang mga kababaihan. Kaya ang mga kababaihan daw, dili na, di ba, usually ang mga babae, ilabi na sa mga asawa, stressful manggit po na sila, masking kakabilin na sila sa balay, because they are also functioning 24/7. Di ba, manglaba, manghinlo, and all. Maka-stress na siya, makaguba na siya sa imong face eh. Pero kapag ka ang babae daw, lisod jud ka ayuning babae ta, kurik. O, kurik yun na siya, besh mo, nang dapat dili yun taga ka-stress at all times. No? Unang-una, financially, dapat naagid tayo mga extra sa to ang mga pitaka. Di ginamawa. Munang kang mga bana, remit gid mo. Besh, ina imong bana mag-remit. John Miles Bato Balunos, hello kang buboy.
1: Thank you!
0: Salamat kayo, sir, ha, sa pagsilip sa Facebook Live. Pero tinuod na siya, ha? Dapat honest ka sa imong asawa, dapat dili ka mamakak sa imong asawa, dili ni mo binuangan imong asawa, mo remit ka sa imong asawa. Pag-abot sa satisfaction sa imong asawa, dili pwede nga imo siyang alang-alangon, dili pwede nga mag-una-una ka, dili pwede nga ikaw-ikaw lang. Dapat kung kulang ka sa kusog, paningkamot, nga makapalit ikaw sa pinakabarato po na enhancer, ang atong Turbo Men Enhancer. O, diba? For as low as 75 pesos per capsule sa mga suking butika sa inyong mga lugar, oo, pila na ba karon? Nag-increase na to, mahal ang gasolina. Pila? 80? 80 na lang! 80 na lang, di ay, baby. 80 na, ah. Nag-increase na ta kaya, ang pag-deliver pa lang, ana. Isipin nyo, mahal ang gas ngayon. Uso may connection sa gasolina, Cinderella, o sa Turbo Men Enhancer. Kain po, di na maabot rin sa bukid nun. Di na maabot rin sa bukid na, no? Dili na to isa kay og ka ng kuan, tarak-tarak, no? Sa na, ayun mo. Muna nga, medyo ni Saka tagamay og 5 pesos, 80 pesos na lang. Very barato na na siya, Bi. Ma-experience na nimo ang duha or tulo ka adlaw. Nga gahi kaayo og mas ligon gyud ang inyohang panag-uban sa imuhang partner. Once again, para dili ka makalimot, kinahanglan ibutang na nimo sa imuhang notepad ang ato ang Turbo Men Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawon.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCP, may palit dayon ko. Bisan 30 pagkapi ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayro. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver dia. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Aton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complex. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay pasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay, prato na kayo diri, tay. Mapultang pa na nato.

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na.
1: Exciting!
2: Balik kita sa tuang programa karong gabi una ang putahe sa gabi i atong oras wala na siya oras. Wala man siya oras sa imo, dawata na lang lagi. Di na ta magkuan ha para di na ko mag-update kay mao maggihapon o gi-update ti ka sa oras sa petsa karon. Wala naman mong duha. So life must go on, bahalag wala na siya oras sa imuha, bahalag dili na ikaw ang kauban niya sa inyong monastery. Padayon nang gihapon sa to ang kinabuhi. Ug syempre kinahanglan kay wala naman kay juwa. Wala naman kay partner, kina single naman ka, paningkamot gid intawon din ha abi o. Kana imong buhaton din ha magpagwapo tag samot, kinahanglan humot gihapon kita ug kapag ka basig ang problema din ha sa inyong relasyon nga nung nagbulag mo kay nanimaho na kang ilok. Ew. O dapat gyud nga naligo ka, maligo gyud ka all the time, manglugod, maggamit sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Kini siya binga sabon solusyon kapag ka ikaw manimaho og kilikili or manimaho ba imuhang tiil. Kini ang pinaka nindot kaayo nga solusyon. Ang ato ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Atong balikan na nga ito ang Sir BB question, mga tips daw aron dili dayon masuko ang mga babaji.
3: You're old.
2: Oh, di ba yung ko sa inyo ha? Paningkamot gud mo nga di mi masuko. Nanampoy nag-ingon din ang aka mo na lang permiti ang mong ginahuna-huna. Kami bitaw mga lalaki, di man ninyo huna-hunaon. Unfair. Dili man, kami bitaw mga babae, kamo gipirmi among ginahuna-huna, di ba? We gina-give up na mo ang sariling kalipay para lang sa inyo ha. Naghana nag-react oy. Sorry na good. Ay mayong gabi ikang Roland Yarob, Ma'am Cindy watching from live from UK. UK, unahan sa kalasungay? Unahan sa kalasungay. O may gabiin na sa mga taga UK. O unahan po sa USA. Unahan sa aglayan. Junlin Runs!
4: Thank you!
2: May gabi. Uy, naras mami. O awa. Si mami Jacqueline Labis. Awa. Inantam mo. Lagi ni siya mo absent lagi. Ang attendance na ito. Puno. Gina permanente. Nagin na check mark. O ni mami Jacqueline Labis. May gabi diha mi. Uy, si Kuya Rafi. Kuya Rafi, abin ako si Kuya Rafi nga kauban nato dito sa kuan, kauban nato dito sa Jinsan. Si kuan ngayon ni Lodge, may gabiin Lodge.
4: Thank you.
2: Ako ang ay akong pads mo din, oh my god. Pads, wa apology ko kabawi sa kong inaanak pads pasay luagid pads. Nabisi ang imuhang maring. May gabiin diha Lodge, Rafi Pascual kang sa imuhang asawa na si kalimut ko sa pangalan, Ma'am Ninia ba to? Basi malahi ang pangalan ba niya, matingala siya. Hey, kinsa man na? Ninia ba to o Nina? Nalimot ko siyang pangalan oy. Basta si Mads, may gabi din ha sa kuang sa imuhang mga chikiting patrol. May gabi din ha si si may gabi bongbong ng Bohol.
4: Thank you.
2: Ay aba bong, nagkakagulo na ang Pilipinas. Bong, kumusta ka na? bongbong ng Bohol ha. May si bongbong ng Bohol, lahi ni ha sa inyong ginahuna-huna. Yung si Bongbong na nagkagubot ng Pilipinas, gahilom-hilom lang yapon. Diba Bong? Ah, tinuod ba ni siya Bong diha sa may Bohol nga naghilom-hilom daw kuno ka? May gabi diha Bong, salamat kayo sa imong pagpamino. Oh, hi, sana all. Oh, social kay kong listener karon kasi Bongbong ng Bohol. May gabi Bong. Hi Bibi, dili ka hata magkaibag ani kung maoni magpiro sa ni? Dili kahata magka-ibag. Ay bag, guro ni, oh. Kung mao magpirmi kay lami, kayo ko paminawon. Ano? Susi? No? Tips, anak, baby, ayuhon daw magbali-bali. Wakay ko kasabot, ani. Unsa nga bali-bali, imong pasabot, unsa na siya, barbecue o kanang sugbang isda. kwarta na may katapat anak bibi aron mawala ang sapot. Uy, kurik. Very well said. Mogid na ang katapat lang, ha? Ang babaeng ito, mga mukhang pira. Tay mahimo mo mo ginamong kali kabalo ka ang kalipay lang gid bitaw namo no sa ako alang ha sa ko nga side karon ang kalipay na ako isip usa ka idaran nga babayi house and lot savings nga balig million sa bangko mga bag-ong gamit sa kusina aray mga bag-ong gamit sa kusina tapos wala na ko ali nako maibog ana mga salina din ako maibog ana mga makeup mga bag-ong gamit sa kusina mga tanom mga tanom o mauro gid na akong kaibgan karon mga bonsai mauna siya mauna yung pampawala sa kuang sapot o may gabi din ha Marlo Orivello. Thank you! Salamat po. Late ko in. Nabisi ko gamay sa panginabuhi. May gabi din ha, Mami Jack. Okay lang na, Mi. Makasabot ko yung kuwan. Ayaw ka bala ka. May gabi po kang Uncle Dars. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Si Dudong Murillo Nidris Alegria Compostela. Naka-remember ka na ko. Naminaw ko ni mo karun. Wala na dyan ko ka-remember dong, oy. Wala man ko'y pag-asa ni mo, baby. Hatagi na lang kong textmate. Kamu ba? Ano kini yung mga style gani ba nga? Maminaw na lang man gani mo, mamunguyab pa mo. Kuyo ha? Papalita ko anang humot B from Felix. Felix, rent a car? Pwede gid kayo. Santon Plus Herbal Soap, pampahumot, gina siya sa imuhang kilikili, bebe. Okay, para dili manimaho o ganang singot. Taod-taod, biatangin ninyo nga to ang putahe confession o sa napagkabibi na to ang misalig sa to ang programa nga magpagawa sa iyang mga gipang bati karong gabi una. Pwede po mo nga mag-send sa kuwa o message sa itong official Facebook page. I-message lang ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Pagbilin og number kibasin, pwede po nga matawagan ka na mo live sa putahe confession. Sa pagbalik unya sa to ang programa, halak na! Sa pagbalik unya sa to ang programa, atangin ninyo ang ato ang Osaka letter sender. Paghuman lamang po sa pipila ka mga pahinumdom. Ako gihapon po ang iyong kauban. Hangtod unyang alas 11 sa kagabion. Cinderella po para sa putahe sa gabi.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Prof. Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take ko ana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay. Kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan is galon na. Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
10: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
9: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
10: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
9: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
11: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Kalibog.
1: Hindi ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa!
0: Huwag kamalanding istorya.
3: Ganda ng pagka-pink.
4: I like pink too.
3: Pwede nga mga sen?
4: Pwede.
3: Uy, huwag malang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: Welcome po sa programang Putahe Confession. Kini siyang imuhang safe space or imuhang shout-out wall kung asa pwede ka nga maka-express sa imuhang mga sakit kay nga emosyon, mga kalipay, mga lessons sa kinabuhi. Pinaagi po sa itong programa sa Putahe sa Gabi'i sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyong kaubang karong gabi una, ang inyohang tigsugilanod. So daw? Cinderella po! Once again, para sa Putahe Confession sa mga ganahan gihapon nga magpadala sa ilahang mga kuandinha, mga gusto ninyong ipampagawas, nga mga kasakit sa inyong ginabuhi, mga kalipayon. I-message ko sa 101.7 XFM Bukidnon. Once again, may gabi po sa mga naagihapon sa Facebook Live. Hi kay Marlo Orivello.
1: Thank you!
0: Thank you kay simuhang pagpamino o pagtanaw sa tuang live garong gabi una. Kalamit yun si mong tingong bibi, ay mura magbansikol. Si bansikol? Bansikol is isda. Isda ba niya? Bansikol? Bansikol. Mama siguro, gisukaan, gisilian. From Cebu, Felix, New Californian tourist. Oy, may gabi din ha. Grabe pod, pod oy, kamahal ana. Sinado ray maka-afford ana kay naa sa ilaha ang mga maleta. Ay, nako. Saon naman di nga. Mo nag-iingon din ha ang mga cravings nato kay house and lot, bagong sakyanan, o oh, savings na bonggang-bongga, status, unemployed. Charos. Mo na giingon. Ay nako. Isod ka ini mag-crave-crave ta nya watay trabaho, di ba? Bitaw bi oy din ako maglangay pa ha kay nagpanikad na po ang atong letter sender for tonight. Reminders once again B. Ang atong programang Putahe sa Gabi or Putahe Confession is rated SPG. Hangyo ko sa mga gilikanan nga naminaw karon, especially nga walay klase siguro ugma or nabaw may klase unsa ba inyong mga o unsa ba status sa inyohang pag-eskwela ugma. Oh, it's either na klase or wala kung naminaw inyo ang mga anak. Basing na yung mga words na dili nila magustuhan, palihog ko mga yun, magtabang sa inyo ha, biha. Kamu nalang explain sa mga kabataan, kamu nalang guide sa mga kabataan. Kaya wala ko din ha, para ako na mismo ang mag-istorya sa ilahang ingun-ani, ingun-ana na si Zach. Ha? Hangyo lang gid ko. Nung ako maglangay pa, bi, kay basig masuko na niya itong letter sender, iyang bawion ang letter, iyan ang i-remove. No? Welcome once again sa programang Putahe Confession. Hatod ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
2: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
3: Tame!
4: Why is it the hot dog there is color brown?
2: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, hasklang yawa agyo.
2: Violence.
6: Saksi mo, papriso ka. Aga!
2: Sexual.

0: Horror. Og droga.
1: Ayo di ma.
0: Ngediliput di semangat kebataan.

Mayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago lang ko sa ngalang Inday. 6 months pa lang minggi kasal sa kumbana, Cinderella. Pero feeling na ko, outsider ko sa ilahang panimalay. Temporary namin nga nakipuyo sa iyahang pamilya, Cinderella. Nag-iipon pumig kwarta aron pag-abot sa panahon, makalahi nami sa among Pinoy-anan. Pero samtang nagkadugay, mas nagka-feel na ako, Cinderella, nga wala na ko'y gana mo gawas sa among kwarto. Cinderella, wala man ko ginaaway sa iyang pamilya directly. Sakit lang, Cinderella, kay hilom lang sila. Kanang ma-feel good ganit ni mo, nga dili ka welcome sa ilang pamilya. Kada buntag, Cinderella, mugreet ko good morning sa ko ang mother-in-law. Usahay, Cinderella, iya lang kong tutukan, ug mudiretso na siya sa iyang trabahoon sa panimalay. Kapag ka na ay family lunch, or na yung mga bisita, mura kong invisible, Cinderella. Na ako dito physically, pero walay nag-istorya sa ko ah. Unless, kinahanglan ko istoryahon. Mas naglisod ko, Cinderella. Kanang kauban na ko ang asawa sa ko ang younger brother. O younger brother sa ko ang bana. Grabe ka close nila sa kong ugangan, Cinderella. Wala ko magingon nga, nagaselos ko. Pero gakasakitan jug ko sa tinuod lang. The way siya ginatrato sa kong ugangan. The way siya ginatrato sa iyang pamilya. Na daw grabe ka importante nga parte sa ilahang kinabuhi. Nagakatawa, ginakumusta. Ginaapil sa mga kwentuhan. Perminti ginadaig. Samantalang ako, Cinderella, narakos kilid. Usahay gakahuna-huna anako, kung unsa kay maling akong gibuhat. Nga nung murag hit mangkay ko sa iyang pamilya. Gitry na ako, Cinderella, nga makisama sa ilaha. Nagaluto ko, nagatabang ko sa balay. Nagapalit kong pagkaon kapag ka na ako'y extra. Pero Cinderella, walay effect. Dili na ako kailangan unta simbahon sila, Cinderella. Gusto na jug ko makafeel nga tao ko na nag-exist ko sa ilang panimalay. Usahay, Cinderella, pag uli sa kung ba nagikan sa trabaho, nag-pretend ko nga okay ra ko. Pero ang tinuod, Cinderella, musulod ko sa CR. Dito ko magbakho. Dito ko maghilak. Dili na ko maingon-ingon sa kung baan na kung unsa kong ginabati. Kung unsa kasakit. Ang akong kakaagyan karon sa ilang panimalay. Kay dili ko gusto nga ma-stress siya sa kuha. Dili ko gusto, Cinderella, nga ako ang dahilan nga magka-conflict siya sa iyang pamilya. Pero sa tinuod lang, Cinderella, hurot na kay ko. Kaapoy na kay ko. Hurot na ko and emotionally drained na kay ko. Di mga kagabihon, Cinderella, nga gusto na lang ko matulog nga tanang sayo, di na ko manihapon. Para mahuman na unta ang adlaw, Cinderella, di na ko nagasabay sa ila pag mangaon sila. Di na ko nagagawa sa kwarto. Kasi kada tanaw nila sa kuha, Cinderella, the way kong latutukan, murag na ako'y dako kayong mali na nabuhat sa ilang pamilya. Nakaingon siya ko, Cinderella, nga lahi ragyod ang akong kinabuhi. Kalisod man day anino nga, kanang love kay nimo ang imuhang bana, love kay ka sa imong bana, pero dili ka dawat sa iyang pamilya. Feeling na ako, Cinderella, kada adlaw ko nga naga-fight para sa kong pamilya, naga-fight para sa space na dili gyud para sa kuha.
sa mga asawa din ha akaroon na same og struggle. Nako. I hope kaya hon ninyo. Dili angay nga makipuyo gid ta sa tong mga ugangan. Kay lisod na kayo. And I hope sa mga namino din ha karon, matagaan ko ninyo og tambag. Kung unsay angay na akong buhaton. Wala pa jud mi enough nga kwarta Cinderella. Di pa mi makabalihin sa dayon-dayon. Pero gusto na kong muhawa diri Cinderella. Gusto na kong makabukod. Gusto na kong naa mi sariling space para pod maging malipayon na ang akong pamilya. Para sa putahe confession, Inday.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh. Basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ug ipalit tapos kimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kaepektibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
6: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: 猜谜。
1: Balik kita sa itong programa, ang Putahe Confession. Siyempre, kina itong programa, ha? O kini nga programa, hatud-usab ka na to sa Turbo Men Enhancer. Balik ka na to ang ato ang letter sender for tonight, nga si Indai. No? Isa sa pinakalisod ng parts sa usa ka mag-asawa, dili man kaning panaglalis sa kanang dili pagkasinabot sa mag-asawa, kundi dili ang pinakalisod gid nga part kanagong nga makipuyo ka sa imuhang mga in-laws tapos karang murag wala, dili ka na makita. Kung ano'y pinakasakit, no? Anyway, ang inyohang mga tubag karong gabi una or mga tambag ninyo sa tuang letter sender, importante gid kaayo, kay para unta nga malinawan ng iyang panghuna-huna. Pwede mo nga manawag sa 0975-474-9153. Pwede po mo nga mag-text sa tua, kay ato na siyang ipaabot sa tuang letter sender na si Inday. Pwede po mo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Hi, Ken John Morley Parahinog.
2: Thank you!
1: Salamat po sa pagpaminaw. Tumaba ka. Hindi ko din ho alam. Oo, tumaba ba ako? Ay, sana all. Feeling ko nga din. Or baka po tumaba lang ko kasi humaba po yung aking buhok. Sorry. Magandang gabi po sa mga katropa, sa mga pinsan ko po, sa mga tito at tita ko po, dyan sa may Bacoor, Cavite. Nasa Bacoor, Cavite pa ba kayo? Ako hindi ko na alam. Mga kapatid po ng tatay ko, magandang gabi po kay Tito Sandy de la Cruz Castillo.
2: Thank you!
1: Maraming salamat po at nakasilip po kayo sa Facebook Live. Oo, talagang tumaba. Mamamayat na to, malapit na. Kasi busy na ako sa buhay. Pamihira naman. Sultiin mo hang, problema ni mo, magsige ka. Ako kagets, June, madyo ko kagets imong text, June, ay mangutan na unta ako nimo og tagpila ang presyo sa Vision X Plus og asa nga butika sa Cebu mapalit. Kana lang, kaya wala, layo magugod sa Cebu na, magugod riyas sa Bukidnon karon, riyas Mindanao. Pero I believe ang Vision X Plus capsule at siha, akong i-check riyas ito ang prices. Lahi magugod tag price list, good. Kay lahi-lahi, yun po doon ko na kung si tawag ay natanaw na ko ha. Kung tagpila ka ron, ang Vision X Plus capsule sa mga pharmacies nationwide. Ako man itong gikuha na mong picture there. Wait lang ha. Gipin man ito na ako. Wait lang. Ano ra? Vision X Plus capsule nasa 1.5 per box. Ooh! Nanala siya 100 capsule. So maratag 15 ang isa ka kapsula. O, papalit na anak, bikay, dinod kayo na siya sa mata pampatin. O, gid na siya, makitaan gid nimo ang mga dapat dili nimo makitaan siya. Bikaw, oy, ang Vision X Plus capsule, pampatin o gid na siya og mata. Tungod kayo na, akin na siya lutein and zeaxanthin. Makapakuangid siya ka ng, tawag anak, oy, makapatin o gid siya sa imong pananaw. Ilabi na kung nag-blur-blur na imong vision. Na siya lutein, beta-carotene, na ay vitamin E. Mugit kinahanglan sa to ang mga mata, ilabi na kung exposed ka sa sobrang radiation, exposed ka sa sigilang og cellphone, nindot kayo na siya sa imuha. Ang Vision X Plus capsule, pwede usabin nyo mapalit sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. Available usab sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica nationwide. Kining programa ha usab, ang atong putahe confession hatod ganato sa El Ilion Shell Mobility Station. Uy, B, kapag ka magpagasuli na gali ka, pili agyod ang kanang pang-international ang kalidad. Dili basta-basta o walay sagol nga mga makaguba sa imuhang makina. Mostly sa mga gasolinahan karon matingala ka barato na lagi sila ay compared sa El Ilion Shell Mobility Station. O barato na sila tungod kaya ang mga gasolina sometimes ilang ginabutangan o tubig or di kaya mga mantika for the sake lang na managhan. Pero ang tinuod anak B, mas mahal ang maintenance imong sakinan kapag ka mag-introduce ka og mga gasolina nga na ay mga sagol nga kung unsa-unsa na lang din haa nga dili gyud dapat unta. Nindot gyud nga original ang gasolina pang long lasting gyud, long drive gyud ug maabot gyud ka sa imong destinasyon. Ang pinan pagidang imong makina mo nang dapat magpagasolina po sa El Ilion Shell Mobility Station. Makita na siya sa tibuok kalibutan, pero naapod kita'y branches diri sa Bukidnon. We have branches in Maramag, naapo kita sa Valencia. And of course, diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Ang isa sa Polymedic, ang isa isa Malaybala, Malaybalay, at bang sa Malaybalay City Hall. O diri sa Michelle Kasisang. Ayaw kalimot kapag ka magpagasolina ka, magpa-change oil ka, present ni mo ang imuhang QR code katong Shell Asia app. Kay kana siya every transaction ni mo na kay equivalent na points na magamit ni mo kapag ka in the future magpagasolina ka or magpa change oil ka. Tapos manawagan po ta sa mga PUV drivers ha, kana mga drive mga multi-cab drivers diha or basta PUV drivers katong naay mga gas subsidy gikan sa government. Good news, big, eh, pwede na ninyong i-claim ang inyong mga subsidy sa mga duol na El Ilion Shell Mobility Station. At ito lang mo, oh, i-check lang nato ang inyong plate numbers. Kapag registered po siya sa ato ang system, automatic meron na po ikang gas subsidy gikan po oh, sa El Ilion Shell Mobility Station. Ang ganda ni Cinderella ngayon. Siyempre. Magpapangit ba di ito? Hindi ko na pwede. Mga yun to kong textmate Cinderella. Tawagi ko ninyo kung ganahan mo og textmate, ha? Hi, Cinderella. Songs by America. Ano ba to? Songs? Magre-request ka? Ayusin mo, ha? Sige na, baby. Basa ako ang number. Dili gani ko. Tawagi ko kay para basahon ako imong number. Ikaw mismo. Mas nindot mangod bi kung ikaw mismo ang mag-announce sa imong number. I love you too, Tita Sandy Castillo.
2: Thank you!
1: Iyaan mo kapag ka ako yung mamang babawing babawi po ako sa inyo. Hindi pa ako mayaman ngayon. Wala tayong generational wealth. Wala rin tayong barangay funds. Ang hirap. Iyaan mo kapag ka ako po ay manalo ng loto kahit hindi po ako tumataya. Yung tinataya ko kasi ay pag-ibig lang. Bitaw, uy. Hayaan niyo po kapag kawaan po tayo ng Diyos. So, bigyan po tayo ng mga extra-extra na mga blessings. Bakit naman po hindi? Makakabawi rin po tayo sa mga pagkukulang natin sa isa't isa. Hugot yun. Mga pagkukulang, mga pagmamahal. Ito naman, humuhugot talaga. Si Tito Ernie, si Tita Angelina, magandang gabi po sa inyo diyan. I hope to see you very soon. Medyo matagal-tagal na rin tayong hindi nagkaka-banding-banding ano. Kasi nga ho eh, habang tumatanda po talaga tayo eh, ano ba 'yan? Bakikaw? Oh? Ano ba 'yung Tagalog mo, Day? Habang tumatagal kasi talaga, nagiging busy tayo. Hindi ko alam kung bakit nagiging busy tayo eh. Nagiging busy sa mga maling tao. Joke lang yun. Bitaw, 0975-474-9153. Text na lang mo ha. Kamurag, wala namang ganito yung oras. Gamay lang itong oras, B.I. Sorry, jud kaayo. Ang tambag na ko, anak niya, Cinderella, maglahigid sila og balay. Og inkaso nga di pagid siya ka-afford nga magpatukod sa ilang balay, magrenta na lang o sa silang kwarto since wala pa man sila'y anak. Para sa tuwang letter sender for tonight na si Inday, tama bito ang giingon sa tuwang texter, no? Kung gusto dyan ka og peace of mind, mas gwapo gyud nga maglahi mo panimalay. Siguro, ang imuhang gusto gyud is makabukod gyud mo, but since di pa man gyud ka-afford, mahal ba yung magpatukod og balay karon? Even sa una, kung naakay, siguro kung naakay 5,000, 10,000 makapatukod na kagpayag-payag. Malipay na ko na payag lang, okay na gid kaayo. Pero karon pa lang kung dili panday ang imuhang bana, kulang gid kay nang imuhang 30,000, 50,000, kulang gid kay na bi. No? Pero kung gusto jud ka nga maglahi ka, makaipon-ipon ka, na depende man asya sa imuhang way of gastos, pwede man nga magrenta na lang sa mug kwarto o di ba kay kamura man duha sa imong bana. From there you will have your peace of mind. You can kumbaga makaluto ka og sarili ninyo, maka-desisyon kag inyo ha, di ba? Bisod magud ka ay nang naa ka sa panimalay sa usa ka balay nga dili imong balay. Tama ba akong giingon? Bisod kay nang ingon ana, kanang magka nang magkuan ka, maglihok-lihok ka, gusto unta kay nimo nga mananom, gusto nimo manilihay pero di ka kapanilig kay maikog ka kay ang ilang mga mata kay naara sa imuha permanente nga kanang murag ang laki-laki ng kasalanan mo parang buong mundo pasan mo na. Mga ganyan. Request si Buboy og ay kunyo binuangi diha John Maya sa i-block ti ka karon diri. John Miles Bato Balunos. Sige, taro nga lang ninyo yung request ha kay kabaluman mo nga di ta nagaplay og mga other songs. Nagaplay gid ta og kanang mga kantang nga mga love songs kun kada gabi. Makalingaw jud ka bibi, pakinggan. Aba Tagalog jud ka Bisaya talaga tayo ngayon. Kanang iyang problema gud Cinderella, pamilya sa iyang bana dili na niya iotong. Iyan ang isulti sa iyang bana kay iyaha na sige itong maora na hinungdan, mamatay na siya og mahutdan siya og hangin. Grabe po di si Junjun. Uy, ikaw Jun ba kay kanang harsh ra pud kay ka? Mahutdan daw kag hangin inday niya, maora daw na unsa na hangin, patay na siya sa iyang problema. Mutuo pa siguro ko kanang depression pero mahutdan og hangin, grabe pud ka Jun. Uy, wala jud kay kanang konsiderasyon Jun ba? Jun katug na Jun ha. Kani si Junjun ng Cebu, kung si Unta mangin ka karoon, Jun, ay. No, ikaw, Jun, ha? Mutambag na lang manggani ka, Jun. Pahutdan pag hindi mo hangin, Jun. Bitaw? Dahil bitaw, isa ragin ako matambag, pero bitaw sa imo. Same sa gitambag sa toang mga letter, mga letter sender, mga listener karong gabi una. Pwera lang sa tambag ni Junjun, ha? Abot ni mo, Jun. Jun, lamik ka ng paliwatan, gali, Jun. No? Lamiki ka kusi-kusiun, Jun ba? Kanong kusiun, gani ka na kugniper, Jun? Junjun ng Cebu, si Texter 335, oh. Mahutdan og hangin, agad-agad? Iba pwede makonsimisyon, usa? Ay, ha, mahutdan og hangin? Habi si Junjun ba? Ito, Jun, may gabi idi ha, Jun, ha? Salamat kasi mong pagpaminaw sa tuang programa. O sa mga taga Cebu, karong gabi una.
2: Thank you!
1: Mayang gabi ipo sa inyong tanan. Pero bitaw, Dino, o maglahit na lang gid mo og balay, Day. And since wala pa man Jun mo'y anak, mas maayod bitaw, Day, nga magrenta na lang usap mo og kwarto. For that, okay, ang peace of mind, manggod, Day, kapag ka maguba, o magka-emotionally imbalance ka, basig unya o rebita, o magawas na lang ka nga, o ni Junjun pa, wa na kay hangin. No? Lisod ka ayo, lisod ka ayo, Day. Wag, ayo na ipugusin mong kaugalingon sa mga taong dili ganahan sa ato. Kasi their silence means na like, dilikit sila ganahan sa imo. Kaya kung ganahan pa sila sa imo, ha, technically speaking, ka ng mga ilang mga istorya din ha, mga chismis nila, dapat appeal ka. O, anak man na. I remember. Dapat appeal gud ka sa mga chismis. Dapat part ba ka sa ilang pamilya, whether they like it or not. Ikaw mo nagipakasdan sa iyahang anak. So, wala naman siya yung mabuhat, Ana. Unsa pa mayon? Usually ba yung mga ingunanang ogang, ano, dili ka move on kay ang kwarta sa anak. But anyway, Day, for your peace of mind, mas maayo nga, magbalhin na lang gid mo og balay. O, magrenta na lang usap mo og kwarto kay para naa kay peace of mind. And then from there, makalihok-lihok ka, makaipon ka. You don't really have to impress. You don't have to do anything para magpa-impress ka sa mga tao nga di ganahan sa imo. Di na ta mamugos. Oy, kung dili sila ganahan sa tua, dili. Kung dili sila makipan or mapansin sa tua, dili. Nganong... Do not please them. Mahurot ra ka kung imo pa na siya ng pangpugson. May pagka ng ano, iimo na lang nang ipahuway din ha. May mabuot sa imo, unsang orasa ka mamata. May mabuot sa imo, unsang imo luto. May mabuot sa imo, o ganun, mamansin ni mo sa di. Ha? So, Day, more gito, ako ang maingon sa imo, kaya wala namang gitay oras, no? But anyway, sa mga katropa nato nga naminaw karon, mga bibi nato, nga gaduka na, oh, nag-inom-inom pa og Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen sa mga nag-duty de kagabi ong dako. Uy, congratulations sa nakita na gini mo ang kape nga para sa imo. Kini nga kape bi, safe kay na siya sa imuha bi. Kay maskin pagkapulaw ka sa kagabi on, safe ang imuhang health tungod kay healthy ni siya nga kape. Plus naapagin siya glutathione and collagen, makapahayag sa imuhang cuties. Available na kini siya sa mga dool na Mercury Drug Stores nationwide. Ug mapalit usab sa mga pinakadool na XFM stations. Ug diripod sa tuwa sa XFM Bukidnon. Available na po nga to ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C, ug Turbo Men Enhancer. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: init ba kaayo ang atong gabii? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

tonight.

s'il m'y faudrait.

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayo napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasamayang lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa inyong naturopathic practitioner. At mga kasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. Miss in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partners, at magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong

0: 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang atin po mga Just Walk Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po mga kaibigan, no? Sa Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Taguig, Makati. Ang atin po mga Just Walk Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. Hanggang araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
1: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon.
0: Tama
1: dahil
0: to.
1: Hindi nila nabigyan pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na silang sakit. At ngayon, nung lumala na, sakalang po sila naghahabol.
0: Saka nagkukumahog na magpagamo.
1: So,
0: ang problema pa naman, Dok, gusto nila, instant yung gamutan.
1: Magaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga akong naririnig, yung mga taong, kumbaga eh, dati, akala nila, simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala, matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede niyong puntahan, napakarami natin mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung suta kasi nutrition, tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
0: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, eh continuous pa rin yan mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
1: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga. Province of Zamboanga, ano? Kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga. Di ba, salita dyan parang
0: Chabacano. Oh, broken Spanish.
1: Buenas noches, tama ba?
0: Ayan, tama.
1: Tumama din.
0: No, maganda ang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangin yun na kababayan po natin dyan. Ha? At sa lahat, kung saan mo nakakabot ang ating pong programa, lusog na pakikinig sa inyo po lahat mga kaibigan. At syempre, magkatalaki na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Dok, marami din sa mga kababayan natin. Laging nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yan, ha? Kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
0: Health info po na tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng inyong pong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam nyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. So atin po ikonsulta kay Doc Aji, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
1: Ayan, magandang tanong yan, ha? Kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na na this is kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach. And also yung alcohol, di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol eh. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang, kung tatagalogin natin, isang gasgas o sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang

0: na protection ng ating pong sikmura, eh doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally, ang ibig sabihin niyan, gasgas o sugat.
1: Sugat,
0: sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So, merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So, yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Mm-hmm. Usually, nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Mm-hmm. Although, ang tiyan naman talaga natin, supposed to be acidic. Mm-hmm. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. Mm-hmm. No? May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer, na ito ay nangyayari doon sa loob na bahagi ng upper portion ng ating pong small intestine, yung duodenum na tinatawag. Ano? So ito ay nangyayari kapag ikaw ay may problema doon sa digestion mo rin, ano, at masyadong irritated yung iyong duodenum. So ang mga palatandaan na ikaw ay nagde-develop na ng any kind of ulcer, ang pakiramdam mo sa tiyan mo parang mainit, na masakit.
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba dyan, parang pakiramdam nila bloated sila. Mm-hmm. Laging mahangin ang tiyan, laging nagdidigay-digay. Di ba? Pag nagdidigay tayo, sabihin, thank you Lord. Eh, hindi pala natin alam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi yung nagbe-burp. Mm-hmm. Burp ka ng burp. Ano? Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods. Okay? Yung iba naman, mayroong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Mm-hmm. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
0: Saka almost ang kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Ako iko-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi sila nakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. No? Parang lalaki pero parang nagliliw sa umaga. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo or dumudura ng dugo. O pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula.
1: Hmm.
0: Ang usually yung stool mo, blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga, kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Hmm. Yung iba, himatayin, magutom lang ng nahihimatay na, yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Ano? Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat na hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron sila internal bleeding or nagbabago yung appetite nila.
1: Mm-hmm.
0: So, alin man po dun ha, it's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwede sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mas maganda kasi, Dok, nakakapag-check up talaga, no? Kasi meron iba mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. So, pag naranasan nyo po o nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic o pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
0: So, ano ba mga dahilan yan, partner? Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito ay hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan yan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori.
1: Mm-hmm.
0: Isang uri ng bakterya na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating, kaya yung acid, nasisira niya yung mismong, yung mismong sikmura natin.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin, Ito kasi highly resistive ito dun sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, ano? Non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, kunting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor. Maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, di ba, sabi, inumin...

0: stress. Mm-hmm. Bawal na bawal na bawal 'yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga nag-opisina, office workers. Wala masyadong exercise, pero yung stress sobrang taas. Mm-hmm. So, nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Mm-hmm. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mm-hmm. ano mo eh. So, para kang naglagay ng sili sa ano, sa balat mo.
1: Na may sugat.
0: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero hindi yung pain.
1: Nakaka-irritate.
0: Oh, nakaka-irritate talaga. O kasi maraming ano yun, ha? Pag lumalala yun, daming complication. Mm-hmm. Ha? Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon, katulad ng bleeding, internal bleeding, o yung perforation ng stomach wall, mm-hmm. yung sugat. Yung, minsan, yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos, mm-hmm. kasi nga, namamagana yung esophagus area nila. Mm-hmm. So, pwedeng may obstruction na yung lalong yan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
2: Mm, yun nga.
0: Tsaka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mm-hmm. mga kaibigan. Kaya nga, pag may mga acidic, lagi natin ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahan mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. Mm-hmm. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer. Mm-hmm.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion niya, Doc, dun sa evaporated milk? Mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ang asin.
1: Nako.
0: Oo, may mga
1: kasi merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito, maganda to sa ulcer. Mas nakakatulong daw yun ang uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang naririlim sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam niyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Mm-hmm. Because they have the capacity to digest milk. Mm-hmm. Dahil sila nga, yun ang design niya ng tiyan nila. Mm-hmm. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: No.
0: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Mm-hmm. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
1: Akala natin, nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Mm-hmm. Yung cycle kasi niyan, lalong ano eh.
1: In the long run pala.
0: Napapatindi eh.
1: Nako.
0: Oo. Kaya nga, medyo, sa totoo lang, honestly, medyo mahirap-hirap itong ulcer.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, ito ay mismong tinamaan yung, kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo.
0: Oo, yung supply ng fuel mo. Mm-hmm. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Mm-hmm. Ayan na. Sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, maging maingat po tayo. Unang-una sa atin pong mga kinakain, kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So, the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioners na malapit dyan sa inyong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection, eh. Sabi, lagi mo sinasabi, yes, yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra dun sa problema niyo sa sinura. Especially, yung ating premium D3, kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pagkontrol sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan.
1: Mm-hmm.
0: And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy, katulad ng aloe vera, di ba? Mga 2 pulgadang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo.
1: Mm-hmm.
0: I-blend mo lang yung ika-4 na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yun, yung katas, nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So, you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo, just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay, yan. So mga kabayan po natin, ha? Pwede kayong mag-take ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano? Yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Uh-huh. Because number one yan na nasisira, ano? Yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun na protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Saturn Plus Gold, ang Saturn Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bakterya po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bakterya na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ng ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The secret of health. So mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin pong unang pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
2: Ako si Marlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoa ako. Tapos, nandito ko ngayon sa Hong Kong. Bridge ako dito.
1: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
2: Kasi, ano, nag-diagnose ako noong 2018. Mm-hmm. Na-diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako. Kasi, syempre, yun nga ang ano eh. Atako si dalawang breast ko eh. Tapos, ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos hindi na tanong ko yung doktor, sabi ko, ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. So, nataranta ako, na-stress ako lalo, dahil tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh wala sa sign eh. Basta na, nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So, hindi niya ako masagot ng direct.
1: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Mga gano'n na kayo katagal uminom ng mga produkto po natin?
2: Since 2018, bago magtapos ang 2018, yung nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
1: So, kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
2: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko noon mula noong paglabas ng gold at saka itong vitamin. Ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
1: Apo.
2: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero, sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So, sinusunod ko yung, pinapakinggan ko yung sinasabi ni si Doc Algi, kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initinitik ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At saka, ano na, vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos, ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule lang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala. Pakiramdam ko wala na. Wala na siya. O ang lambot na dudo ko. Di ba pag maano? Kasi dati matigas eh. Ngayon ang lambot kaya na dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman, eh. Mararamdaman ko, siyempre, sarili mo, di ba? Okay. Dati ang laki-laki, eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
1: So ngayon, ma'am, wala na kayo nakakapakapa na bukol? Parang normal?
2: Yung maliit na maliit na lang, sa awa ng Diyos.
1: So, ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na mayroong problema din katulad po ninyo?
2: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng ano, Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa inyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila. Okay. Para ano, para ako kahit na wala namang bukol yun ang inumin ko kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Ngayon nga, 60 na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam pa nakainom ako, hindi para hindi ako napapagod. At saka ang sarap na tulog ko. Okay.
1: Maraming salamat ma'am sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila ma'am, edad at saan po nang era?
2: Norlin Reyes Orot ako, taga Molino Bacoor. Tapos 60 years old na ako ngayon.
3: Super Plus Gold.
4: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ang ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
3: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit ng vitamin C? Subukan mo ang Santum Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng madunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa sa'yo. Santum Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Problema ko sir, mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan, sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas Palawan, ZN Pharmacy, Olam Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio Española Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy. Sa Brooks Point Palawan, Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy, at Beth Care Pharmacy. Sa Bataraza Palawan, Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, at Alena Pharmacy. Sa Rio Tuba Palawan, Cheng's Drug Store, at sa Balabac Palawan, Themelands Pharmacy. The Secret of Health.
1: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan doon, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kababayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
0: Kaya nga ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
1: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang inihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga eh, sa termino ng iba, na-addi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw eh baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan. Ano? Pero, naging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya, try nyo po ha. Para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin eh, one of the best seller na lagi na uubos. So, ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
1: And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Ako Dok, wala na po tayong oras. Yeah. Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po na marami sa inyong pagtutok, sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami ano, kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para matiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po ipatuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
1: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat ng ating pong mga avid listeners sa mga nakakabot ng ating pong programa. Bukas po muli, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang iyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Dok Algy Bakla. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magandang araw sa ating pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
9: Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Atong oras, mga katropa, alas 4:39 sa kabuntagon!
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
2: Mga katrupa, excited!

0: Kata Ufa, exciting!
1: Good morning, mga katropa! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, mata, butag na! Alas 4, kuritay 2, kabutagod, mga suking ting pabinaw, pamangon na mo, kating... Oh, mani klase karon, no? Oh, mani klase karon, mga suking ting pabinaw! Oh, Independence Day, mani karog adlawa, mga katropa, way klase, way duty, mga nas gobyerno karon! Oh? Walay duty ang sa gobyerno karon mga oras sa mga karon adlaw mga suking tigpaminaw. Kaya magsaulog ta sa anibersaryo sa Independence Day. O araw ng kalayaan o tropa hingpit na makita nga nakalaya, no? O atong 1946 ba to? Hingpit na tang nakalaya mga katropa pero karon ambot lang og angay batang magsilibrar ani mga katropa. Eh, gubot naman sa lukot niya itong nasod Pilipinas. Bitaw mga katropa, banoban tanin nyo karong kabutago ng programa Exciting Pilipinas di kadlo ka biyernes. Pizza dosi na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Ito mga katropa, di ang sayo kinang mata karon. Kay mo ato sa trabaho, ano lang, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oh, may buntag sa tumaking suunan. Nga sa ikinang mata, mga tropa ni mga orasa, ni nag-andam, tag-tag-tag siya ka mga gingon ta, mga tropa, mga balon, no? Mga balon, mga tropa, para matos, kaumahan. Ala, good morning, good morning, good morning, good morning, kaninyo gatanan. May gabuntag usab sa ito, mga tropa ron. Nga sa iyo po kinang mata, labi na mga tindirang tindiro, mga labasirang labasero. Dari sa itong merkado publiko sa siyudad sa Malaybalay, may gabuntag. Sa itong mga drivers, mga tropa, good morning, good morning, good morning, good morning, kaninyo gatanan. Ito, multi-cab drivers, may muntag ni Tata Dako, mga tropa, kayo na ginag monitor sa 111.7 is a fan. Hala, good morning, good morning, good morning, di ako is Tata Dako. O, yellow na po ning multi-cab, ihang i-driven karon. At una kay Mlo man, Mlo. Karon mga katropa, kay Yalo, Yalo. Yo, yellow mga shocking tigpaminaw. Good morning, good morning, good morning sa mga multi-cab drivers. Ala, may buntag ka niyong tanan, mga tropa, sa itong kapulisyan, kasaduluhan, mga doctors and nurses ng atong probinsya sa Bukidon. Aon siya, wala akong headset ay maramanig. Wow, adyod ko yung ambot ng sabi ni Drea. Asak itong ibutag ni Junalo man. Kini, magag na niya mayuhon. Itang laina, paminaw, lagi. Oh, nara. Oh, muna akong ipangita. Oh, kani, kana. Oh.

0: Gini, oh, nara oke okay, kayak tom oke okay, pas tenang alright oh. Ini oke okay, nih kay madungog nutung tarong atong mga effects ba oh. Bito mga katrupa, madungog ta, pinagis dial sa inyo mga radio 11.7. Og makita po ta, pinagis itong Facebook Live, karo kabutagon 11.7 sa FM, Bukid Noon. Mga katrupa, kumusta mong tanan? Unsa iyo position sa PTA? Imo mong presidente's classroom? Okay, si Plong Plong Pla, si Plong Plong Pa, si Ate Darwin na, President Anywhere? Oo. Presidente's Purok. Presidente sa classroom, presidente sa kinatibukan. Tabla pa yung presidente sa nason. Ano yung mga katropa lang, good morning. Yung tanan niya, sabitanan na minaw karon. Kung asya man ta, mabot sa lanog sa CBS sa 1.7. Siya pa yung mga katropa lang, welcome mong tanan, mga suking tigpa minaw. May nga buntag ni Ma'am Josefina Tinambunan nga nakalili karon sa to Facebook Live santang nang hugas ni plato kay daghang pagbisitang ni abot sa kagahapon dito. Hala, good morning katropang Sir Jonathan XFM, exciting Philippines, happy Friday, shout out lang ko dito sa taga Bugkaon kay Busing Bin at Janjan sa line. Salamat from Tinambunan family, God bless. Shout out lang ko katropa. Pa-shout out lang ko taga Sinayawan Isada family. Tinambunan family, good morning. Yes, salamat kay Ma'am sa panood to kagahapon no. Oh, panood to mga tropag lumiya litson, ay lumiya litson. Oh. Oh, lumiya kang litson mga tropa oh. Pero tingala lang mi kagahapon kamo sa kauban mangilog ng magsakyanan. Pero man naman totoo pa niyo ito, magnalipong. Kaya siguro ito siya, ano, niyang hayo ba siya na kwanto ba sa tambok sa litson. Yung high blood siguro ito ba, nalipong siguro siya, na pananaw siya niya. Ito, may buntag usab ni Romy Butling Usyo. Maadyong buntag, sir. Minaw, kanunay diri sa mga EOR. Oy, may buntag niya, katropa, Romy Usyo. Nga kanunay, yung ipaminaw, katropa, diya sa iyahang EOR. Karamang, taruga, ginagsikyo niya itong itong building, katropa, ang Usyo, ha? Okay, narabang atong kwarta, ipangbutang niya. Oo. Namatay na may savings gamay diha katropang Romy Usyo, di ba? May buntag diha, kauban sa mga kaubanan diha, katropang Romy Butleg Usyo. Oo. Hala, good morning mga katropa. Pati tugnawa katropang Usyo, do. Grabe yung tugnawa mga katropa. Huwag yun, di ko ako gusti junior. Oo. Ningko po siyod ang Ketlo Germs. Oo. Abi tugnawa padulong restasyon mga suking tigpaminaw nya bag-utang ligo. Di mo kita mujutig dita kaligo ting lami aligo buntag sa iyo lagi. Pumalas pamaol ba kay gabi ni basketball po ko. Basket dula mi gabi iba ka tropa. Hindi tagbalik og dula ani kay matay wala tay hangin ani. Sir tagkaon matay dagandagan hapit na ba ang press freedom? Apit na ba ang press freedom mga tropa niya? Apil tas dula niya oh. Dula ta mga katropa kay nagsarang kay gayunan mga suking tigpaminaw eh. Ngayon kabugnaw sa kabuntagon katropa ang Romy Usyo. Pating labiya mo higop og kape karo kabuntagon oy. Tapos tinood lang na ako'y kape diri karo oh. Santon Gold coffee mix niya kuwa diri oh. Oy sa mga gusto mo palit og kape ba? Natay kape diri mga katropa, Santon Plus Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione na adri available sa itong stasyon. I-chat lang ko ninyo. Okay, atong ihaton. Ugma, Sabado nga. Kasi ganaan ko magsuri-suri upon dala ko kape. Palitin ko ninyo. Oh, palitin ko ninyo kape mga katropa. Kay kinatong kape, lami pa man sa inyong ex. So, kaya yung ex, lami pa na. Di man yung nabiyaan. Kaya nang kita og ex, kawalay lami. Ano nga ipuli, no? Mas lami pala rin yung ex, diba, katropa ang Romy Butleg Usyo. Kung mahiligon mo kape, mga katropa, direta sa Santon Plus Coffee Mix. O diba ka, premium D3 Coffee Mix, mga suking tigpaminaw. O dapat tayo, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa. Tulo ka klaseng kape, nga nga yung pilihan. Dinis sa tuwag Sibianan, mga katropa, sa 11.7 sa Fine Bukid nun. Na produkto na sa Yes to Health Incorporated. Abi ninyo, mga katropa, ang kanamang kong mga pita, gianad o naanad na manggitan ni ana mga suking tigpaminaw kaniadto pang mga panahon. Inyo, nasayod ba mo nga thousands of brand sa coffee dress atong nasod Pilipinas? Inyo, ana, kadaghan mga suking tigpaminaw ang kape? Pero kadang thousand of brand of coffee, mga katropa, nasayod ba mo, ana, nga sabay maayong ipiktos yung panglawas ni ana, mga katropa? Wala mo nasayod, ana? Oh, muna nga sige mo pangapi, ana, nga dili ka na nga haobs yung mga balatian. Supaks yung balatian, mga katropa, o di ba ka mo hinungdan yung balatian? Pangbiyain ang inyong klase nga kape, mga suking tigpaminaw, ha? Hani nga ipuli ang mga kape sa Yes to Health Incorporated. Iwagin ka kay kabalak ano ni mga katropa. Kay porsirbal ang ipagsagol ni ini mga suki tigpaminaw. Aksyon to panglangha ba niya? Kakapihon kay ko, oh. Oh, kakapihon kay ko mga katropa. Sige lang kay mahuman, makakwantara to taon, makalalikyat ng timpla mga katropa. Nga pita kay lami kining Santon Plus Santon Gold Coffee Mix, oh. Sa Santon Gold Coffee Mix, mga tropa, coffee mix kay ma-feel gini mo ba nga nay kapang lutaw nga green, oh, kanay mo na yung mga ingredients mga suking tigpaminaw, oh, no? Ting lumiyaw, oh. Lakos lamat kung naabtan mo ani mga tropa, kapang utang ko sa kabakso, oh. Kapang utang ko sa kabakso, oh. Eh, ting lumiyaw, ano mo ko isa kape sa balay, itong premium akin ang ingontang Santon Plus Coffee Mix. Kung ganahan kung gihapon ko Santon mga tropa kay Santon Gold ba? Ngapita, gold po. Eh, mga timpla tag kape ha. Kape, gaway kung tadas sa mga balatian. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with glutathione mga tropa. Produkto ka na sa Yes to Health Incorporated. Stambay sa pagbalik! Alang sa mga luhan o mga musika, ang anyong madungog ka na nakabutan ko na mga suking. Tigpaminaw! Alas 4:52 sa kabutan ko.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ito si Grace, sa una ako sugay po may nungog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukan na nga akong asilog, gasukasukan na ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong gyunda nga ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal, huwag akong isulayan sa pag-inom. Kaya nang dili makasaka o gasid ba? Ako isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag ganito ka lang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Margar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Hindi makahadlok. Akong hitay, lamig kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Di after pinaka-oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: RJ, kumusta bang klase?
4: Okay kayo.
3: Very good.
4: Kabalo ka, Kap? Ako ay naka-answer sa question ni teacher.
3: Liwat yung ganako ba? Unsa day question sa imong teacher?
4: Akon, Kap, nangota na siya. Kung kinsay wak kasabot.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
2: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwede rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwas na daan. 4X car rental nga kaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Porok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratul tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure, Kavis. Dalun ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Food supplement for men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og uso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
8: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa ating Oxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito, Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: XFM time is 5 o'clock. Time check brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix.

0: XFM.
1: Par, pakurati mo uyab ha. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige, par, pakurati na yun, par.

Mga katropa, balik tayo. 5 minutos, wala ka pa. Kang alas 5, kabuntagon. Nice music, nice kayo mo sayaw. Sayaw ta, Cyril, lumilang maulasyo. Sayaw. Ini si Cyril Maulas mga tropa kay manis kuhay din sa sitio sa una ba? Okay. Manis kuhay ni dia sitio sa kabanglasan mga tropa des mga sitio siguro oh. Kay kini mga disco ba disco disco mga ni mga tropa na tong music ko do. Mahilig din siya pang manis ko sa una. Min manindot magutong manis ko bay. Okay, mas nindot tong baile kay mas ulo nimo. Oh. Purot na lang akong skalibo wa jud ko gi

Tingog gay. Alina Palyon, ayag shout out watching from Sasaka, Saudi Arabia. Oy, good morning ni Alina Palyon, ayag ha. Good morning, good morning, good morning. Oy, happy happy birthday, sumanag birthday karon. Happy birthday. Oh, birthday mama ni Cyril karon. Shout out na sa. Happy birthday. Shout out ni mong mama dra kay aron na dapat mo shout out ka lagi to nimo pang birthday gift imong mama do. Wala jud taon ko kuya unsaon pagpang disco kay ang mama og mamag sunod mo sunod may mama isayaw apilo imong mama oo ako sa una abot ko ng Valderrama pag disco ba o di na ko makuha ng bilib ni Jobert abot mag barangay saan ka bangsa manisco oh perti gitong layo pero gabi inas lang magikan oo. Oh, magikan sila mga tropa tagalasay sa gabi. Abos na lang saan ka mga sa pandisko? Oh, ni ako mga katropa kay wagi ko akong nabtan ng pandisko, Valderrama. Oh. Yes, Valderrama, okay ka pandisko dia, oh. Pwede mo, kabalagi mo sayo. Kung trabaho sa diskuhan, magkuhan na magigo, magtindog-tindog, magmorgin ako, mangyugpos. Oh. Di mo kabalag tanah sayo, eh. Sa una, disko sa una, mga bata pa may. Oh, mga high school life pa mong kwan sa una ba? Naipista araw ng iba? Okay, kuluba ng iba kay kasimanang araw pista na magdunga na sila. Oh. Oktubre 21 hangtod 25 na diha. So, ang kalingawan na sa barangay. Sa una, eskwela ko, pag uli, na may disco. Pag abot na mga alas 12, mga tropas na tuwang gabi eh. Ah, wala na, nanami trabaho. Mahimo naming tanod. Oh. Mulibot mi sa mga eskulahan na sa elementary. Tuara, nasapnan sila. Sapnan ako kong classmate sa una diha mga katropa. Oh. Sapnan ako to likod sa puruan sa kana bitang nara. Oh. Astilan. Tauan ako pagka Lunes, oy. Pagka buntag eskwela katro katauan ako. Oh, ato ding basahon diri be. Gikan pa ni Ma'am Alina Palyon ayag ni gwapo lagi ka Sir Jonathan. Nah, pastilan buyag-buyag in taon oi. Oh, birnis sa bagay kayong taon. Oh. Kini ako di jud ko mo angko na gwapo ko Ma'am Alina. Di jud ko mo angko na gwapo gyud ko. Okay ra ko curaan ra gyud oh. Curaan na ko, Ma'am Alina Ayag, no? Shout out imong pamilya, Ma'am Ayag, dari Pilipinas. Kaya na, manay karoon dari Saudi, day. Oh. Surte kayo ka ato, kuya, kay dili magtingog. Oh, katawaan na pong Cyril. Oh, nahurot ng Excalibur, say. Wagin mi nagila-ila. Gahapon na baya kuya. Ah, gahapon na birthday, sumama? Astilan, pasinsa kitaon. Kayo, bilitid na lang po, no? Oh. Oh, belated happy birthday mama ni Cyril Lumilang Maulas. Oh, gahapon birthday po di Bosing 20 ng Bunan. Belated gahapon Bosing. Salamat kes pag-imbitar gahapon ha. Oh, salamat kes pag-imbitar Sir Ben Bosing 20 ng Bunan mga tropa di sa may Bugkaon. Ayong buntag sa Tinambunan family. Oh, lami po ta magtambay pero di man ta pwede kay panudtor man ato ag pananghid. Duty pamanta mga katropa god no. Mara, good morning ni Bossing Ben, nag ni Ma'am Sofina Tinambunan ug nila ni Inday. Oo. Sa bana ni Inday di mga katropa, good morning. Magdala og pang latigo na, magdala dayang mamag pang latigo man disco. Nga na kakapalangga si mong ginahan. Oo. Nga na ako testing iko og tulog lamisas barangay sa una, uban ko sa akong classmate. Way bi. Katulgo naman kay me nya. Mahadlok mo kumuli sa una. Mura kong irong gikagid, oy. Mura kong irong gikagid. Mga truka testing nga po ko sa iba nga diskuhan nga po ito. O nimbuto pang granada. Mura kong ubay kayong patay. Uso kina sa una ng diskuhan. Dinunggabay. O, sumbagay, rambol. Mga truka, pastilan lagi. Magdala og pang latigo. Agoy, ikaw di ay mang diskuhay. Ako dayon imo pasaginla, no? Pero mag-disco ko, tanaw raman ko. Mabayad na ko 20. Oh. Basaha akong shoutout, kuya. Oh, ibasa naman ako. Oh, basa na ako, say. Ah, naman, say. Panimbaya na ito, dari. Shoutout sa akong pamilya diya sa Violeta, Malaybalay City. Ay, pamilya ni, kumplito ha, apil, mamag, papa, ayag. Oh, amam.

i-kompleto ba aron maka kusog man taron sa village tapos nitong na day karon naka sayo sila og mata makuha na yon mabasa na to na huh? Asa man imong panimbaya sa Cyril nga usa ka batalyon wa pa man lagi ko kabasa re oh amo imong greetings diri nga usa ka batalyon no huh? Atong oras mga katropa 5 alas 5 dosis ka mutago na Mamalina og Cyril ipang shout out na yung mga pamilya diri sa Pilipinas bekem. Kining kami nga og tropa gratas lang na nasod. Pagyod ako gani nga kanang na ako mo na may mga international tour dire. Tagsa ka semana ito sa laing nasod mga tropa. Mingawon ko sa Pilipinas. O mingawon ko mga tropa kay lami kayo mag kaon og gulay ba o katong likway. Backred kuya na ipabackred pa kung sa railway asya man to be oh wala man kuya tuas sa ibabaw kuya o ituras babaw nakapang disco ko sa una kuya kaysa ra taon tapos dili pa makasayaw og tarong kay daghan og bodyguards yung mga magulang pastilan po ning taon pagkaswerte na lang bagid nimo sa una nga uso bitaw nang sandal sa una kanang sandugo ba ung dagko kay spike no uso mo na sa una, mo na sa uton lagi, matumban lagi ka, kikaw yung tiloy. Pastila lagi mga suking ting, wala man say. Wala man yung panimbaya, dali ka taas kayo. O, di mo ni maon yung mga umugbo, oram mo ni panimbaya. Ako man ako manigbasa, isin lang otro de sa railway. Isin lang suot otro kay ato nang basahol niya. Yung mga greetings, nabasa na akong uban, tanan ni mga comment. Katong isa ka batalyon ni mo, wapan ako mabasa. O. Tinumbanay lagi mi sa una kuan lagi. Oh. Tinumbanay mi sa una og tip. Unsa pod igi digwad no. Testing ko sa disco ko gi hagit kog bayot dagan ko eh. Oh. Amigo kala si Donkey. Oh. Donkey Ramos nga kuan na sa karon. Kanang security guard sa division ay das kasisang. Kana. Oh. Sweeto yo pero si Donkey Ramos. Oh. Banas Donkey Ramos mga tropa giton bitaw mig bayot nga upaw ah. Dito lang ta sa Lublakan kadagan oi angkol man kaayo gud oh nasa ibabaw jud kuya wala man say oh agoy kapoy nag type na ikatong kwan ni recent lang ni recent dre wala gid say wala gid dibuhang panimbaya nga usa ka batalyon dre oh wa gid say ila good ana maginang life na magit mga panahon nga kapuyon ta oh paliog ko say be kay diri sa uluhan sa tung mga balita karon kanang dagon 14 minutos mga katropa ang milagap ang alas 5 kamo dagon mga suking tigpaminaw headlines diri sa ta sa uluhan sa atog mga balita. Uluhan sa mga balita, usa ka milyon nga balor sa Cebu nasakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental, suspect na dakpan. Na, kwarta na, naging bato pa. Sabi ni nga, Cebu ba? No? Murag asin mga suking tigpaminaw. Murag asin mga tropa yung tao kanaghan ng Cebu ha. Dakpan mga katropa kining ubalor usa ka milyon nga illegal nga druga ga Cebu mga suking tigpaminaw. Dugang uluhan sa tong mga balita. Headlines. Mountain quarry gibabagan sa konsehyo ang pag-apply sa permit. Oh, ni mga katropa. Atol kini kagahapon sa pagkiginabi ni City Councilor Jason Chet Ayala. Kagahapon kadlaw mga suking tigpaminaw kanatong nga nakalabay nga session. Diyaw at mga adlaw Martes mga katropa nagduso og permit aron da maka-operate mga katropa kining maong quarry apad pipila ni usa si City Councilor Jason Chad Ayala nga ni butar og pabor apan mas minanaigman mga katropa ang dili pabor ni anak mga suking tigwaminaw o iya pong respeto ang kinibitang ayang mga kaubanan sa konsiyo mga katropa. Kay para man puni sa kinaiyahan. Para puni sa kinaiyahan mga suking tigpaminaw ang gilantaw sa konsiyo kay kabalo man gitaba sa mina mga tropa kanang mining ba o kaya I mean quarry.
mining amin on. Anang quarry mga truk para bini kay mountain quarry man god. Mug dito pang kwaon sa bukid ang mga balas surane ang subaka. Mountain man mountain. Oh. Ingana mga katropa. So nya sayod puta kanang apo makute. Usa po na ka flood prone area diha mga soaking tik pa minaw kung maupo ang bukid. Kung siya magka diha mga tropa, aluoy atong katawhan. So wala gyud ni maaprubahan no ang permit nini nga mag-operate kining mountain quarry diha sa apo Makuti. Although pabor man daghan man mga tropa ni matud palagi nga ang mga katawhan sa apo Makuti ni pirma nini mga katropa. So kini kung nalam na kini bitong quarry kung nakakuha ni permit, dako mapipag-share ang barangay nini. So, kana mga tropa, na itubag si City Council Jason Chad Ayala niya na. Ito po itong nasigutan mga tropa, katong nangawat, nanguot ng mga tiguang daw nga waybuot. Oh. Nanguot na sa kayo-kayan mga tropa, impas yun ka. Ipakaon si Nyuha ang tag 20 mil ng reward. 20 mil ang ulo, 100,000 to. Magkadawat sa reward, dugay gi madawat. Kay pakaon man, dugay pa malibang. Sabi gini kabaret si Rustom. Sabi ni si Rustom ka bright mga katropa. Dugay daw mabali-bali, kitungod sa kadako. Katapusag uluhan sa atog mga balita, mga suking tigpa minaw. LGU Bukidnon, Midunar o Nidunar. Og 1.5 million alang sa mga biktimas linog dito sa General Santos. Amo ni nindot to. Amo ni nindot mga suking tigpaminaw kining pagdunar no. Salamat kita mga katropa sa pipila ka mga pagtayog sa linog mga katropa des Mindanao ang Bukidnon mga katropa wa gyud ta malakip ni ini. Salamat kita na mga suking tigpaminaw. Salamat kita mo ning tong Bukidnon, LGU Bukidnon, ang nagtanaw karon mga tropa sa mga apektado dito sa laing parte sa Jinsan. Wata ka balo ba? At mga parinte na apo dito mga suking tigpaminaw, walang kita masayod. Oh. Naghantang mga parinte na Jinsan mga tropa nga napiktahan sa linog. So, salamat LGU Bukidnon sa pagpakita niyo malasakit sa tong kaubanan o kasikbit ng probinsya. Nandito kagahapon sina Senador Bunggo, sila President Bongbong Marcos pastilan. Wa man pansina si Presidente Marcos ito. Onya nay bagutbot o ang bugas nga gipanghatag dito daghan na bukbok. Oh, tupang nagvideo to kuan daw. Daghan daw kining kanang sa tawag nga na. Uk nga di pud ukok o center man nga nang kuto. Og siya pa daghan daw kuto. Yun na po ito yung video nga ninggawas nga, perteng gahias, bugas. Ninggahi ba? Bugas pa ganin, ninggahi na. Agoy, hadlok day og bayot. Ganyan, klaro sa iril, oh. 20 hectares ba ito, kuya? Okay, isin lang utro sa, isin lang direk, eh. Basahon na ito ni, oh. Basahon na ito ni, say. Basahon ito ni. Pagbalik na ito niya, ito nang basahon ni mong panimbaya, di asay nga, usya ka hektarya og tunga. Tayog tunga mga suking tigpa minaw. 20 minutos na milagapak ang alas 5 sa kabutagon. Oh, ato mga katropa nga naminaw karon diha. Oy, ayaw gyud ba na pasagdahi inyong panglawas ha? Labi na gyud nga si auntie, si kuya, si uncle, wa kaning high blood mga katropa, wa may ginipili. Oh. Way pili mabata man ka, maidaran man ka mga katropa. Tiguan ka man diha. Walay pili kining balatian nga high blood. Wala gyud pili ni mga suking tigpaminaw. So, tungod ni sa to mga lifestyle nga pagkaon bitaw, wala kana bitang pagkaon to mga tropa wala to plaster atong mga lifestyle. Ang kagahapon dito lang busing bin birthday me. Wala na kong ikaon salad. Pero una ang lechon. Butang na ako akong plato dito sa lababo, kuha akong utro siga kong matangkate. Oh. Kay kaon-kaon kong salad mga tropa. Salad nga katong gulay ba? Gulay. Oh. Ito mga prutas. Oh. Ay, iba mo na pang healthy living ba? Kaya sa itong pangidaron karon 30 anyos na mga tropa, ingon sila ang mga balatian. Ahead na ma-feel ni mo. Mga 30 kapin na ka. Oh. Ako, 20 nibi pa man ko. Oh. 40 taon na upanagway, pero 20 nibi pa nag-edad.
Bita mga tropa, mag-inom ta og Santon Plus Herbal Capsule o di ba ka Santon Santon Gold o Santon Herbal Capsule o Santon Plus Gold Herbal Capsule mga tropa. Maprodukto sa Yes to Health Incorporated nga mutabang sa pagpakgang mga suking tigpaminaw sa mga balatian kaya doon na kini mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina mga katropa, di ba? Uno na kanindot mga suking tigpaminaw. May buntag ni Mary Joy Alcocer. Good morning katropa. Mina na po mi sa imo. Nagtanaw ko sa imo live. Mina dayon sa radio. Uy, salamat kayo ni Mary Joy Alcocer mga katropa. Da siya may sitio Valderrama, Barangay Imbatog, Kabanglasan. Mino, suke tutot karon. Murag natay mga pulo suro kapiso kuya tutong panaghanon no. Gikan tong amigo diri sa tong siyudad Malaybalay, Konsyal Ayala. Kun siya mga bato natutong kwaon unya. Natutong panaghanon tong piso diha nga simuno hinungdan og susi sa tong pagkadato. So, atong pagkakwartahan po ni mga piso ah. Atong at timanon to ni alas 5:22 kabutagon. Mga suking tigpaminaw sa atong pagbalik unya. Pedestrian nga lango sa ilim nung makahubog. Nabanggaan sa bus sa maramag bukidnon. Tangin nyo na mga tropa sa itong pagbalik. Standby mga suking tigpaminaw. Good morning!

0: sa ko kanya. Ha? Ano ko kung nangihiin mo mga isa-isa ng imuhang tiil niya?
1: Hindi mo magod ang doktor nga. Ha? Di ko mag-alsag mugat.

0: Tapi kayaknya juga sulit dah.
1: Uy, Tay, peratur

0: ihala na unsa man ing akong multigab nga lahi na manintingog sa makina. Bagko manunta ni gasolina, malawag mo ng kanikubi.
1: Unsa man imong nuzol hoktay, nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mga ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beneficyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito, Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
2: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
3: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
2: Nanong man?
3: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
3: Ha? Ang sama din kape ang dapat inon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
2: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
1: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
2: Sure ka?
1: Oo.
2: Exciting!
1: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
2: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
1: Like you. Basta naka-turbo.
3: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usaka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
1: Turbo. Wagas ang nakas.
3: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
4: Sa XFM.
5: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
6: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Balik ta mga tropa, 32 minutos pilagapak ang alas 5 kabuntagon. Dito na maglangan, dito tas kumpletong detalye mga katropa sa mga balita karong kabuntagon. Good din mga katropa, pedestrian nga lango sa limnong makahubog na banggaan sa bus dito sa lungsod Maramag. Itong sayron ni, unsa kahay status ni mga tropa sa nabanggaan. Report pinagi ni katropa Gruston Villapraca sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
8: Aksidenteng nabanggaan sa Pampasahero ang bus. Ang usa ka pedestrian gabi ini itong Miyerkules Hunyo G sa may Sari Highway Purok 1 Tibigon Maramag Bukidnon. Ang biktima na ilang si alias Eduardo, 40 anyos. Samtang ang bus gimaneho ni alias Ryan, 47 anyos. Sa investigasyon na sayran, nga samtang patabok ang pedestrian sa Sari Highway, aksidente kining nabanggaan sa bus nga nagsubay sa fast lane gikan sa Maramag ug paingon sa Valencia City. Tungod sa impact, nahagba ang pedestrian sa kalsada nga may resulta sa iyang pagkaangol. Gituohan nga ubos sa impluensya sa alcohol ang pedestrian kinsa daling gidala sa rescue team ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod. Samtang voluntaryong nitahan usab sa kapolisan ang driver sa bus ug anaa na karon sa kustodiya sa Maramag Municipal Police Station. Mga katropa, kape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Santol Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostam Villafranca, XFM News.
3: XFM Report.
7: Daghang salamat katropang Rostam Villafranca sa buka report. Ila nagtabok na nakainom. Mga suking tigpaminaw, kiliga baog pedestrian. Dog ang hanay sa itong mga balita. Eskwilahan sa Tagum City, diin nakasulod ang naghorimentadong lalaki. Gikataktag magpahigayon og debriefing sa mga estudyante. Oh, katupong amaw-amaw, sunutuhan na to. Madalag sundang mga tropa. Itong Zero Report, pinagir katropang Lars Anyol sa XFM Davao Region.
3: XFM Report.
9: Gikataktag ipadalom sa debriefing ang tanang estudyante, lakip na mga magtutudlo o mga stakeholder, kansang labing napiktuhan, human sa paghorimentado sa usa ka lalaki, bitbit ang sundang o nakasulod sa campus sa Magugpo Pilot Imelda Elementary School Speed Center sa Tagum City nitong Hunyo 10 hapon. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Ma'am Leonela C. Anyonevo, School Principal 4 sa nasangpit ng eskwilahan, human sa insidente. Gilayon sila naghimo og incident report dugan sa pagigalayon sa buhatan sa mayor. Ingon man kang School Division Superintendent of DepEd Tagum City nga si Ma'am Aluna Uy, alang sa nasangpit ng katuyuan aron mahimas-masan matud pa ang gibating trauma sa kabataang estudyanteng nakasinati sa bang panghitabo.
10: So ang amo ways forward ana is magkandak yun mi og debriefing sa atong mga kabataan.
11: Okay.
10: Kahapon pa lang after sa insidente, nakikoordinate na ko sa local government unit.
11: Mm-hmm.
10: And then hours ko Division Superintendent nag-call-upod sa MUAC nga magkaroon tayo ng debriefing for those children affected, including the teachers and other stakeholders nga naadari during that time, no?
9: Matod ni Anyo Nuevo, dili lamang kabalaka ang ilang gibati at sa mga panghitabo, kundi lagip na ang sobrang kahadlok sang litiatong orasa, pasado alas 3 ang taklas hapon. Aduna pa yung mga estudyante nga nagklase sulod sa ilang mga lawak, kundi tungod sa kahadlok sa mga magtutudlo, ilang gisifty ang mga bata sulod sa CR, ang uban usab sulod sa ilang opisina.
10: Ang kahadlok sa kabataan o sa mga teachers kay labi na itong nagklase pa giyod, kay focus pa sa ilahang klase.
11: Okay.
10: Na dili masukod, ang ilahang kahadlok o nasyak yun sila.
9: Giklaro usab sa principal nga una pa man nakasulod sa eskwelahan ang nag-amok kalalaki, anana sa luwas nga nahimutangan ang tanang mga bata o walay natalang ang nasakitan. Humanla na bati ang warning shot sa kapulisan.
10: Okay. Eh, kato pa lang pag warning shot, pag putok pa lang, wala pa dari ang tao dito pa lang sa gawas, no? So secure na ang mga bata, gisecure na sa mga teacher.
9: Kahin lumluman nga nagikan sa Ruas Public Market ang suspitsado, nga nailang si Alias Pupoy, hingod ang pagidron, kansa nagwarawara sa kadalanan, gamit ang sundang, hangtod sa niabot og nakasunod sa nasangpit nga tuhan, nga miagi sa gitrabahong gate, og napusilan sa tiil sa responding kapulisan. Sa pagkakaroon, mihangyo ang maong eskwelahan og dugang school guard aron masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante og magtutudlo. Mipasalig usab matod pa si Mayor Uy nga magprovide og police personnel nga maghatag og seguridad sa maong eskwelahan samtang nagpadayon pa ang construction sa ilahang gate.
10: And then nagreply na gyud ayon ang atong city mayor nga magprovide siya og police officer diri.
11: Adlaw-adlaw na gyud siya, ma'am.
10: Murag diha na gyud sila, ma-station na gyud siya diha.
9: Para malami ang ngisi, magsanton vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa Digayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lara Sanyol, XFM News.
3: XFM Report.
7: Nagkasalamat katropang Lara Sanyol si mong report. Base na suko itong tawa. Base na suko itong tawa na gawa na himong class president. Kasi nga ito na himong class president pa. Gamay na gawa. Base nga ito sa gibuto ba. Nasuko suro ito. Ang sakay, nakaon itong kagwanga to. Nagbalabal sa spulis, oy. Nagbalabal ito sa spulis, ginitahol mga tropa. Nagbalabal sila mga suking. Tiga, sundang gitala, oh. Mata itong seryoso magkainis tanini o mag-uban lang dito sa kuwano, pisinas, mga principal. Nang yug post master. Tila mga suking tigpaminaw. Sakay rason ngano ngano nag-amok tutung tuhana to sakto suto wag himo presidente. Wag himo presidente. Kay kagapong adlaw meeting ba kagapong adlaw mga tropa sa mga ginikanan tanan. Oh uniform right? Uniform ang kwas deep ed no mandato no nga magmeeting kagapong adlaw ang mga maestra mga ginikanan no? Uniform mga suking tigpaminaw. Dugahan ay sa tubag balita. Katapusangan ay mga katropa, usa ka pamilya sa Aurora, Zamboanga del Sur, kaupat na sunugan. Ginoo ko in taon po niya ay. Ang report pinagi ni Jean Escalante sa XFM Pagadian.
3: XFM Report.
12: Nagkatubang karon og akong kalisod ang pamilya Cuevas sa barangay Tagulalo, Aurora, Zamboanga del Sur. Human sila makasinati og upat ka insidente sa sunog sunod sa upat ka tuig. Base sa impormasyon nga itong nakalap sa mong dapit mga katropa, nasunog ang ilang landahan kaniya itong 2023. Gisundan kanis pagkasunog silang balay kaniya itong 2024 o kaniya itong 2025 mga katropa, nasunog na usab ang ilang landahan o ninimbulan sa Hunyo, tuig 2026. Nasunog pag-usab ang ilang Pinoy-anan, ang pamilya mga katropa, gilangkuban sa magtiayon nga sila si Iris o Pilacio Cuevas, lakip na ang ilang anak nga usa ka PWD. Tuod sa sunod-sunod nga trahedya mga tropa, nanginahanglan sila karon og tabang aron makabangon og makasugod pag-usaba sa ilang kinabuhi. Katropa mo sa XFM 89.5 Pagadian. Alang sa nakayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Jenis Calante, XFM News.
3: XFM Report.
7: May dungga na po ni Tanini og ni Kwa na Cosmel Gas. Ano po rin tanini ba? O ni Lar mga katropa. Sumoto mga katropa, naglangkob sa mga balita karoon ng kabundagon. Dito pa nag-uban sa programang Exciting Pilipinas, mga katropa. Independence Day, walay klase. Holiday mga katropa, apil ang panggobyerno. Karak! Ikaw, hingpit na ba kang nakalaya? Kung wapa ka nalaya, o... Oh. Bahala ka sa buhay mo. Manara, niabot na ang mensahe ni Cyril, mga tropang usa ka batalyon. Kini, good morning, kuya. Shout out ko sa Lumilang family, Maulas family, Kanog family, Banyas family. O shout out po na ko akong bana, Milicio Banyas Maulas Jr. O sa among duha ka anak, Leo Janog, Cyrimi, Lumilang Maulas. O shout out po na ko akong mama Inday, o Papa Dodoy, o Papa Boy, Lumilang. O sa tanan akong igsoon, Julieto, o Cicel, o silang duha ka kids, Jorens, Jay, o Jasmine, Lumilang. At sa isaka, kay sama sa kaingon, usan niya kabatalyon. Kuhan po ito akong nakuhan, Alpha Company po ito akong nabasa. O sa akong manghod, Lisa, Jennifer, Angelica, o sa iyang bana, Totong, o sa akong magulang, nga tua sa Kapitan Juan, Bear, o Minmin, o sa ilang kids, Kisha, Lumilang, o Jackilo. O siyang asawa, Rachel Jean, o silang anak, Christian G. Lumilang, o sa akong manghod, Arne Lumilang, o sa akong magulang, nga naa sa Cebu, Arthur, o sa iyang asawa, Juan, o silang duha ka kids, Ruan, o Rika, Ila Lumilang, o shout out po na ko ako ang mama, Evangeline Kanoog Lumilang, nga nag-birthday gahapon, belated happy birthday. Atong tiwason kay, kuan pa to, Bravo Company pa to. Happy birthday ma, miss you both, watching here Riyadh, Saudi Arabia. Thank you so much kuya and God bless you always. Dala salamat, usa ka hektarya, usa ka batalyong panimbaya. Niya, ana pa sa dire, daghan na sila kuya. Oh, daghan na lagi imong ipang great dire. Oh, ang uban kuya gipang guba ng balay. Harapita, haman ipang guba ang balay. Oh, agoy, no direct man. Direct daw, direct, oh. Oh, ito mga tropa, ang panimpaya ni Cyril, oh. Usa ka batalyon, mga suking tigpaminaw. Oh, niya, repeat kuya, please. Oh, list nga gatong ilong anak sa mot. Oh, mahimbuntag ni Mirjin Alcocer, mga tropa, nga naminaw karon sa Valderrama. Uban po lang, kuya Tuto, tugad Darwinda, nilhig karon sa nataran. Nga usap po kay Tariang nataran. Okay, kuya kay butang ta dia og mga manok oh. Tutong kwaon unya butang to dia basi motoy susi nga makwartahan ta. Basi nga manok pagitog bulawan ba. Morning dia Mary Joel Coser oh. Regards sa classmate oh. Ang classmate may kada ni partner ni mga katropa no. Sa atong mga kingsunan nga kana bitang namoy sakyanan pero hugaw kayo. O na naglibog mo mga katropa kung asa mo magpahinlo, magpakarwas ba? Ayaw na paglibog-libog diha mga suking tigpaminaw. Na ako ikarecommend sa inyuhang karwas di sa syudad sa Malaybalay, particular diha sa may barangay sa Nusi mga katropa. O, natay karwas diha mga katropa no, 4 apps karwas. Mga suking tigpaminaw nga nahimutang sa Purok 1 Barangay sa Nusi ning atong siyudad sa Malaybalay, mga tropa, particular gidiha sa may tapad sa National High School sa Barangay sa Nusi na diha ang 4F's car wash mga katropa. No? Barato. So kada barato kay mga suking tigpaminaw gikan sa 100 hangtod 300 regod. Ang motor mga tropa 100, ang sedan 180, ang van 280, high roof mga tropa 300, pickup 230, Raptor 250, SUV mga tropa 230, unya ang minivan 180 mga suking tigpaminaw. Simra gihapon na sa inyo mga naandang nga magkarwas na doon na sila mga services diya sama sa blower, vacuum ug tire black mga suking tigpaminaw. Mona ang 4F's carwash, dili lang po na diha mga tropa kay naapod sila karintals. O karintals nga po sila mga katropa, mga abang kasakyanan, karon mga panahon na gusto ka mamulaag, wag kasakyanan. O pangabang dito sa 4F's karintals. O that's right, 2 hours free, 24 hours mga katropa sa van, 3,000 lang. 3,000 lang mga katropa ang 24 hours sa van. O niya ang 12 hours to 5 niya, namang giniwasing charge mo na ay 280 mga katropa. Pick up o SUV to 5 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, 230 ang charge sa washing. Ang sedan mga katropa, 15, 24 hours, 1,000 ang 12 hours, 180 mga katropa ang washing charge. Boundaries, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, Depende sa kalayon, mag-add ka 500 ngadto na sa 1,000 mga katropa. Spain gihulat, adto na sa 4Ips Car Rentals and 4Ips Car Wash, mga suking tigpaminaw. Magipanigyahan ni Mr. and Mrs. Abilia. Unyas, tumakik suunang mag-uuma. O hapit naman tama nunga sa Hunyo, mga katropa, katong panaghap nga mubuto si Il Nino. Awa man mga tropa, salamat kita sa Ginoo niya. Sa tumakiksunang mag-uuma nga naminaw karon, ako sayod man gitani mga tropa, kining uban mga katropa nakapang pugas-pugas na gini. Ang uban mga tropa, abuno na lang ikuwang. So karon mahal pod kayo ang palitunon sa abuno mga suking tigpaminaw. Morning, kinahanglan po ito, diskarte po ito mga tropa para di po ito malugi pag-abos panahon. Kaya, purot na itong budget niya, tapos kamahas mga palitonon sa pag-uma. Pag-timpla ta, oo, magamit ta o Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kaya nindot ni nga foliar mga katropa, kaya napamatudan naman gunis kadaghanan. Nagbuha pa na ipamatudi mga tropa sa mag-uuma. Asigurado kung wala na ni repeat purchase karon sa market, muna ay timailhan mga tropa sa produkto epektibo. Kaning ikaw ang naminaw karon pag Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mutabang nis pagpatabunok sa yuta, upahimsog sa mga pananom, humay, mais, gulay, bulak, o uban pa, prutas. Saging, unsa muna diha mga suking tikpa isprehi o Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Gituyo man ni pagmugna mga tropa, pwede po yan himuong sahog di asing mga binhi. Una ka din doon sa itong Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga suking tigpamin. Barato rin. Nanay galon, apoy litro, magkapili ka mga suking tigpaminaw. Pahamil sa panit sa pananom, pabugat sa mga pananom mga tropa, panahon nga ibaligya. Nindo, timgas mga katropa ang imong maisog humay niini mga suking tigpaminaw. Basta naka-Crop Gold, kinabukasan ay gold. Gipanagyahan ni Engineer Agaw William Suryano, produkto ni Sayam's Trading mga katropa, di ba? Ingana kanindot mga suking tigpaminaw niya. May buntag po sa Dian's Big Shop na nahimutang diha mga katropa sa Barangay Aglayan. Mangita bugpan, ngalami, barato, mga cake mga katropa, mag-birthday karon, no? Pagpalit mo dito sa Dian's Big Shop. O, diha sa may katubitang fruit stand sa una, kana karon isa lang namin nabilin diha, kaya gikonstruct mo na ng yutaan diha. Kaya nga building diha, no? Diha agad sila, lumbay mga tropa, tapad ra ng usa ka bikiri diha mga tropa, nga unsa ay ambot lang daw, bag-on ba kay ilang mga cashier, ilang kuwan karon diha, ilang mga tindira. Okay, na isa ka bikiri mga tropa nga, maldita kay tindira, perminti yung mugot. Maldito hampit, good morning katropang Jo, dol, may buntag diha. Buntag na mga tropa, strong uptake o glagitik nga security guard sa Hall of Justice na itong siyudad sa Malay-Malay. Maldito hampit. Oh. Dol, morning dia, dol. Pangapi sa dol, pangapi. Oh. Nya, may buntag po no, sa El Elyon Mobility Gas Station. Ang gasolinahang masaligan sa kinaghanan. Mga katropa, hinlo, hamugaway nga lugar. Mabi-abihon nga mga empleyado diha nata sa El Elyon Shell Mobility Gas Station. Kanimutang sa Prok 5 Barangay Kasisang, ubos lang sa Tuag City Hall, siyudad sa Malay-Balay. Hindi mo pagtubil? Kaya mo pagpatubil mga katropa, aro sigurado ng inyong motor dili magpurot-purot. Na may uban god nga magpurot-purot yung motor mga katropa tungkod kay, you know, kabalo na mo ang mga drivers. Kung mga drivers, kabalo na mo na. Muna nga dito ta sa El Elyon Mobility Gas Station. May buntag di iPod ni City Councilor Jishon Chad Ayala. Oy, tanang mga nag-backyard farming ha. Kita-kita at adihadto niya mga tropa sa Barangay 2 Covered Court. Likod lang yun diya sa PNP Malay-Balay. Naadiha mga katropa ang ato ag gitawag mga shooting tigpaminaw nga seminar unya sa backyard farming. Adto mo dito mga tropa, basi maka namurok na sa farapol unya dito. Murok na sa farapol mga tropa nga incubator o oh, nato dito. Pagkaanag daghan unya dito mga tropa, unya gusto mong palit og piso mga manok. Naapo dito unya mga tropa, makita dito mo mapalit, tagaan man ta. Tagaan man ta mga suking tigmanoto, kung tagaan taon niya, paraghano na to Dios Valirama, dito ito ibutang mga tropa kay kalas kitag Bisaya, pagmulaag ta dito. Kalas kitag manok sa mulaag ta ng lugar ah. Ang gitugnaw man, yung manok, need ba initan, gitugnaw. Si City Councilor Krimwell Kirel Dinlayan, good morning, Cons. Salamat po kanunay no, mga butang staff dia sa opisina ni Konsehal Kirill Dinlayan. O diya may buntag po sa itong amahan sa syudad sa Malaybalay, Mayor G. Warren Pabilyaran, siyempre. Akatuang inahan po diya sa lungsod sa pasugong may Okinlay. Mayor, good morning! Good morning niya, Mayor.
13: Good morning!
7: Wala tayong oras, oy. Wala tayong oras, mga katropa, para magpadayon sa tuwang parang-uban karong kabutagon. Dini sa programang Express Balita namin noon. Exciting Pilipinas! Mga katropa, adlaw ka Biyernes. It's a Friday, mga katropa, no? It's a Friday, mga katropa. Nya holiday pa yun. Long weekend, mga katropa. O niya sa Lunes. Klase, pagkamar... Ay, wala man natin appeal sa holidays, Martes. Amin akong appeal ta. Bitaan to na tayo. Muadto na ko mga shocking tip paminaw kay sa taon-taon musunod po si katropang Henry Tavio sa programang Express Balitas Buntag. Sa galan sa katibukang puwersa sa Xafam Philippines Nationwide sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Cudino. Katugbang sa Pikas Lawa katropang Rostom Villaparanca. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano Muingon. Ang pagkapot sa ustisya kinahanglan ng pagtinabangay. Panlisod kabuton ko ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag bukid noon, dalaygo ng Dios katong tanan mga katropa. Happy Friday everyone. Happy Independence Day mga katropa. I love you bukid noon.
13: Good

0: Possible user. Atong paminawan.
1: Daniel Francisco, nung ganyan na Palawan, malaki yung mga barikos din. Tapos pag napagod, pili ko min sa akin, sabi niya, 10+ gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kulwatan ko, pinasold lang nga ng 10+ gold condition ng katawan ko. So sa umaga nga, dati masakit, magalaw, maghapak pa lang, pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nagbunan din, wala na, subok sa akin, yung 10+ gold. At pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng 10+ gold.
0: May malungding leaves. May dakong taba aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Zazzle Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zazzle Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee. Uno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
2: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi

0: ko research. Ako nga ta, usahay mo halap na. Kikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inoong 3 times a day na sinatudyod na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
2: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas na pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: ihala na unsa man nga akong multigab nga lahi na manigting og smakina bagko manunta ni gasolina malawag bug mi kaniko eh.
1: Unsa man imong nuzol hoktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nuzol hok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukar ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.

0: Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita. Express Balita.
3: Oras sa 101.7 XFM Bukidnon. Alas 6:05 na sa buntag. Ugani na ang mga unuhang tudling sa atong mga balita.
2: Headlines.
3: Sa balitang lokal, LGU Bukidnon ni donar og 1.5 million pesos alang sa mga biktima sa linog sa General Santos City.
2: Headlines.
3: Sa balitang regional, babae sa Davao City nadatugan og nadisgrasyang truck samtang nagluto patay.
2: Headlines.
3: Sa balitang nasyonal, PVOC nagpasidaan sa posibleng pag-igo sa magnitude 8.2 nga linog sa Philippine Trench.
2: Headlines.
3: Sa balitang international, Strait of Hormuz, gisiradaan sa Iran human sa pag-atake sa US.
2: Headlines.
3: Sa balitang sports, Knicks napukan ang Spurs sa Game 4 sa score ng 107-106.
2: Headlines.
3: Sa balitang pangkalusugan, pagkaon og avocado kada adlaw makatabang sa pagkontrola sa blood sugar.
2: Headlines.
3: Sa balitang showbiz, kasal ni Ryan Bang naudlot. Ug sa balitang kakaiba, lalaki sa Indonesia gipakaslan ang rice cooker.
2: Headlines. Express Balita. Express Balita.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM.
2: XFM
4: Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Ang NBA updates, idalit kaninyo sa Windsor. Buwaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph. Knicks, napukan ang Spurs sa Game 4 sa score ng 107-106. Sa Italia, sa report, pinagin ang katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Nagunit na karon ang New York Knicks sa 3-1 nga bintaha human sa malampuson nilang pagbalik sa second half batok sa San Antonio Spurs sa score nga 107-106. Gipapa sa Knicks ang 27 puntos nga labaw sa unang bahin sa Spurs aron makuha ang usa ka puntos nga labaw alang sa ilang kadaugan sa katapusan sa Game 4. Gidumina sa Spurs ang unang bahin sa dula din gitapos ang first half sa score nga 76-49. Bisan pa man nini, ang Spurs nag-antos sa usa ka defensive breakdown sa kaduhang bahin ug wala makapugong nila Jalen Brunson ug OG Anunoby kani resulta sa pagtangtang sa usa ka dako nga 29 puntos nga labaw. Sa pagtapos sa dula, si Brunson adunay 36 puntos, 7 ka assist ug 3 ka steals, samtang si Anunoby adunay 33 puntos ug 4 ka rebounds. Nasayang ang double-double effort ni Spurs star Victor Wembanyama nga adunay 24 puntos, 13 ka rebounds ug 3 ka blocks uban sa 21 puntos ni Dylan Harper. Ang Knicks nagkinahanglan na lang ug usa ka daog aron makoronahan nga NBA champions kaya ang do or die Game 5 mubalik sa korte sa San Antonio. Mga katropa, mag-Santon Vitamin C aron ang lawas, himsog ug layo sa sakit. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanuka diri sa XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balitang sports, balita sa sports.
0: Ang NBA updates, gidalit kaninyo sa Windsor. Kuhaan na ang imong libreng bets sa windsor.ph.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Nigula sa usa ka bag-ong pagtuon nga ang pagkaon og usa ka abukado kada adlaw adunay blood sugar response sa lawas. Ilabi na sa glycemic load nga nagpakita kung unsa kadako ang epekto sa pagkaon diha sa blood sugar. Kung mas ubos ang glycemic load, kasagaran makatabang sa paglikay sa diabetes o mahimong makapaminosa sa risgo sa ubang mga sakit. Ang abukado puno sa sustansya o dagan kini o posibleng benepisyo sa pangluwasa, ilabi na sa kasing-kasing bukog o sistema sa panunawa. Nakita sa pagtuon nga ang regular nga pagkaon og abukado mahimong makatabang sa pagpaubos sa epekto sa pagkaon sa blood sugar sa atong lawas.
1: XFM Health News. Express Balita, Express Balita.
0: Mga katropa, para malikayan ang sakit nga diabetes. Aron usab mga katropa, nga mapanormala ang ato ang blood sugar level sa ato ang lawas mga katropa, mag-Santon Golda o mag-Santon Plus Golda herbal capsule ka mga katropa. Tungod usab mga katropa kay ang Santon Plus Golda aduna kini sangkap nga mangustin ang nakita usab sa pagtuon ng mga katropa. Nga kini mo makatabang mga katropa, mapanormalize o mapanormala ang balanse sa ato ang blood sugar sa kalawasan. Lakip na usaba ang blood pressure mga katropa. Kini mapalit sa mga nakaring butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Sa balitang showbiz. Kasal ni Ryan Bang nakansela. O karon makichika pinaagid ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
3: Nagpakita og dakong suporta ang phenomenal box office star nga si Vice Ganda ngadto kang Ryan Bang human nakansela ang kasal nila ni Paula Huyong. Halos kada adlaw gisusi sa TV host comedian na si Ryan sa balay ni ini atol sa kataas sa iyang pagbangutan human kanselado ang kasal nila sa iyang ex-fiance. Sa latest vlog ni Vice uban ni Ryan, ilang nahinumduman ang mga eksena nga nahitabo dihang nakurat ang mga fans sa tinuod nga nahitabo. Sobra usab ang pasalamat ni Ryan kang Vice kay matod pa niya, wala gid siya biyae sa iyang nanay-nanayan. Aron mas mapalig-on ang relasyon, ilabi na sa mga shaky na ang panag-uban, ayaw kalimot, be honest, be loyal, ug pag-inom, ug turbo man enhancer, aron satisfied imong partner. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, Katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Daang salamat Katropang Cinderella sa pagaton sa maong report. Kumbaga mga katropa sa ubang tao mga katropa. Nahugno ang kalibutan mga katropa ni Ryan Bang. Human usab nga makan sila ang kasala ni ini. Gani sumala usab sa interview ni Ryan Bang mga katropa nga nagpaabot siya until a new year. Apan dito na gyud mga katropa gikaingon nga natapos ang ilaang relasyon mga katropa. Hinungdan usab mga katropa sa pagkakansela sa ilaang kasala. Din gikatakda usab unta mga katropa nga ikasala si Ryan Bang sa iya ang ex-fiancé mga katropa diri sa Pilipinas. Then ipahigayon usab mga katropa ang kasala dito usab sa South Korea mga katropa. Og gani mga katropa ninilang tuig dunay mga hingihong mga katropa nga nagbulag na hingihong sa breakup ni Ryan Bang og sa iyang ex-fiancé mga katropa og karon lamang bulan sa Hunyo gikumpirma ni Ryan Bang mga katropa nga nagbulag na sila sa iya ang ex-fiancé hinungdan usab sa pagkakansela sa ila ang kasala.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, aron nga ma-achieve ang kutis artista, hamis nga kutis mga katropa, maga clear skin, herbal soup ka mga katropa. Kini mapalit sa mga nakaring butik ug parmasya sa inyong lugar, mapalit usab sa Shopee ug Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang hanay sa tuang mga balita sa balitang kakaiba. Kay usa ka lalaki didto sa Indonesia gipakaslan ang rice cooker. Sa Italia sa report pinagi ka tropa nga tatay iko lima sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
4: Viral karon sa social media ang usa ka lalaki sa Indonesia tungo dili babay ang iyang gipakasalan kundili usa ka rice cooker. Ang maong lalaki giilang si Koirol Anam diin makita nga nagsulob siya og pangkasal uban sa iyang rice cooker nga gibutangan og tabil. Base sa iyang post online nga daw ang rice cooker buutan mahigog maon og hawon muluto apan kaadlaw human sa iyang kasal. Iyang gianunsyo nga siya og ang rice cooker nagbulag na tungod kay kanunra ang nahibal-an ni ini nga lutoon. Nakaani usab kini og laing-laing reaksyon gikan sa mga netizens. Sa ulahi, gipasabot ra usab nga ang maong istorya gibuhat lamang aron nga makahataw og lingaw sa katawhan. Katropa, ibus imong immune system, pag-inom og Sanson Plus Gold alang sa nakiusang Pilipino sa Pilipinas, katropang ikulima. XFM News.
1: XFM Report. Express Balita. Express Balita.
0: Dang salamat katropang tatay ikulima sa pagatod sa maong report. Tang mga katropa. So, usa ka lalaki dito sa Indonesia mga katropa, iyang gipakastan ang rice cooker kay tungod kay hawod kini muluto mga katropa. Apan human sa upat ka adlaw mga katropa, iya ra kini gibulagan mga katropa. Tungod usab kay lagi ha, kanon lamang ang maluto ni ini mga katropa. Okay, nga gitawag og rice no, rice cooker. Sumoto mga katropa, gikalingawan kini sa social media, viral mga katropa ang maong balita sa social media apan sumala usab sa maong lalaki. Yara to ang ginimo-hinimo mga katropa, pero tinuod nga nagsulob gyud siya mga katropa og outfit nga pangkasal mga katropa. Apan hinimo-hinimo lang to niya mga katropa aron nga makabugna matud pa og paglingaw mga katropa. Oga, ito na usap na siren mga katropa, kining sa laing nasod mga katropa, doon na inaitabuan ni mga kasal-kasalan gihapon mga katropa, doon na ito'y gikasal sa iyaang baka, gikasal sa iyaang kanding mga katropa. Doon na po'y gikasal sa usa ka manikin. Doon na po'y lain mga katropa dito sa Japan, gikasal mga katropa sa usa ka artificial intelligence mga katropa. Diba? Pauso po mga katropa, hurido po mga katropa. Doon na po ning usa ka lalaki dito sa Indonesia nga nagpakasal sa usa ka rice cooker mga katropa.
1: Express Balita.
0: Mga katong mga katropa, ang atong mga balita nga nakalap 24 oras. Oras na ito karon mga katropa, alas 6:36 na sa buntag. Good morning sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw.
1: Good morning
0: usab sa tanan nato nga mga live viewers karon.
1: Good morning.
0: It's a holiday mga katropa. Today is a holiday. Naga-celebrar kita mga katropa sa Independence Day mga katropa sa ato ang nasod Pilipinas. Ikan sa pagsakop mga katropa sa mga foreigners mga katropa. Ikan pagsakop mga katropa sa mga ikaingon mga katropa kung sa Tagalog pa mga kanluranin. So ang Pilipinas mga katropa karong nga adlaw nga Biyernes sa Hunyo 12, 2026. Naga sa ulog mga katropa. Ano naman to mga katropa? Okay, naga gina sa ulog mga katropa matago Hunyo 12, 2026 ang Independence Day mga katropa. Inungdan usab gani mga katropa nga giila si Jose Rizal isip bayani mga katropa sa ato ang nasod Pilipinas. Doon na pa ito si Andres Bonifacio mga katropa. Kaya nahimo na mga katropa nga sa ato ang history mga katropa, sila ang nahimo na ito nga bayani. Inungdausab sa pag-ila nila mga katropa, isip bayani mga katropa. Nga nagdala o kagawasan sa ato ang nasod Pilipinas. 38 minutos nang nakalabay sa alasay sa buntag mga katropa. Ito rin basaho na nga to ang mga nagkomento sa to ang live karon. Kay katropang L. Jane Adaya, good morning di animo katropa. Kay katropang Raul Imperado, matod niya, have a blessed Friday katropang haniluog sa tanaw o sa tanang viewers o listeners sa XFM Bukidnon. Ingon man sa to ang station manager, Miss Rusty Maricodino, good morning di animo manager. Sa to ang 400 ka viewers, good morning diya kaninyo mga katropa. Sa tanan usab nga nagsaulog silang adlaw nga natawhan, happy birthday.
1: Happy birthday
0: kay katropang Jad Mathieu Dungaon diha sa Dumalahay kasisang mga katropa.
1: Happy birthday!
0: Alas 6:39 na sa buntag. Ato ade ang mga produkto mga katropa sa Yes to Health. Mapalit na din sa ato ang buhatan sa XFM mga katropa. Located diri sa Door 2, Second Floor, Talatala Building, Carbajal Street, Barangay 8, Malay, Balay City. Kiniatbang lang mga katropa sa Novo. Doon ay atbang diya mga katropa, doon ay iskina mga katropa, mauna ka na ang Carbajal Street. O Oga, diya na makita mga katropa, pasulod lang gamay, doon ay three-story nga building mga katropa, na diya, ang ato ang station mga katropa na sa second floor, door 2 mga katropa sa Tala-Tala building. Ay available mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health, asama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Herbal Oil, Turbo, ingon man, Santhon Vitamin C. Alas 6:40 na sa buntag mga katropa. Musulod na dayang programang The Secret of Health kauban si Dr. Rebelito Oy. Huwag sa dili madugay mga katropa, mausap ang programang Busay kauban si Katropang Marie Codino mga katropa, gikan alas 7 sa buntag, hangtod alas 9 sa buntag. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisin, o kini ang Express sa Balita. Express.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga gigikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mugrabi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient na polysulfides na responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gas o transmitter nga gitawag og hydrogen sulfide. Nga maoy, muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo o mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kila na ko kabisis, yung atake, tungod sa akong high blood. Yan kumilero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan ako matundaan, na epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom o kape? Ilisi usa ng naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipanghita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopaligon sa atong panglawas. Ug kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na dali ko og Santon Plus Coffee Mix, hindi ko kaya na akong panglawas sa akong lawas. Kanya dito ko og dili na yun ko katuon. Kay daghan lang og mga sustansya nga makatabastog sa kalawasan. Pagkailangan pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, hindi na ko kumbahan kay di naman niya sama sa ubang kape. Baghan nami o mga antioxidants na maoy mabatok sa daghang mga baytihan. Samaan ng diabetes, cancer, arthritis, migraine o ubang pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa loob ko.
3: Santon Plus Coffee Mix. Hibo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak, yes to health. Kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. tradisyon. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Usagadlaw sa sayong kabuntagon dinhi.
8: Hoy apa? Hoy apa? Apa?
9: Kap.
8: Estudyante ba ka?
9: Ano man?
8: Unsing ano man ha? Alas 7 na bangon na kay malait na ka. Hoy, ay bangon na.
9: Exciting!
10: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
11: Nina Atenilio, dili sa sabihin niyo sibo, maayo ang Santon Plus. Maayo buha akong tulog ato kay dili magkatulog bubayo niya. Magkamatulog ko dugo na sa tasbali katulog. Kung manatili ka tuwid na dili ko makatulog bayon daw niya. Maayo akong tulog, magbanggo na gugo. Kaniya to dili man, magkamagiwan ko sa Santon Plus.
10: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
12: Premium T3, ang bago.
13: Kadaanlogin ko nga take of premium dito sir kaya akong trabaho nasa ospital para siguradong protektado ko ang lawadlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
14: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o moringa, mapalit sa mga butika.
15: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-ano sa anumang uri ng sakit.
14: Santon Gold Live Testimony.
16: Din enyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po. But after 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit at tuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
14: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Hala, hapit na akong syunti. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
18: Ay, mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
17: Nga naman. Usa na addict to?
18: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
17: Ha? Tinuot? Wala yun?
18: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
17: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
18: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
19: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubong sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
20: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
21: Mag-Santon Plus
20: Herbal Oil.
21: Garantisado.
20: Maaasahan
21: sa sakit na katawan.
20: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
21: Mag-Santon Plus
20: Herbal Oil.
21: Ang pamahid
20: na all-in-one
21: sa presyong magaan.
20: Santon Plus
21: Herbal Oil.
22: Mayong adlaw.
0: Adlaw, kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung kanang pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun. Labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong gibutang diha isip city councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko papyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagang salamat.
4: In one na serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas, with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Rock 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
22: Tong, napilay niyong gasolina?
23: Uy, tay! Prato na kayo dito, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog si makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilikilid. Kanong barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mabalay nung. Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covercourt, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry, Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, La Agnibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Negruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunayng mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa. Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, atod ganinyo sa Windsor, Win from Within.
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ora scatropo alla 7.4 sabuntai.
1: Bullseye! Matag-adlaw, tunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o manag-unang isyu targiton sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay nga mga argumento nga walay laing ginapigan, kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye!

0: nakakip na itong mga nangasukong tigpaminaw. Happy 128th Independence Day, mga katropa! Gideklara nga independence, or independence, gideklara mga katropa nga gausanon, mga katropa, ang, or gawasnon, gausanon, gawasnon katropa ang nasod Pilipinas. Batok sa mga mananakop katropa ni atong June 12, 1898. Paliw kong check na, Dave, kore ko, masing mali ko, Dave. June 12, 1898, mga katropa. Gideklara katropa nga gawas nun ang nasod Pilipinas. Batok mga mananakop, mga katropa, no? Ang pangutanan niya kung gawas nun, bagyo ta, tinood.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Ikaw, gawas nun baka? Gawas nun baka diha sa imuhang kuhan? Sa imuhang nga pinalangga diha? Nawa ka gipangga? Kumusta man inyong kabuntagon, mga katropa? Kumusta man ang inyong adlaw nga Biyernes, mga katropa? Oy, happy Sabbath diha, mga katropa. Taon-taon, mag-Sabbath na ta. Happy Sabbath na mga katropa nato diha nga naminaw karon. Sa kong mga kaigsuunan diha nga mga Muslim, happy Jumaah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ka natong tanan, mga katropa. So, na nato itong adlaw, mga katropa. Nga positive ta, no? Positive yun, mga katropa. Dili positive sa droga. Positive katropa sa nindot nga outlook sa kinabuhi. Positive katropa sa nindot nga pananaw sa umaabot, mga katropa. No, oga, dapat positive kita nga karong adlaw ma-achieve ni mo katropa ang imuhang gusto sa katapusang adlaw, mga katropa, sa simana. Ano po yung mukuhan, Aneron, nga di ba no, katapusang adlaw na unsa day ka? Weekdays ba? Ano, katapusang adlaw sa weekdays, mga katropa, doon na pa yung weekend, syempre.
1: Bullseye!
0: Walay eskwela, walay opisina karon! Yehey! Pahuway ato mga estudyante, mga katropa. Makapahuway ang ato ang mga government employees. Tungkol, mga katropa, ato ang gisaulog karon ang Independence Day. Ikaw 128, mga katropa, nga Independence Day, mga katropa. Na-achieve na ito, mga katropa, ang pagkagawas nun ni atong June 12, 1898, mga katropa. Pero ang pangutana, kung karon ba gawas nun pa bagihapon ta?
1: Bullseye!
0: Gawas nun ba ta, mga katropa? Feel ba ninyo, mga katropa, nga gawas nun ta? Alas 7:10 itong oras, mga katropa. Ayaw pag-hunong sa pag-inom, katropa, o gazanton na plus coffee mix. Gabasin, katropa, o ga-feeling ni mo karon. Okay naman ko? Ha? Okay naman ko, balik na ko atong kape na ko nga para kanino ka bumabangon.
1: Bullseye!
0: Ayaw ginibiyai, katropa, nga ito ang Zanton na plus coffee mix, mga katropa. Kiniragoy tabang, makatabang ka nimo. Aron, katropa, nga ma-regulate ang sugar level sa imuhang lawas. Doon na kay diabetes diya, mga katropa. Nindot kayo niinomon. Ibawalan mo ka sa doktor mag-inom o kape tungod na sa sugar contains o sa kakape, mga katropa. And creamier, other nga ingredients pa, mga katropa, nga dili maayos sa imuhang lawas. Busa na mugna kining Zanton na plus coffee mix. Nga gama rama lamang, mga katropa, sa mangosteen, soya bean powder ug malunggay leaves, mga katropa. Makatabang ka nimong i-balanse ang sugar level sa imong lawas. Once balanse na, mga katropa, ang sugar level no sa imong lawas, katropa, no mas dali ang pagpatambal nimo. Oh, unya ka na daghang problema diha, mga katropa, no? Problema sa kwarta, daghang utang, mga katropa. Problema pa kung saan na ilang banang nga palahubog. Katropa, very stressful, good kaayo na. Na? Stressful kayo na, mga katropa, yun. Kapalo pa mo nga ang stress, mga katropa, pwede ka nang muhatod ka nimo sa depression. Ang depression, katropa, makadaot ka na, makaapekto ka na sa organ sa imuhang lawas.
2: Tama. Mm.
0: Magmintinar kita, mga katropa, o Zanton Plus Gold. Dili ka, mga katropa, ang Zanton Plus Capsule. Adunay mga components, mga katropa, makatabang ka nimo aron, katropa, protektahan ang imuhang lawas, ang imuhang organs, katropa, batok sa mga balatian nga pwede nimong ikamatay. Basi matuluyan ka kamatay diha na mahimong happy na imuhang asawa, imong bana diha ang iyang kabit. Sige. Muna ka, timan na imuhang lawas. Mayong buntag sa to ang mga FV viewers diya. Kaganina, daghan kayo mo karon kay upat na lang nabili. Naunsa day mo. Ah, mayong buntag ka rin yung tanan diya, mga katropa. Daya kayo, salamat diya sa imuhang pag-share sa ako ang live stream si katropang Elgin Adaya. Salamat usab sa pag-follow sa to ang page diya kay Vince Bolivar. Ah, nag-share po mga katropa si Jonathan Soriano, si Dave Hinirala, wala nga, di mo share ni sila. Si Marso, mga katropa, nag-share. Isa pa

kesan nila to ta aton li Leon Drebe makita man aton diri mga katropa. Dia kay Raul Imperado, Randy Santisas, Maayong Bunta, Glenn ZL, Indostan, Domana. Good morning kaniyo tanan din na Asomia Petra, dia kay Giselle Balanueco Gunayan, Maayong Buntag, Maayong Pagpaminaw kaninyo diha. Ang uban katropa, nagpahipi, last Dublin mga katropa, di yun mo comment. Ha? Yung comment, pero nakita na tadres ito ang live stream mga katropa, kinsa-kinsa niya ito ang mga solid followers, mga suki, igkaya na ito mga katropa. Katropa, i-share lang ito ang programa, dapat naka-public share mga katropa, aron nga makadaog ka o galoda mga katropa, agi ka na kanak sa ito ang amigo mga katropa, si Kagawad Artemio Gulliedres, Barangay San Jose. Hatag siya ulod mga katropa, kay naghinubra daw iyang kwarta. Nagpa-sponsor na sa iha upload mga katropa kay para malingaw niya ito ang makiisunan din nagtanaw sa ito ang Facebook Live. At least man lang, no? Nagtanaw mo sa itong programa, naka 50 pesos pa mo. Oo. Ang 50 pesos, dililalim pang itaon ng 50 pesos karong panahon ng mga katropa. Oy. Kinahanglan na ni mo ng haguan sa una, pwede rin mo na pangayoon mga katropa. Karong kinahanglan na ni mo haguan ng 50 pesos. Tanawag ko na itong makaisunong ng badjaw niya mga katropa. Tagain nag-sinko, di ba? Di ginamalipay. Lusod na kayo pagitaon ng kwarta karong panahon ng mga katropa. Busa, i-share na ito ang programa. I-share ito ang live program mga katropa. Dapat naka-public na para maka-appeal ka sa ito ang katropaleta. Makadaog ka o 50 pesos nga load. Gika na mga katropa ni Kagawad Artemio Gulia sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Follow sa mga itong official Facebook page yung 101.7 XFM Bukidnon. Doon na po tayo, YouTube channel katropa ang XFM Bukidnon. O ga, naka-cross post ang ito ang mga programa mga katropa sa XFM sa nakadaiyang mga Facebook pages mga katropa sa itong mga kaumanan. So, paki-follow mga katropa para iwas ang bunog. Bullseye! Inom sa kong kaping santon mga katropa kayo. Kana bitaw nga makamata ka og late na katropa unya kay ting program na nimo ha. Dali ta kuha og sachet mga katropa sa Santo na Plus Coffee Mix para di ta gutumon. Tungod man ni sa ingredients good katropa nga suya bean powder, kaning suya mga katropa high in protein man gud ni. So kun nakainom ka og Santo Plus Coffee Mix, mura ra sab kag namahaw ana mga katropa. Mura ra sab kag namahaw. Oy, ang ato ang mga produkto mapalit na diay diri sa tuang sibianan ha sa 101.7 XFM Bukidnon. Sa kaalam diri mga katropa, second floor door 2 mga katropa, Talatala Building sa may Carbajal Street, Barangay 8. Mahibaw-an ani mo mga katropa kay pag-abot mo sentrong bahin at Bangsa Novo. I-mention na to, balang wag abay og advertisement basta kay mahalinan ta. At Bangsa Novo mga katropa, dunay kalsada pasulod. Sudla na, gamay lang kayo mga katropa, gamay lang yun. Yeah, makikita ka diha og signage sa XFM og makita sab ka diha building green mga katropa, mao na to ang istasyon. Kanunay pahinom doon, basta musaka galing mo dristong sibianan, i-remove yun na inyohang bonnet o inyohang helmet katropa kay para di mo maalaan. Kinaada ba'y sensor na iyong puntahan? Kung maalaan ka diha, mudiretso na ba ni musirit ang tubig? Alas 7:16 itong oras mga katropa. Usa kitang mo ato sa unahan mga katropa. No? Usa na to, hisgutan na itong topic karong buntaga. Ato sa iyagyag kaninyo mga katropa. Ato mga importante kaayo mga katropa. No? Nga hisgutanan na ning adlaw nga biyernes sa programa nga Bullseye. Una ta sa itong headlines mga katropa. Headlines. 1 million nga balor or 1 million pesos nga balor sa Shabu na sakmit sa checkpoint sa Misamis Occidental. Suspect arrestado. Headlines. Sa laing bahin, Army Reservist nga nag-viral sa Pasangil nga kawatan apan bayan ni DI. Naghatag og leksyon sa netizen. Headlines. Tagam ka mo manggod. Diretso ra mong comment niya mga katropa, huwag mo yung mga buot niya, comment lang. Ang katulad tao nga inyuhang, i-commentan katropa, inyuhang galaan niya ang kawatan, bayani niya ito. Sakit biya mga katropa. Lesson learned ka na kaninyo. Headlines. O ganun ay update mga katropa, ang Philippine Information Agency Bukidnon, kay matod pa ang DA-10 mga katropa, nagpadayon sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk sa program kung na pa-fuck-pee rollout ay nga to sa mga komunidad sa Bukidnon. Headlines.
Ato nga atangan unya mga katropa ang live report gikan ni katropa nga Rambo ato makunta katropa nga ato ang field reporter nga naasulod mismo sa Senado mga katropa. At ang hipawon unsay mga panghitabo no dito mga katropa sa Senado. Og syempre ato usab nga madunggan unya ang live report gikan sa tong mga kaubanan dito sa XFM Jensan. Mga update sa mga katropas panghitabo dito sa Rangkani province ni naigo sila sa 7.8 magnitude nga linog. At ang inaon niya, oga, report usab ni katropang Jonathan Soriano, mga katropa, gikan diri sa tuang palibot, no? Diri sa probinsya sa Bukidnon. Oga, sa tuang topic, mga katropa, kay matod pa, PBBM, mga katropa, gisuta ang mga lugar nga naigo sa linog. Tuwa siya og Jensen, katropa, niya. Ato siya Jensen, tuang, atong Hunyo Jess, mga katropa. Unya, doon na po yung video, katropa, nga nag-viral nga si PBBM, mga katropa, nag-joke. Bawal ba mag-joke? Di man bawal. Pero lahi nga joke ang iyang gibuhat mga katropa. Mura magmahadlok ang hangin. Mura man mga katropa o kanang na rabis. Hadlok maghangin. Bungkas ng ipanghatag sa mga apektado sa lino. Gagibok-bok. Doon na po ito isang literal nga iyaging gibuk-bok sa siminto. Kagahi daw. Ay nako mga ante. Lagi na, kay sira mo TikTok. Sige ra mo ga TikTok, di mo kay balo manghiring-hiring sa palibot, di, gipuspos. Reklamo ka diha, live-live ka diha, kay ang imong bugas na dawat, gahi daw. Nga diha, kinaka-vacuum diha ito mga katropa. Ha? Gibukbuk, hinoon ito, gipuspos noon, sminto katropa, nga tao pa, kay gahi lagi na, unsaon man eh. Sa ulo ang datang ibukbuk. Baka na itong isgutanan ka ng adlaw ang mga katropa. Uy, assalamualaikum niya kay Dato Tony Paglas. Ang ato ang amigo niya mga katropa sa Paglas community. Lakip na ang ato ang mga macho, mga guwapo mga katropa. Ng mga security guards dyan sa Cowboy Security Agency. Assalamualaikum kaninyong tanan niya mga katropa na ito ha. Katropa, unya sa itong pagbalik. Ato isgutan na itong mga bugating mga issues mga katropa. Nakip na mga balita, live update gikan sa itong mga kaubanan sa Gawas Gabahin. Ato nahisgutan unya sa itong pagbalik mga katropa. So karon na, kapisa ta katropa og Xanton na plus coffee mix mga katropa. Well, gihan ay nato ang ito ang mga topic karong kabuntagon or karong adlawa. Ha? Ato i-ready itong kaugalingon mga katropa. Ato i-ready itong kaugalingon sa pagsalo og mga init kay mga balita nga makapalabad sa itong ulo. Makapainit sa itong ulo, makapabukal sa dugo mga katropa. Maka high blood in short. Balik na tataon sa doon nga programa nga Bullseye. Bullseye! Bullseye!

0: Master!
1: O, ayo sa malkap!
0: Laro ho na to ni ha? Niingon man kuno ka nga naong kong unggoy!
1: Dili ka! Oy! Ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareng naong ni mo!
0: Aw! Lagi! Sunod ha, laro ha!
1: Exciting?
2: Santo Blas Coffee Mix.
3: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santo Blas Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pag pre-workout, kindi ko basta-basta kapuyon sa pag-assault sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santo Blas Coffee Mix. Gawas na lamig na, healthy pa.
2: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Agustin, Malunggay, ug Soya, Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Turbo Supplement for Men.
5: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinulong sa tabaho. Wala man siyang negative effects, mabigid. Kamutol, testingin mo lang, camping niya ang Turbo.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at labuwaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Red Coffee Mix.
1: Nagkape ka na? May Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3 User.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sactol Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sactol Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o palato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata. Ug lunga. Ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan. Ug Barangay San Jose. Malaybalay City. Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan. Ug Kalilangan. Bukidnon. Basta merienda time na. Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: At ang oras ka, tropa, alas 7.30 tayo, dos na sa buntag. Pasensya kay katropa, si Kugyaw yung ganyan, umunay ko'y tingog mga katropa. Pasensya kayo ninyo sa mga niminaw diha. Awa, mampu'y isa po nga nag-comment na nga wao dahil mitingog. Padayon rapod ko. Pasensya mga katropa, din na ko pwede ibalik akong istorya ka ganina, kaya medyo taas na ka ito. Doon na tayo mga technical problems mga katropa. Uncle Lars, good morning. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Good morning kani mo diha. Good morning usap diha mga katropa kang Tristan Yat Gulay. Good morning kani mo diha. Have a blessed Friday mga katropa. Sa tayo mga viewers, listeners sa XFM Bukinon, kana matod ni Raul Imperado, maayong nga buntag kaniyong tanan diha mga katropa. Good morning. Palihog ko comment diha kung sa inyong mabantayan, kuwa mitingog, i-comment na mga katropa. Kaya para di masayang ang ato ang panahon kasi tagyaw-yaw din yung umoy nadunggan. Bullseye! Well, katropa, no, diri kita sa ato ang mga balita na kalap sulod sa 24 oras. Ato na yung unahon ni uban mga katropa kay para well, nagpaabot as ito ang mga live reports sa ato mapalusot ang pipila ka mga balita ang ato nakalap sulod sa 24 oras. XFM Report. Una mga katropas ng listahan, 1 million na pesos nga balor sa Shabu. Nasakmin sa checkpoint sa Misamis Occidental. Suspect arestado. Detali ni Ana, pinagi ni katropa nga Hanilo Tabios na nukadgikan sa XFM Bukidnon. XFM
1: Report. Arestado ang usa ka 42 anyos nga lalaki nga nailang si alias Mando, high value individual. Human kini nakuhaan sa gibanabanang 160 gramos sa gituhang Shabu nga mobalor sa kapin 1.08 million pesos atol sa intelligence driven checkpoint operation sa Barangay Pines, Oroquita City, Misamis Occidental nitong Hunyo 9 sa gabi. Matod sa Oroquita City Police Station, nabantayan nga nang labay og mga butang ang suspek samtang nagpadulong sa checkpoint sa pag-verify sa mga operatiba. Nasuta nga doon na kinigidudahang Shabu hinungdan sa pagpahigayon o inspeksyon. Nakuha gikan sa operasyon ang nakariyang sachet sa gituang Shabu, jam paraphernalia, bag o sakyanan nga gimaniho sa suspect. Giandam na ang pagpasaka o kaso batok sa suspect sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katropa, para dili ma-stress o dali kapuyon, mag-premium D3 softshell capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 o sa ka-imported nutrient alang sa overall health muatag kini o kaligon sa mga kaunuran o kahimsog sa kabukugan alang sa naghihusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Senilo Tabios, XFM News. XFM
0: Report. Daga salamat katropa ang Hanilo Tabios imong report. Dako katropa, no? 1 million pesos nga balor sa illegal nga droga, Shabu katropa. Dito pag sa checkpoint, kanon ni Agi mo mag-checkpoint ang kun. Punta mo ni Agi diya para di mo madakpan. Dakpan, magali ng pila ra piso ra mga katropa. Isa kasako rang sunod. Kana mga katropa nga worth million na nga illegal nga droga ninyo ha nga giagi diya. Mahirap po nga nadakpan ni katropa kakining worth 1 million pesos nga balor sa Shabu mga katropa. Daghan ang kinabuhi gidanis mga kabataan ang madaot. Daghan mga katropa ang kinabuhi ang madaot ni ini mga katropa kung uwa pa ni napakgang. Aha naman tong si gigyaw-yaw diha nga kanaray na ginuto ninyo pasnang gamaya. Ha? Kato bang mga magyaw-yaw bitang mga katropa mag-comment sa to ang post mga katropa labi na ginakabanay ang madakpan? Magyaw-yaw na sila kay na ginuto ninyo na planted na po na ninyo. Sus, kadaghang mga dinagko unta nga mga kuwan katunta mo'y dakpo ninyo. Oh. Karon, nakapost mo na sa to ang Facebook page. Dito mo pag-comment in taon. Tanaw na to. O sige, magpanghinaway. Pag-appreciate sab mo. I-appreciate na to, katropa. I-congratulate na to ang ito ang hanay sa kapulisan, mga katropa. Kasundaluhan. Insa man na nag-intercept ni Ana, mga katropa, dito sa checkpoint, mga katropa, sa Misamis Occidental. Congratulations sa inyuhang gibuhat, no? Pagkasikop ni ini, mga katropa. Dako kayo ng tabang mga katropa aron makuha-kuhaan na yung mga bangag sa katilingban. Pinakabangag na lang ang kulang. Well mga katropa, ito isingit niya ito ang programa. Ito ang topic karong nga kabuntagon. So, diri kita. Atong niagi mga katropa nga Hunyo 2026 mga katropa. Nibisita si PBBM mga katropa dito sa Jensan. Niato siya Jensen katropa aron nga sutaon ang mga unsa kadako katropa ang nahimong Damios sa Linog. Niadto siya dito mga katropa og nagpaabot siya og tabang, milyon-milyon nga tabang mga katropa. No? Aron nga makabangon ang ato ang mga kaigsuunan, no? Di mga katropa sa Sarangani ni province tungod nga naigo sila mga katropa sa grabe nga kakusog sa Linog mga katropa atong Hunyo 8. So, atong paminawon ibalik katropa ang Rustom kay importante na iyang mensahe ibalik sa pinakapermero. Alright, atong paminawon mga katropa ang pamahayag ni PBBM.
2: Nabigyan ko si Mayor natin, magbibigay tayo sa nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100,000 piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima nasawi ay magbibigay tayo ng 50,000 para sa kanila para tulong doon sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast. At meron din masyado, meron din damage dito doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit natin. Magbibigay tayo sa, nabigyan ko si Mayor, nabigyan ko ng 100,000 piso from the LGSF para maayos yung kanilang City Hall, yung sa General Santos City Hall. At lahat ng pamilya nang meron silang casualty na biktima nasawi ay magbibigay tayo ng 50,000 para sa kanila para tulong doon sa kanilang naging malapit sa kanila na namatay. DBN naman ay magbibigay ng pondo mula na naman sa LGSF para sa infrastruktura sa Sarangani province at saka sa South Coast. At meron din masyado, meron din damage dito doon. Pero dito talaga ang pinaka-Sarangani is really the hardest hit natin. Magbibigay
0: balik-balik, muragnaot ng plaka na eh. 100 million pesos katropa ang ihatag ni PBBM mga katropa dito ni Mayor Pacquiao. Aron katropa ang matarong, doon na ba kay picture sa Quantum? Ilahang City Hall diha, Tom. Aron matarong mga katropa katong ilahang gambalay katropang itaw na hugno mga katropa. 100 million na pesos mga katropa dili aron nga magtukod og utro. No, pero ayuhon mga katropa, ayuhon dako kay nagasto. No? Dako kay nagasto mga katropa. Tibuok building magito nahagbong. Oh, nahagsa mga katropa tibuok building. Unya katong mga biktima katropa no, mga katong mga biktima nga adunay casualties no, pamilya mga katropang nabiktima sa Linog nga adunay casualties mga katropa, tagaan usab og tag 50,000 pesos mataga usa mga katropa. Well, kita pasalamat ang si President Bongbong Marcos mga katropa, personal nga ning adto ginito o ihaging gisuta mga katropa. So, kung di siya mo adto dito marag mapuno na pud og bash. Oh, doon na naman ito yung nag-post mga katropa nga PBBM in Jensan. No? Nangita sila kang VP Sara Duterte ng Mindanao. Asa na? Mga hunghang man siguro mo. Kung sa may kalabutan ni VP Sara ang mga lakawa na. Marama gusto ninyo nga ang trabaho ni President Marcos. Mo po'y trabaho ni VP Sara na unsa day ka. Kung nga na si President Bongbong Marcos des Jensan katropa, tungkol kay presidente siya, trabaho na niya. Trabaho na niya nga i-check gid niya mga katropa unsay nitabo sa iyang mga katawhang Pilipino diha nga naigo sa Linog. Oh, pero kung close sila ni Inday Sara which is dili man, pwede niya ipadala si Inday Sara diha, "Day, ikaw say adto dito, day, kanapa ko ilaing lakaw." Oh, sumuon niya sa City Hall katropang Rustom. Oh, inani ka kuan mga katropa, ingon ani ka dako ang damyos mga katropang nahitabo diha sa Jensan. Ang pinaka natamaan mangod ang Jensan mga katropa. No, wa pa gani labot ni ini mga katropa sa budget nga gibutyag ni Marcos mga katropa. Ang katong di masudlan, ang glan mga katropa hantud karon. Bar down gihapon di masudlan mga katropa og mga sakinan, lakip na ang katong mga engineering departments mga katropa. At kung kay dili maagian ang ilahang karsada, katong bitaw na naputol mga katropa, nang hitatas kabilya, mama oto. Di masudlan. Ang makasulod lang dito, chopper lang katropa sa ato ang militar nga mag-send mga katropa or maghatod o mga hinabang or unsa pa diha nga pwede ihatod dito. Oh, ingon ana katropa, kadako mga katropa, ang damyos mga katropa no sa City Hall sa Jensen mga katropa. 100,000 or 100,000, 100 million pesos katropa ang gihatag ni President Bongbong Marcos. Ninaot ang kini katropa magamit yun sa tarong. Kining 100 million mga katropa, 100 million pesos, marag enough na gini para ni ini. Nangahagbong ang ceiling. O, pila na ni katropa, ning tanawon niya kung pila katuig na ni ilahang City Hall mga katropa, maulagi na. Kung kita nga naadas Pilipinas, may gutas lindog mga katropa, bisan pa o barong-barong na imong balay, bungkag yun. Pero dito sa laing nasod sa Japan mga katropa, doon naman kalimaanod siguro kaya fabricated ang ilahang mga balay. Pero abtag pila kaadlaw, nakatindog naman, doon man kayo makita nga bakas ng kalamidad. Doon sa tuwa mga katropa, maabtag pa magpila katuig. Ang ubang mga gambalay nga naigo sa linog, naigo sa gera, o sa panadya mga katropa, ang mga panghitabo sa tuwang nasod. Ang mga gambalay katropa nga nangaguba, panglumutan na lang, pantubuan na lang, o ferns, o sagbot mga katropa, wapa na ayo. Kita na hinaot ang akini magamit ang mga katropa sa insakto. Ang akini mga kwartang gihatag niya mga katropa, kay kanagikan na sa tuwang buwis. Kamudya nga mga nanarbaho, mga ultimo, kita nga mga ultimo, nanarbahong patas. I-save na lang nato niya itong kwarta. Sila mga milyonis dahil dito di ay. Save na to itong kwarta para mabuhi ito ang pamilya, itong pamilya mga katropa. Okay, gyapon nga mo, tabang ta mga katropa, muhatag ta dito. Pero sa ito ang nakita mga katropa, kumpleto na, no? Doon na na yung mga... kineng mga kwarta sa Sidador mga katropa, ang ingon sila nga ilang i-donate mga katropa. Dapat lang! Kamu na po lihok! Sa una bitaw, doon na yung mga bagyo sa una. Kami, magtindabangay man, may hala, magsigig pangayo. Mangayo, ukay-ukay, mangayo o grocery. Para ihatag ito sa nabahaan, nalinugan. Nadias taas ka, tropa. Sige, rasan tayo, nagpangaukaw. Sige, nagpangaukaw, mga katropa, sa to ang kwarta. Kickback, mga katropa. Dapat lang po, karon ibalik na ninyo na skatawhan. Dapat lang po, karon mapakita na mo gilas niya, mga opisyalis na to sa gobyerno. Kay puno na mo sa kanabang pag-BABI. Puno na mo sa pag-bash sa mga katawhan, no? Pagkabaga na lang sa nawang nabilin, ganong naapang mo despuesto. Una nga, pahumot sa budya, panalagsa. Ha? Balik sa mo, ato sa mo sa ground. Pangunay mo diyang distribute sa inyohang kwarta. Ruben Padilla, bitaw katropa. Namutos naman to, tag 3,000 pesos katropa. Ngayon pa siya nga, higpit daw hugot si kanang hugot daw ang bakos karong panahon mga katropa na tag 3,000 lang sa daw. Sa una nahatag siya tag 10,000 karon tag 3,000 na lang. Akalahian magud sa una og karon mga katropa sa una. Katong nga paglingkod ni tuwa pa sila nangasakpan ba? Wa pa nangasakpan na sila padayon mga katropa ang mga maliligayang araw nila. O dihang nasakpan na, unya dihang ang mga tao katropa nangisog na, unya bantay sarado na nga to ang kaban mga katropa, gamay kasa, post na tadayon, muna na kanindot po sa social media, karon ang mga politiko katropa nagbantay na sab sila sa ilahang mga gipangbuhat. Nagbantay, dilipbut, pasabot, ganiundang sila sa pagpangurakot. Mas gihigpitan pa nila ilang pagbantay. Mas gihigpitan mga katropa. Doon na pa ikaduha nga video ani katropa nga Rostom. At ay padungog kanila.

0: ay report sa akin dun sa power supply ay we are up to 85% back to full performance. Kaya meron pa tayong mga inaantay. Meron pa kasing mga area, dalawa tatlong area na hanggang ngayon hindi nila mapasok, hindi nila maayos ang mga distribution at pati planta. May plantang that had to stop operation. Hindi nga nilang mapasok sa ngayon dahil barado pa yung kalsada, either nasira yung kalsada o nagka-landslide. Kaya hindi makapasok pa yung ating mga vehicles. Those areas naman na hindi kayang pasukin ng mga sasakyan para sa mga engineer natin, para sa mga magbubuo ulit ng mga sistema natin.
1: Arong ang istorya ba?
0: Ay, yung relief goods, nakapag-deliver na tayo, nag-helicopter na tayo. Places like Glan na ang hindi pa hanggang ngayon, walang road passages. So, pero nag-report sa akin ang AFP na nakapag-deliver sila ng pagkain, nakapag-deliver sila ng gamot at kung ano yung mga dat lagi natin binibigay na pangangailangan sa mga tinamaan nitong sakuna na ito. Pati yung kausap ko yung mga teacher at sinabi ko sa kanila, alalahanin nila na this is traumatizing itong experience para sa mga estudyante, para sa mga bata. So bantayan din nila. We have a program sa DOH na tutulong sa mental health ng mga bata na dumaan sa ganitong klaseng experience. Kasi kahit kuminsan hindi nagsasabi.
1: Kusog ay hangin.
0: Kailangan, sabi ko, bantayan din nyo na mabuti. Pag may nakita kayo na kailangan ng tulong, pwede naman kami pwede naman kami tumulong sa DOH.
1: Siyempre, another budget na po na, Mr. President.
0: Mismo, ang gagawin nila, meron silang training after this. Magte-training sila para diyan, precisely para makausap, provide a little therapy sa ating mga estudyante. That is one of the main concerns. Kuminsan hindi masyadong napapag-usapan yan. Ang binaayos pa ngayon ay yung water supply. Medyo nabitin ang water supply. Ang problema ay nag-aalangan ang mga supplier, baka wala nang makapasok na resupply. So dinadahan-dahan nila yung pagbenta. So we are assuring them, huwag nilang ilalahanin yun, dahil kapag nagkaubusan ng supply, magdadala kami ng panibago. So we are continuing to help work together with the local government. The congresswoman is here. Dito yung mga barangay chairman. We are continuing to work with them closely to make sure that all the needs, yung immediate needs ng mga naging biktima ay matulungan natin kaagad. Also the teachers, na sabi ko sa kanila at saka sa lahat ng mga iba,
1: mag-report
0: sila yung mga bahay nila, yung mga personal homes nila. Ang kailangan nila ng tulong, di NHA, papasok ang NHA para tulungan sila. Ang report sa akin doon sa power supply.
1: Ayun. So balik na lang mga katropa. Report sa iyaha, gikan sa iyaha. Tanan nga mga officialis karon mga katropa, no? Ato ang mga elected officials, lakip na ito ang military katropa. Busy kayo karong panahon. Tuwa sa lang dito pag naa si PBBM. Tapos na tanan dito mga katropa, gaduot po. In fairness naman mga katropa, si PBBM nagpakita good po sila mga katropa og tawag na kanabang pagkaamahan sa nasod Pilipinas by this time. Iyang yung gibisita dito mga katropa, iyang gihibaw tanan. Normal man, nakapresidente man, higuran na siya magmando. Mag-check kung sa naitabo niya. Niya tagaan na po na siya og report. Gikan mga katropa dahil sa mga Alipores, sa mga lain pang mga lumilihok mga katropa. Maramang di kayo balong bisa mo Tagalog si President Marcos, no? Bantay ko sa iya ha, bakit? Maglibog ka og sabot sa iyang statement mga katropa. Dili ramang po na karon, firme katropa kada istorya niya mga katropa nga magtagalog siya, ingunana iyang inistoryahan. Pero kung mag-English po siya katropa, dire-diretso man niya, kita na po yung dili ka sabot. So mamili na lang ta. Kanga nga pagka-istorya nga Tagalog o mag-English siya nga daghang di ka sabot. So 85% katropa balik ang kuryente power supply sa Sarangani province labi na si Jensan. Pero katropa, no, ang ilang water supply dito medyo ni hit. Kay daghang mga tubo syempre nangaguba mga katropa unya pagway tubig. Mas maayo pala gigway kuryente kaysa way tubig mga katropa.
2: Tama.
1: Katong gusto ko mag-donate niya, kabalo na mo sa inyong ihato dito, tubig ilang kinahanglanon mga katropa.
2: Tama.
1: Nanginahanglan og tubig ang atong mga katropa dito, ha, sa Jensan.
2: Tama.
1: Namo ihato dito, ay namo si ihato og sardinas. Ha, tubig ang dalon dito mga katropa. Sardinas yung ihato dito, dalaan nyo na ito og kanang lima kabakses, ang mabili na lang, kay upat na lang. Mas mayo og tubig kay direct katropa, nganyohan ang mahatag, matunol dito sa nanginahanglan mga katropa. Kasi na yung mudonate ni si MJ Tubbs, di, si Kenneth Romano, mudonate ni sila, si Mami Josie Tinambunan, basi mudonate ni sila ng tubig, di ay, dalo na to nito si Jensen, mga katropa. So, baga-baga magod katropa ang biktima, no? Nahimong biktima, mga katropa, ni ining linog. So, promise ni President Bongbong Marcos, mga katropa, nga iyagi ni Tagaan o Pagtagad. Labi na katong mga estudyante katropa, dili lang kay pipila ka mga estudyante. No, tanang estudyante kay first day of class mangod to. June 8 mga katropa, dihan ay tabo ang linog. Tanang estudyante katropa na kasi natin yun og trauma. So kini dili ni siya himon nga kanang pinili lang. General gini mga katropa nga pag assist kanila. Tanang mga estudyante katropa, no, mahimo na ning parte sa ilang klase ang kining gitawag na to katropa nga pag unsa na yung terminology nila? Therapy mga katropa, no? Aron nga wala ba silang huna-huna itong hitabo nga linog? Kay grabe ka traumatic itong mga katropang panghitabo, no? Alam, di matroma nga ang mga ginikanan, una-una magsyagit. Ang anak, galiraw na lang mata, katuyok-tuyok ang mata, unsa na hitabo, kay nganong si mama, pas ng syagit. Gauyog naman ang tang yuta, pila ramay pag-duck and cover. Pero syagit, yan ako yawan lagi. Dili ang linog nakapatroma sa mga estudyante, ang nakapatroma sa ilahang, tingog silang mama, ang papa. Dako kayong tabang mga katropa ang flag. Ha? Ang flag mga katropa, Philippine flag dako kayong tabang sa nitabo ng linog mga katropa. No? During the Bayang Magili, Bayang Magili, oh, during the Lupang Hinirang mga katropa, no? Nagkantag Lupang Hinirang mas janti dito. Flag raising man na, diha po nahitabo katropa ang linog. Daghan untang mga estudyante, simbako-simbako katropa ang maamong. Makabsan sa kinabuhi katropa kung nahitabo ang linog, nagsugod na ang klase. Unaan na sa sunod mga katropa sa ilahang classrooms ang mga estudyante. Ito nakita ninyo mga katropa, no? Daghang mga eskwilahan mga katropa. Katong napay two-story building mga katropa sa Davao del Sur. Ang nahugno mga katropa dito sa Bansalan. And anak, kakusog mga katropa. Doon na pagali ito ay medyo gabok na siguro ito mga katropa. Ang covered court. Atok sa covered court, medyo gabok-gabok na siguro ito. Doon na pa na nangadatugan at ito mga katropa. Kanatumba mang yun. Kahadlok at ito kay sin. No? Kanabito, kinaraan pa style katropa ba? Kanang sin pag yun katayaon ang kuan. Ang katop. So, tama si Mr. President katropa. Grabe ka-traumatic ni mga katropa ang nahitabo. Nahinaot ang tama katropa nga maundang ning ato ang panag-away usa karon sa politika. Kay for sure mga katropa kining pag-adto ni Bongbong Marcos dito mga katropa ang isulti ani sa kadaghanan nagpakitang tao na lang pud ni. Tungod kay daot na kayo ang record. Sa Davao region negative 76% katropa ang iyahang trust rating dito mga katropa. Sa kinatibuk-an sa kinatibuk ang survey mga katropa lakip na sa Luzon negative 15% katropa ang trust rating sa tuong presidente. So kinahanglan gid mulihok na gini siya. Ha? Dapat lang mulihok na ni siya mga katropa. So nahinaot na nga kini katropa ang iyang pag-adto dito mga katropa. No mauna ni kinang sugod ba sa panagbalik mga katropa ba sa tuang tarong nga pagpanerbisyo sa gobyerno. Dili kay kasigira tag away. Ah, bisan pa og nangita mo di asa si Vice President Sara Duterte. Again, dili na niya trabaho mo ato dito. Pero ning ato si Sara dito katropa bisag wa mo nangita. Iyang personal nga giadto katropa ang katong pamilya. Wa pa ning ato si President Marcos, ning ato na si Sara Duterte katropa iyang personal nga gihimamat gibisita katong pamilya sa mga namatayan. Natunulan na pud og tabang. Kaso lang kay di man gud siya parehas aning uban mga katropa nga kinahanglan manawag og media kay i-cover niyo akong pagtunol og kwarta.
2: Bullseye.
1: I-cover niyo ang akong pagtunol og bugas.
2: Bullseye.
1: Bullseye. The only media nga naa dito mga katropa, to mga katawhan nga nag-picture kaniya, nag-video mga katropa, mao gi-post, mao pagikuan po nato. Nakita niyo kalahian?
2: Bullseye.
1: Again, wa ta na muliti ka mga katropa, gitubag ra nato nang mga tao diha nga kanabi taong gitawag na taong ka ng papel na pag-iisip. Lapad ba? Lapad na pag-iisip. Dili round ba? Dili round.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sorry, terminology na anam mo sa eskwilaan. Kanya ito, nag-eskwila pa ko mga katropa kay magmaistra unta ko. No, lapad na pag-iisip.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Dili round. But pasabot. No, nagtuyok-tuyok lang sa four corners mga katropa sa papel, sa square. Dili round. Dili katropa. Continuous ang ato ang panghuna-huna. Continuous learning, mga katropa. Doon naman ko'y nangita ka sa si Sarah. Oy, katropa, alas 7:57 na sa bundag. Ipadayon tani taw-taw na nga to ang topic, mga katropa. Aron ganili ka daling kapuyon diha pag premium D3 capsule. Ang premium D3 capsule, mga katropa, makatabang ka nimo. Aron dili ka daling kapuyon si mong pagpanarbaho. Labi na ikaw, katropa, ikaw ang breadwinner sa inyong pamilya. Digi ka angay kapuyon. So laya ang premium D3 capsule katropa tungkol kay adunay kini vitamin D3 makatabang kani oras nga mag-ligon na imong kabukugan bisan pa og bug-at na imong trabaho di mga katropa dili ka daling kapuyon igo ka lang panington. Premium D3 capsule mga katropa aduna pod kita premium D3 coffee mix.
2: Bullseye.
1: Balik na tataw sa tong programang Bullseye.
2: Bullseye. Bullseye.
3: Discourage na ba ka? Pag-exercise tungkol kay dali kapuyon ug wali nakita nga dagkong improvement sa lawas. Sulayi ang Premium D3. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Premium D3 mapalit sa mga butika. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag Premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.

0: Oras, alas 8 na sa buntag. Oras, katod ganinyo sa Windsor. Win from within. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!